0: Ni da mai gidana mun gamsu da zabi mai kyau.
1: Fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya. Magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Zo cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

masu sauraro barkamu da saduwa a cikin wannan shiri na nazarin littafi mai tsarki wanda muke gabatar muku a kowane lokaci makamancin wannan sunana Reverend Ibrahim Nuhu Ubale magatakarda na ɗariƙar Ekwa dake lardin Bauchi kafin mu ci gaba bari mu yi addu'a mai tsarki Allah mai iko duka mun gode maka domin wannan lokaci da wannan zarafi da littafin ka mai tsarki zamu yi nazari a ciki maganar ka ce don haka muna roko kai mana jagoranci ka ce masu albarka ne masu karanta wannan littafi sannan kuma masu albarka ne waɗanda suke sauraro to muna roko ka sa mana albarka albarkacin sunan Yesu mai ceton mu amin yau cikin yardan Ubangiji zamu yi nazari ne a cikin littafin ayyukan manzanni sura ta fari za mu yi karatu daga aya 3 zuwa aya 11 wanda muke da kan magana zahiri Yesu Almasihu zai dawo zahiri Yesu Almasihu zai dawo to bari mu ci gaba kamar yanda na faɗa za mu karanta ne cikin littafin ayyukan manzanni sura 1 daga aya ta 3 zuwa aya ta 11 ya bayyana kansa a gare su a raye bayan shan wuya ta sa tare da tabbatarwa masu yawa masu ƙarfi kuma yana bayyana gare su akai-akai har kwana 40 yana zancen al'amuran mulkin Allah sa'an da yake tare da su ya umurce su kada su tashi daga Urushalima amma su jira cikan alƙawarin nan da uba yayi wanda kuka ji daga bakina domin ya hayyakam da ruwa yayi baptisma amma kafin ɗan kwanaki da ruhu mai tsarki za a yi muku baptisma saboda haka da suka taru suka tambaye shi suka ce ya Ubangiji yanzu ne zaka sake kafawa Isra'ila mulki yace musu sanin lokatai da zamanai da uba ya sa cikin ikonsa ba naku bane amma za ku samu iko sa'an da ruhu mai tsarki ya sauko muku za ku kuma zama shaiduna a Urushalima da duk ƙasar Yahudiya da ta Samariya har zuwa iyakan duniya da ya faɗa haka suna cikin dubawa sai aka ɗauke shi sama wani gajimare ya tafi da shi wasu ƙara ganin sa ba suna cikin zuba ido sama sai kuma shi kuma yana tafiya sai ga mutum biyu tsaye kusa da su saye da fararen tufafi aya ta 11 sai suka ce ya ku mutanen Galili don me kuke tsaye kuna duban sama Yesun nan da aka ɗauke daga gare ku aka kai shi sama zai komo ne ta yadda kuka ga tafiyarsa Allah ya sawa maganarsa albarka mai sauraro maganan dawowan Yesu Almasihu na biyu shi muke yi a yau wanda kamar yadda kan maganar take zahiri Yesu Almasihu zai dawo wannan magana na dawowan Yesu Almasihu ba magana ce da ake shakkanta ba a fadin duniya domin me dukkan duniya sun tabbatar ba tare da shakka ko kwankwanto ba cewa Yesu Almasihu zai dawo to inda kuwa aka samu wannan maganar dawowansa shine muka koma tushe inda abun yake wato daga cikin littafi mai tsarki shi yasa a kullum muna faɗa duk wani magana game da Yesu Almasihu ko Isa Almasihu dan Maryama kamar yadda waɗansu suke kira idan ba daga cikin littafi mai tsarki aka samu wancan zance ba to wancan zance kan iya zama kanzan kurege amma mu daga cikin littafi mai tsarki na linjila daga wurin muke karantawa mu samu tabbacin abinda ya faru a da da abun da zai faru a gaba so kamar yadda muka karanta a nassin mu na yau abinda kuma muka gani a nassin mu na yau ya faru ne bayan tashin Yesu Almasihu daga matattu ko da shike shaydan yayi iyakan kokarin sa yaga ya ƙaryata maganar mutuwar Yesu da kuma tashin Yesu daga matattu amma kuma lokacin da abun ya faru
maganar tashin Yesu Almasihu ko kuma maganar mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa ya tabbata babu wanda ya isa ya hana bare ya yi musu. Dalili kuwa shine shaidun gani da ido, kamar yadda manzo ya haya ya ce abinda muka ji, abinda muka gani, abinda muka taba, shi muke shaida muku. To mu da muke da wannan cikakken shaida daga bakin shaidu shine muke kawo muku. Misali kamar yadda na faɗa, bisharun nan guda hudu sun bamu labarin rayuwar Yesu Almasihu da ayyukansa. A cikin ƙarshen dukkan bisharun nan an samu rubutaccen tarihi na yanda mutuwarsa ta kasance da tashinsa. Mun iya gane cewa tashin Yesu Almasihu ba boyayyen abu bane. Dalili, ai an sa dakarun soji ma su yi gadin kabarin, kuma dakarun soji bisa ga bishara daga hannun Matta ko Matthew sura 27 daga aya ta 62 zuwa 66, ai an sa dakaru su tsara kabarin domin a tunaninsu shine wani zai iya zuwa da dare ya sace gawan Yesu sai ya ce ya tashi. To amma bisa ga littafin Matta din nan sura 28 aya 11 zuwa aya ta 14, bayan da Yesu ya tashi, waɗannan dakaru dai da aka sa su tsare kabarin Yesu don su hana tashin shi, amma da yake shiri ne na Allah domin ceton dan Adam, shiri ne na Allah domin dan Adam ya samu sasantuwa, ya samu sulhu tsakanin shi da Allah. Allah ya riga ya shirya wannan, kuma ba wanda ya isa ya dakatar da shirin Allah. Ai Yesu Almasihu ya tashi. Su dakarun nan su da kansu suka sake zuwa wurin waɗanda suka ba su tsaron kabari, suka ce to fa Yesu nan fa ya tashi. To amma ka ji wani batan basira. Sai aka ce za a ba su kuɗi domin su shiga gari su ce abun ƙarya ne. To amma duk da ba su kuɗin nan da aka yi, suka yi ta yaya ta cewa ƙarya ne. Sai gashi a inda muka yi karatu, a inda muka karanta a yau, yana tabbatar mana da cewa Yesu ya tashi, kuma bayan tashin sannan jama'a sun ganshi. Mai sauraro, ka bini a hankali mu yi nazarin waɗannan ayoyi dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya. Bisa ga aya ta uku inda muka fara karantawa, maganar Allah ta ce mana ya bayyana kansa gare su a raye bayan shan wuya tasa, wato bayan giciyewa da kuma mutuwar da yi a bisa giciye da kuma jana'izarsa wanda su Yusuf mutumin Arimatiya da Nikodimus suka yi. Bayan duk waɗannan shan wahalhalu aka ce ya tashi, ya bayyana tare da tabbatarwa masu yawa, tabbatarwa masu ƙarfi, kuma don ya bayyana kansa ga jama'arsa da sauran jama'a duka aka ce har tsawon kwana 40. Kuma tsawon kwana 40 din nan yana sake jaddada koyarwa wanda ya yi musu game da maganan mulkin Allah, game da maganan shiga cikin hutu na Allah. Abinda ya yi kenan kwana 40, mai sauraro, aka ce ka ga ba minti 40 bane, bari a ce ko wani ya gigice ne, ko wani ya ganshi a mafarki, a kwana ɗai-ɗai har kwana 40, wato wata ɗai da kwana 10. So wannan ya tabbatar mana da kafin mu zo cikin littafin ayyukan manzanni, bisa ga littafin Luka, bishara daga hannun Luka sura 24 aya 34 zuwa gaba, a wannan lokaci bayan da Yesu Almasihu ya tashi, ya bayyana kansa ga yawancin almajiransa, mun samu wannan record din a cikin littafin Luka sura 24 aya 34 zuwa gaba. Amma ga wayansu ayoyin da na so mu karanta da zai bamu, zai mana magana akan tashin Yesu Almasihu dalla-dalla, wato littafin Korintiyawa ta fari sura 15 aya 3 za mu karanta zuwa 7, sannan sai mu sake karanta aya ta 17. So ina karanta littafin Korintiyawa ta fari sura 15 aya 3. Ga abinda maganar Allah ke cewa, jawabi mafi mahimmanci da na sanar da ku shine wanda na karbo cewa Almasihu ya mutu domin zunubanmu. Kamar yadda littattafai suka faɗa,
cewa an binne shi an ta da shi a rana ta uku kamar yadda dai littattafai suka fada ya kuma bayyana ga Kefas sa'annan ga sha biyun nan sa'annan ya bayyana ga ƴan uwa fiye da 500 a lokaci guda yawancin su kuwa suna nan har yanzu amma waɗansu sun yi barci sa'annan ya bayyana ga Yakubu sa'annan ga dukkan manzanni jama'a ga wannan bayani dalla dalla babu jibge a cikin bayanin almasihu ya tashi ya kuma bayyana ga mutanen da aka lissafta su anan dalla dalla mai sauraro ga gaskiyar da Yesu ya tabbatar da cewa ya tashi daga cikin matattu wato abu ɗaya da nake so mu gane da Yesu bai tashi daga cikin matattu ba da babu kristanci da Yesu bai tashi daga cikin matattu ba da babu wani albishir da zamu ce muna da shi amma babban albishir da muke da shi a matsayin mu na masu bin Yesu almasihu a matsayin mu na kristoci babban albishir da muke da shi shine Yesu ya mutu ya tashi kamar yadda marubucin littafin Korintiyawa ta farin nan yace jawabi mafi muhimmanci da muke sanarwa shine wanda ya karbo cewa almasihu ya mutu domin zunubanmu ai kamar yadda marubucin Korintiyawa ta farin nan yace kamar yadda littattafai suka shaida ai annabi Ishaya yayi magana shekaru ɗai har kusan 500 kafin ma a haife Yesu almasihu ya bayyana irin wahalolin da Yesu almasihu zai sha har zuwa mutuwarsa da kuma tashinsa annabi Ishaya yayi magana Ishaya sura 53 daga aya ta fari har zuwa ƙarshen wannan sura shi yasa marubucin ayyukan manzanni yace kamar yadda littattafai suka fada ya mutu kamar yadda littattafai suka fada ya kuma tashi to mu wa'azin Yesu shi muke yi wanda ya mutu ya kuma tashi wato ma'ana muna wa'azin rayayyen Isa almasihu wa'azin da mu kristoci muke yi kenan rayayyen Isa almasihu wanda kabari bata rike shi ba a'a kabari bata rike shi ba kuma kowa ya tabbatar da cewa Yesu almasihu baya nan a cikin kabari bata iya rike shi ba to shine wa'azin da muke yi kuma shi Isa almasihun da muke shaida muku kenan wanda ya tashi kabari bata iya rike shi ba to idan kana jin labarin wani Isa almasihu daban da wannan da nake faɗan maka ya mutu ya tashi to ba Isa almasihun da muka sani bane amma bisa ga littafi mai tsarki da muke da shi ya mutu har an bisne shi sannan ya tashi shine Isa almasihun da nake gaya maka kuma shine muke da shi wato almasihu wanda ya tashi daga matattu ya bayyana kansa ga almajiransa har na tsawon kwana 40 yana bayyana a gare su kamar yadda muka karanta ga shaidun da suka ganshi ido da ido suka taba shi suka yi magana da shi suka zauna da shi har na kwana 40 na farko akwai wanda ake kira da Saminu dan Yunusa wato Kefas ko kuma Bitrus wanda Yesu ya bashi lakani da suna Bitrus ko Kefas wato dutse baka jijjuwa shine shaida na farko da marubucin Korintiyawa ta fari sura 15 aya 3 zuwa 7 din nan da muka karanta yayi magana Yesu almasihu ya bayyana ga Saminu dan Yunusa wato Bitrus kenan ya bayyana a gare shi mun kuwa sani cewa tun daga farkon aikin bishara na tsawon shekaru 3 da wasu watanni da Yesu almasihu yayi kafin zuwa mutuwarsa yana tare da wannan Bitrus dan Yunusa Saminu dan Yunusa wato Bitrus suna tare shi yasa nace abinda muke fada daga cikin littafi mai tsarki daga wanda suka jini suka gani suka kuma taba suka tabbatar su suke shaida mana to bayan Saminu dan Yunusa wato Bitrus dutse baka jijjiguwa sai kuma shaidu na biyu tunda an ce shaida ai daga bakin mutum uku aka ce shaida ta tabbata
To sai na biyu rukuni na biyu aka ce ya bayyana ga su 12 wanda shi Bitrus din yana cikin 12 kun ga rukuni na biyu kenan ga mutum daya ga mutum 12 to kun ga ana maganan mutum ko 13 ko mu ce 12 yanzu mu hada mu ce mutum 12 amma dama mun ce bisa ga shari'a in aka ce shaidu uku sun zo to magana ta tabbata to bari mu ci gaba mu gani sannan kuma shi Isa almasihun nan na cikin littafi mai tsarki da muke rike da shi wanda muke tabbatar da gaskiyar abin da ke ciki shi muke faɗa muku aka ce ya bayyana ga mutane sama da 500 a lokaci guda to kaga shaidu fa sun tashi daga 2 ko 3 shaidu fa sun tashi daga 12 ko 20 shaidu sun kai sama da mutum 500 don haka littafi mai tsarki ya nuna mana ito wanda yayi kwana 40 kam yana bayyana ga mutane ai sai dai mu ce sama da 500 din don ba wanda ma zai san iyakan mutanen da suka ganshi da ido bayan tashin sa daga matattu to idan ko shaidu uku sun isa su tabbatar da gaskiyar maganan to kaga ba yanda za a yi a ce bayan ɗaruruwan shekaru ko bayan wasu dubban shekaru wata magana ta zo ta kawar da waɗanda suka ji suka gani a lokacin sannan kuma ba wanda zai zo ya kawar da shaidan da sama da mutane 500 suka tabbatar da abin ya faru a idanunsu sannan wani wanda idanunsu baya nan ba a yi abin a idanun shi ba shekaru sun fi ɗaruruwa ko sun fi dubbai daga baya sai ya zo ya ce ba haka wancan shaidan yake ba dan uwa mai sauraro ai kai ma kai mu wannan maganan adalci da kanka eh kai mu wannan maganan adalci kaga wa zaka yadda da shaidan shi na wanda ya ji ya gani ne ko kuwa na wanda ya ji labari daga baya bayan shaidu sama da 500 sun tabbatar da ganin Isa almasihu bisa ga littafi mai tsarki maganar Allah da muke rike da ita a yanzu to sai aka ce mana akwai dan uwansa ma Yakubu shi ma ya ganshi to kaga waɗannan shaidu sun tabbatar mana da cewa lallai ya tashi ya shashi kuma kwanaki 40 dinnan to kaga ni in dai za a yi ma maganar adalci in dai ba abin da ake cewa dokin mai baki ya fi gudu bane to ai dole a koma masu abin a tambaye su yanda abin yake kuma a cikin kwanan 40 din nan yana ƙara jaddada musu koyarwarsa da yayi game da mulkin Allah mu ma yanzu muna ƙara jaddadawa game da abinda littafi mai tsarki ke faɗa mana game da mulkin Allah umurni da yayi a cikin aya ta 4 bisa ga ayyukan manzanni inda muka karanta sura 1 aya ta 4 aka ce sa'an da yake tare da su ya umurce su kada su tashi daga Urushalima amma su jira cikan alƙawarin nan da uba yayi yace alƙawarin da uba yayi kuwa sun ji daga gare shi so bari mu zo abu na biyu abu na farko dai mun kafa shaida akan cewa lallai ya tashi kuma har yayi kwana 40 mun kafa shaida da wannan kuma bisa ga littafi mai tsarki mun ga shaidun da suka ganshi a cikin kwana 40 din nan to a cikin kwana 40 din nan ne yayi wa masu bin sa alƙawarin zuwan mai taimako kamar yadda ya riga ya faɗa musu yayi musu umurni da cewa kada su bar Urushalima har sai sun karɓi baiwar ruhu mai tsarki na Allah wanda shi Allah ya alƙawarta musu bisa ga bishara daga hannun Yahaya sura 14 aya 16 zuwa aya ta 20 shi ma wannan wuri zan so in duba shi in karanta shi don mu ji abin daga tushe Yahaya sura 14 aya 16 zuwa aya ta 20 ga abinda maganar Allah ke cewa Yesu almasihu yace ni ma zan roki uba zai kuwa ba ku wani mai taimako ya kasance tare da ku har abada shine ruhu na gaskiya wanda duniya bata iya samun sa ba domin bata ganin sa bata kuma san shi ba ku kam kun san shi domin yana zaune tare da ku kuma kasance ya kuma kasance a zuciyarku ba zan bar ku marayu ba zan zo wurin ku abinda Yesu almasihu yayi alƙawari da su kenan cewa kada su bar Urushalima har sai sun samu wannan baiwa ta ruhu mai tsarki da aka yi magana a cikin bishara daga hannun Yahaya
to shi ma wani abu ne da ya zama da rashin fahimta daga wajen al'ummai da yawa. Al'umman duniya da yawa ba su fahimci menene ruhu mai tsarki ba. Shi yasa duk lokacin da muke magana akan Allah ya bayyana kansa a hanyoyi uku, to ko da gangar ko an fahimta ko ba a fahimta ba, sai a hargitsa mana magana a faɗi ma abinda ba shine littafi mai tsarki ke faɗa ba. To dai ruhun Allah ne, kuma da Yesu Almasihu yayin rayuwa a matsayin Allah da yayin rayuwa cikin mutane, lokacin tafiyansa yayi sai ya ce zai aiko da ruhu mai tsarki da zai taimake mabiyansa. To kun gani, ai in mun ce kalmar Allah, mun ce ruhun Allah, sannan mun ce Allah, to ai duka waɗannan suna tattara a guri guda ne. Don ba yanda zaka raba mutun da kalmarsa, ba yanda zaka raba mutun da ruhunsa. In dai mutun da kalmarsa ba za su rabu ba, kamar yanda nake magana, dole in zaka yi kotin ka ce kalmar raburan ubala ne yace kasa. To kaga kuma nima akwai ruhu da Allah ya bani, to Allah ma kansa ruhu ne, sannan kuma yana da ruhu mai tsarki da yake ba ma jama'a. So kaga waɗannan abubuwa biyu sun tattaru a jikin Allah tare da Allah. Kaga ai in nace in maka fassaran Allah ya bayyana kansa a hanyoyi guda uku, ai ba za ka je kuma kai mun wani kwamacalan magana ba. To da Yesu Almasihu zai tafi sai ya ce zan aiko da ruhu mai tsarki ya kasance tare da ku, amma sharadin da ya basu shine kada fa su bar Urushalima. To shi ma duniya bata iya gane menene ruhu mai tsarki ba, amma bisa ga littafi mai tsarki an koyar da mu wane ne ruhu mai tsarki, sannan menene aikin ruhu mai tsarki, sannan kuma shi ruhu mai tsarkin nan wane ne. Bisa ga littafi mai tsarki, in za ku bi mu a hankali za mu yi dalla dalla mu ware muku zare da abawa. Wannan kam na cikin littafi mai tsarki, babu rudarwa sai dai in mu muka rudar da kanmu. Waɗansu ma a cikin jahilcinsu suna danganta waɗannan ayoyi na littafin manzo Yahaya da wani mutum na daban. To wannan alƙawari da Yesu Almasihu yayi ba wani mutum ne na nama da jini ba, a'a yace ruhu mai tsarki ne. Ruhu mai tsarki, ruhu mai taimako zai zo, kuma zan aiko muku da shi, amma sharadi ku jira a Urushalima. To ruhu mai tsarki ba mutum bane. Ruhu mai tsarki ba a ganin sa, ruhu mai tsarki ba a taba shi, sai dai ruhu mai tsarki yakan shiga cikin zuciyar waɗanda suka karbi Yesu Almasihu, domin shi ruhu mai tsarki na Yesu Almasihu ne. Waɗanda suke da shi suna da Yesu Almasihu. Ai dalilin da yasa yace zai aiko ruhu mai tsarki shine shi zai taimake mu, shi ne babban malamin. Shi yasa in muka karanta littafi mai tsarki, so da taimakon ruhu mai tsarki ne muke gane littafi mai tsarki na Allah. Da shike dole Yesu Almasihu ya mutu saboda zunubanmu bisa ga koyarwar littafi mai tsarki tun daga zamanin annabawa. Kai ka faro tun daga lokacin gonan Aidan da Adamu yake a ciki, ai a cikin sura 3 aya 15 Allah ya ce zai ta da zuriyar mace, shi zai yi daga da wannan maciji wato shaidan, sannan zuriyar macen nan zai kuje kan shaidan yayin da shaidan yake cin diddigin zuriyar mace. To duk duniyan nan ko zaka yadda da ni cewa babu wani dan adam din da ake danganta shi da zuriyar mace sai Yesu Almasihu. To zai zo zai mutu a bisa gigiciye kamar yadda annabawa suka faɗa a cikin littafi mai tsarki. So tunda zai mutu saboda fansar dan adam ya kuma sulhunta dan adam da Allah. Dan uwa mai sauraro, ai kiran da muke yi shine ka samu sulhu da Allah. Idan baka samu sulhu da Allah ba, ran da zaka yi ido da ido da Allah me zaka ce masa? So bayan da kayi sulhu da Allah ta wajen Yesu Almasihu, dan shine jakadan sulhu na Allah, sai ya aiki masu bin sai ya ce ku ne jakadu. So wanda zai jagoranci masu bi domin su iya wannan aikin sulhu shine ruhu mai tsarki. Da shi ke dole Yesu ya mutu, kuma ya mutu bisa ga koyarwar littafi mai tsarki don dalilin zuwansa, dalilin kalmar Allah da ruhun Allah a cikin jikin dan adam wato Immanuel Allah na tare da mu, shine domin ya mutu saboda fansar zunubai. To ya fanshe ne,
to wanda ya bari ya taimake mu mu iya fahimtar al'amuran Allah don littafin mai ƙarfi yace ba za ka fahimci al'amuran Allah ba sai kana tare da ruhun Allah to ruhu mai tsarki shine amma ba wani mutum bane muna jin koyarwa dai iri daban-daban wasu su ce a wani mutum ne aka yi maganar shi a littafin Yahaya ko kadan maganan zuwa ruhu mai tsarki shine mai taimako sai yace ba zai bar su marayu ba wato ba zai taba barin masu bin sa su zama marayu ba yawa dalili kuwa shine ruhu mai tsarki da zai aiko yana da iko da zai iya canza mu yana da iko da zai iya koyar da mu amma dokan shine su jira a wurin shi a cikin kwanakin nan 40 da Yesu yayi ya sake tabbatar musu da maganar Allah ya sake tabbatar musu da dukkan koyarwan da yayi musu yan uwa saboda karancin lokaci zamu tsaya a nan amma in Allah ya yarda zamu dora a wannan wuri don mu gama mu karasa nazarin waɗannan ayoyi da muka karanta wanda ke dauke da kan maganar cewa zahiri Yesu zai dawo to tambayar da nake maka mun sauraro idan Yesu nan ya dawo fa zai dawo a matsayin mai shari'a kai a wani mataki zai same ka a matsayin waɗanda suka karbe shi suka karbi wannan sulhu da Allah ko kuwa zai same ka kana nesa da shi to kira nake yi idan har baka samu wannan sulhun ba ta wajen Yesu Almasihu ina kiranka ka zo ka karbi sulhu da Allah domin landa zai dawo yazo ya same ka ka shirya dan uwa ni na shirya ina fata kai ma za ka shirya zamu tsaya a nan a madadin shi abokin mu dan uwan mu Malam Daniel Joy Kun da ya dauki dawainiyar gabatar da wannan shiri ne da ban tsagin nufi dalil da ke cewa musa da shiri na gaba Allah ya kai mu amin mun gode ya Allah saboda wannan zarafi da ka bamu mu ji daga cikin maganar ka ka bude zukatan da suka saurari wannan magana ka cika su da iko ruhu mai tsarki kamar yadda muka samu don su karbi maganar ka su zama kaunatattu waɗanda suka yi sulhu da kai albarkacin Yesu mai ceton mu

0: kenan muke shakatarwa hakarsa ta zuciya bari zance to muna fata kuma mai sauraro ya ji dadin kasancewa da wannan wakar daga nan BRC 2 FM kamar nan mu je ga zangon mu na hantsiya dubilo da yi a gyara zama domin jin shirin mu na ciwon ya mace daga nan BRC 2 FM
1: Jama'a assalamu alaikum sannan mu da sake saduwa cikin shirin ciwon damace kamar yadda aka sani ne kuma yadda ya zo a addinin musulunci duk al'amuran da ya shafi mace to haƙƙi ne akan mijinta to amma ita ma macen tana da nata haƙƙin kamar yadda addini da al'ada ya dora mu akai to a bangaren haƙƙin fitar mace daga gida kuwa ya dori ne kan mijinta shin yaya mace kamata ta tambayi mijinta zuwa anguwa mun tattauna da malama Ruqayyah Sulaiman kan yadda mata a wannan zamanin suka maida fita anguwa kamar doka
2: an adam na malam Bahaushe ne mun tattauna da Allah kowa ko fita anguwa ya kamata tun wuri ya kamata tun wuri ko fita na kama kamar nan da kwana uku ko kuma sati ko ya kwana biyu ya kamata yi magana kamar nan ba don wani zuwa rana ka zuwa muna so mun samu dama in ka bar mu ina so in je guri kaza ya kamata a ce mu mata mu zauna su wannan al'ada sosai don biya ne na musulunci mu gida ne na hakkin kina haka gida ne gidan tarbiyya za ta fita da ciwon ki amma ki tarbiyya mai kyau da gidan amma fita kin san da shi tun da jima ba za ki magana ba sai in yau tsabar ajen mijinki bayi da mutunci a gurin ki ba ki san zaman dokokin zaman aure ba kina tashi baban wani yau ba zan taɓa ma ko kuma baban wani gobe zan fita anguwa umarni kike ba shi ko kuma kina tambaya ya ba ki izini kin ga ko matsala to ya kamata dan mu fita anguwa mu tambaya tun kafin abin ya zo kuma ma idan abin ka tambaye shi sai kwana biyu ko uku ba zan ci kare dan tambayan shi na ce maka zan fita anguwa na ka ba ka dinga tunawa ko kuma ka tuna ka taimake ni ka bani dama in ji in kin ga alamar ba zai ba ki dama ku tambaye shi in kuma kin ga zai ba ki dama bai akwai wasu ai masu son yawa ka dinga tunani saboda mafiya akwai wanda kuma kwatanta shi a rayuwar shi bayi san mayon magana ne yana sani shi yana sani amma in kika masa magana sau daya kar ki kara masa in dai kin san waye shi sai ki bani gobe a yau ana magana ku fita ina ta kashi ne da in ka san ni gobe mutane ta ke mutum ka yi na mutum a dai ku kuma ya ne a kaskance amma yanzu ki duba muka sai kasuwa sayan kaya ai in za mu sai kayan zuciyar muna son kaya muka dan kaskantar da kanmu a wajen mu sayan kaya wajen sai da kaya wajen sayan kaya ai ya dan Allah fa so ma rage mun ga bari kudi da iya ka zani me yasa mijinki da yake zuwa yake fama a kanki yake gogor ma yake fadi tashi a titi ya fada da wancan ya fada da wancan saboda rufe musulunci me yasa shi ba za ki kaskantar da kanki to rufe shi wa ta kalani masu dadi ke ni ya yin je ma kina son ya ƙara jin dadi tun farko ki zama mai biyayya mai laushin murya mijinki mijinki ne ko ko hudu na ibar mijinki shi ya san ke masa a cikin daki daki ya tsugun na rubuwa in cikin da ana muka mai dai aiki ki wajen wajen ne mai mahimmanci daki ya tsugun na rubuwa in cikin da ke shi kan gurbin Allah ka taimake ni ni bari ni zuwa da karfin hali da karfin hali in fita da baka so ba dole sai ka yarda amma dai Allah ka taimake ni ka bari shi ba mu je da su kai a ku ba mu ci ma ba to in ta har ya barki daga inda kika je kuma ki dawo kai kuma bai barki ba gaskiya ki a ku
1: akwai ɗabi'an da matan suke yi a cikin wannan maganan fitar warjan hankali da ki musu
2: gaskiya ba ɗabi'a ne ba mun tare kuma idan muka duba muka gani mu ma ɗan mu aiwa ne idan aka ji cewa matan ƴaƴan mu maza mu da ƴaƴan maza suka yi aure ya zaka da matan ƴaƴan mu matan dan tana haka mutum ta dan dana miya zan ji are ni ina da ran jiladi ba to in har ba ran jiladi ba ban zai yi dana ba to bai kamata in na tabbata
1: malama Ruqayyah Sulaiman kenan shi ma wani magidanci malam Mustafa shi kan yace umarni suke bayarwa a wannan zamanin
3: ana samun irin wannan matsalolin su da yawa mata kawai suka yi abin kamar suna baka umarni ne sai mata ta zo maka da tabi ai kaza wance na kaza kaza kaza kaza kaza tana gama gaya marasa sai da ta kulle abin ta kai da daji anguwa in kai magana su ce jiya ba na ga maka wata zariya maka domin kai rashin sa ce jiya ba na gaya maka ba to abin da suke kenan
1: to a addinance ya ya kamata a ce mace ta tambayi miji zuwa anguwa
3: abin da ya bayyana mana a zahiri yadda muka tashi muka yayin mu suna yi shi ne mata za ta tafi anguwa kusan kamar notice take bayarwa misali yau muna alhamis sai ta ce in Allah ya kai mu rana ya ta yau ina so zan je na anguwa so a hakan ma ba ce mata za a yi zaki je ban Allah ya kai akan ce mata ne bari ranan yayi a gani akwai yiwuwar ta je akwai yiwuwar ba ta je ba so kaga wannan ya nuna cewa ita ta san tana zaune ne a karkashin wani ba tana zaune a karkashin
1: ikon
3: kanta ba so kuma abin da ya kamata kenan so ya nuna an mutunta ka kai a matsayin karin gida ita ma kuma ta tsaya a matsayin ta cewa ita matar gida ce
1: to taya za a yi yanzu a magance irin waɗannan matsalolin tunda kai namiji ne kuma kana da iyalai taya kake ganin ya kamata su matan su hankalta su dawo kan daidai
3: eto abuga Allah matsalan namu ne tun farko mu ne muka saki hanya ni ma zan bune muka saki hanya saboda mu ba dauki hakan a matsayin bakin kuma ba saboda wani yana zaune na matan magani yake kamar dama ta dame shi in ta ce za ta ce an gwara ka zai samu sassauci na wani abu daga abin da ya shafi cefa ne na gida to shi yasa ko da ta abin nan wani ma Allah Allah yake yi akwai wani da ba shi dukkan sai ce ni kan bara gidan gwara ne saboda yana so ya zamanto cewa ya samu daga wani abu to kin ga su mata an ka sabar musu da wani abu raba su da shi ba karamin wahala ba ne amma har a yanzu da muke da gurin ya tabarbare ya lalace akwai har yanzu suna kan wannan tarbiyyar wanda duk lokacin da naje anguwa dole sai ta ba da notice cewa ina so zan je anguwa saboda ta san in bata yaka ba wallahi ba za a bar ta je ba
1: to da ka dauko wannan maganan namiji ya kan sake akwai hanyar da zai iya shawo kan matan ta dawo daidai kan yanda take ko kuma ya riga da ya sake kenan
3: matsalar da yake da akwai shine ai su mata a karkace suke ko da gaskiya ba ne duk lokacin da ka sake mace wani al'amari wanda kake ganin ba komai to lokacin da ka zo kake ganin kuma komai ne to gaskiyar magana in dai ba Allah ya kiyaye ba in kai wasa za ku san wannan matsala da ita saboda tun farko dama kai ka bada kofa shi yasa su mata ba a saka musu irin wannan abu dole ne ya zamanto cewa a matsayin ka na mai gida kai yadda cewa kai mai gida ne da abin da kaga cewa zai zama matsala kai kokari kai takalmin sa tun kafin ya zama matsala din saboda in yarda da zama matsalan wallahi shawo kansa ba karamin al'amari bane shine gaskiyar magana amma ni abin da nake so in ce anan shine su mata su ji tsoron Allah su gane cewa shi zaman aure zamani na ibada kar ki dauka cewa don kina zaune da mutum kawai lalle lalle abin da kike so ki yi dole sai ki yi yanzu wata uku samu wannan matsalar da ita in kai wasa tun daga kan girkin abincin ka har zuwa dan wani abin da ake ba da kullum wallahi sai ya shafe ka saboda dalili shine da ta ce ai ka musguna mata ko ka bata mata akan abin da ba musguna ba da bata bane akan wannan kuma sai ka gane
1: ashe ne sai an dake
3: sai an lushe shi da mun sa mu wai uban sannan kai ne yawa an ki shiga ta koba ne sai a shigo maka ta rungu sai kai uban dai a mali kin ga ni to aka ce uban kaga da kai ake ba da yaron ake yi ba
1: gaskiya
3: duk dai an nuna maka cewa abun da gari to ga in kana so a san Allah ya kai kuma gaba a bar ka sake hanawa ba to shine gaskiyar magana
1: to ta yarda ai a hada a gyara duka
3: wato gaskiyar magana ran gishi dai abun da ne na fahimta shine wallahi maza yana da kyau a ce an bude wasu ɗayan makarantu wanda za a dinga tura mazajen aure ana koyar da su a nan makarantu
1: bayan mata
3: bayan matan karan kansu saboda har yanzu akwai wanda wallahi suna zaune da mata ne ba su san menene auren karan kansa ba haƙƙoƙin da yake cikin sa magana na domin Allah so dole ne in baka da ilimi akan abu yana da kyau ka je ka dinga ilimi akai dan ka san yana da a gudu tare a tsira tare amma an kace wani zaka dinga abu da kani to in Allah ya sa dan kai wasa kai zaka yi leading kanka da kai da matan zuwa wutar jahannama shine gaskiyar magana amma dole ya zamanto cewa kai da yanda kake tinkawo da cewa kai kai ne mai gida to ka gane zama mai gida ba shine kawai nauyi ne yake yana da kyau ka yadda akwai wasu nauyi da suke kanka wanda shine zai tabbatar da kai a matsayin ka na mai gida saboda misali yanzu in ka kuskura ka sakar mamace cewa wasu abubuwa ita da ka bar ta da kanta to ka gane cewa baka da nufawa ko sai a kanta na ki yi ko ki bari saboda kai ma an ka zo lokaci ne wanda da ka zo ka shiga tsakani da Allah ka bar mata ka ce ba ni kudi zan sai kaza ka ce mata ba ni sai kaga ta saya tsakani da Allah ba tambaya ba ko misali yanzu kai da ka zo kaga baka tambaya da baka gata abin nan ba ma kira ba na amfani ku da ka ya dauka maka amfani shi to mun ga wannan duka sakaci ne irin namu na maza da muke aikatawa a cikin gidajen mu wanda kuma ba daidai bane gaskiya
1: Malam Mustapha mai shago a kasuwar Winci kenan. To daga nan sai muka ji ta bakin malama Fatima Abdullah shin ya ya kamata ya mace ta tambayi anguwa gun mijin nata
4: ko wannan miji da kika ranshi yana da irin fahimtar sa kuma yana da irin dokokin sa a gidansa yana da abin da yake bukata wani namiji idan kika tambaye shi bayan kwana biyu uku idan kika zo zaki tafi sai ce tun shi kika ga mun baki jira to ba zaki jira wani idan kika tambaye shi da safe akan da yake fita da yamma to yana son fa da safe da yake fita wani kuma baya bukatar sai da yamma tukuna ki tambaye shi yana son ki tambaye shi tun jiya to ya kamata a matsayin ki ta mace wanda Allah ubangiji ya miki fikira da tunani na zaman aure ki fuskanci meye mijinki ne yake so shi yana son ki tambaye shi da wuri ne ko kuma baya son ki tambaye shi da wuri saboda kowane namiji akwai ɗabi'ar sa akwai halayyar sa akwai abin da yake bukata
5: hakan
4: ba wadan suna da haƙƙi ki kula da abin da mijinki yake so da abin da baya so dan haka wajibi ne in zaki tambaye namiji addinin musulunci ya baki dama ki tambaye shi tun kafin lokacin da zaki fita idan mun duba zamu ga koda abinci ne yake ga wata matan ba za ta ga masa kwana biyu uku ba sai lokacin da ya kare ta sai shofa bamu da kaza to babu abin da ba za su kake kamar irin
5: wannan
4: saboda yana tsinka musu zuciya yana tsinka musu gaba zai iya yiwuwa lokacin da kika shirya kika zo raki tafi a to kina zaman kanki kenan kawai ke kawai dole ne kawai ya barki kuma ko kuma dai kawai kin nuna masa kema kina da iko amma kamata yayi ki gaya masa cewa ni lokaci kaza fa zan je kaza in dai ba kamar irin ku ma'aikata za a zo a ce ga aiki ya taso lokaci kaza shi ma in ya auri ma'aikaciya wanda kawai briefly za a taso a ce ga shi to take su da wajewa to wani lokaci akan kira ni bagatata to ko haka din ne yana da haƙƙin ki kira shi ki ce mishi fa an kira ni zan je waje kaza sai dai in ya baki interest cewa duk lokacin da fita ya kama to ki ce kawai na yadda miki to amma an ba haka ba fa in dai kika je kina cikin la'antar Allah ne da mala'ikunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace da za ta fita gidanta ta taku ɗaya biyu a tare da izinin mijinta ba kana cikin wutar jahannama ne haka ina ja hankalin yan uwana mata mu kiyaye yawwa mu saka hankalinmu don haka ma Allah ya yi mu iyaye ba don komai ba ya ba mu fikira da tunani duk girman namiji mace ta fi shi hangen nesa don haka ke amfani da tunanin da Allah ya baki ki gane me mijinki yake so meye baya so wannan shine kawai a shawarin da zan ba wa wannan mata din
5: ba malama kamar yadda kika yi bayani su matan yawanci irin wa'annan matan da ake samu ɗan ana faɗan cewa kamar sun samo tarbiyyar ne daga gidan iyayensu to da mazan da matan wani kira ya kamata a musu a wannan gaban
4: wata matan a gidansu aka ta gani mamanta ma ba ta fita tambaya unguwa eh ni na ga wannan matan ko in ta shiga ne ta tafi sai dai in ya zo ina wanci a ce ai ta fita kawai ba kuma aiki take yi ba ba kasuwanci ba ba komai kawai za ta je gidan kawanta ne ko za ta je inda ranta yake so wata wasu yaran haka ne amma wasu kuma wallahi su suke tsarfarwa ba sani iyaye yawa sa'annan kuma idan mun duba za mu ga cewa kamar yadda na gaya miki an kasu kashi-kashi su maza yanzu sun ɗauka kawai cewa idan ka ce mace zauna to karfa ta tashi sai ka zo ka ce tashi eh to wannan haka ne a cikin biyayya amma mace tana da haƙƙi yawa tana da haƙƙi nata na ƙashin kanta da addini ya bata tunda ma addinin musulunci ya yarda mace ta ci kasuwa in an ce mace ta ci kasuwa ko kin ga ya an yarda ta yi aiki idan kuma an yarda ta yi aiki kin ga ba ta da ra'ayin kanta dole ne ya zamanto akwai lokacin da take tafiya aiki akwai lokacin take dawowa sai dai an kasu kashi-kashi yadda kika faɗa wata daga gurin aikin ma take wucewa a unguwanta saboda ni tana ganin cewa ita tana aiki ita tana da kuɗi namijin ba da yanci a'a ba da ilimi jahili ne dan haka kawai ita ne za ta zamanto tana controlling din gida to wannan gaskiya bai dace ba haramun ne haramun ne haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba mu example daga gidansa Esther sai da Fatima alaihi salam sai da Fatima ba ta fita sai da izinin Sayyidina Ali idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ganin ta ba shi yake shigowa cikin gida yazo ya ganta wanda sabanin da yanzu ake sai dai yake ta zuwa gidan iyaye iyayen su ba su san wai su ne ya kamata su ziyarci yayayensu ba.
1: Malama Fatima Abdullah kenan, kuma da haka za mu tsaye da shirin na yau a madadin mai kula da shirin Nizar Bulmi Balewa, Amina Abdullahi Girbo ke cewa bisalam.

0: haba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba ta daɗi ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi
3: madalla ana tare da DRC 2 FM 94.6 kuma agogo mana cewa karfe 9 lokacin za a gabatar da shirin nan na bakon mu a yau kuma a yau cikin shirin mun karbi bakoncin wato committee na zakat da wakafi na al-yusra Bauchi tare da shugaban committee din malam Aliyu Abubakar Madaki da sakataren committee din malam Aminu Muhammad Kurara su da tattauna da su a cikin wannan shiri muna fatan za a yi sauraro lafiya

0: kai tare da ajiyar radion Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da haɗuwa, mu sake saduwa cikin shirin da kan zo maka a duk ranar Lahadi kuma daidai wannan lokaci. Kuma a yau mai cewa maimakon bakin mu a yau, yau bakin mu a yau muka karɓa. Idan mai sauraro bai manta ba, a yan kwanakin nan ta kafofin yaɗa labarai musamman nan gidan radion Bauchi ya ji wata gidauniya da aka sasa ta musamman domin zakka da kuma wakafi mai suna Al-Isra. To wannan gidauniya jami'an ta muka kalli bakunci. Da farko akwai shugaban gidauniyar Malam Ali Abubakar Madaki, barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Sannan akwai sakataren kwamitin Malam Aminu Muhammad Kurara. Kurara ne ko Kurara?
1: Kurara. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Alaikum assalam. To waɗannan bayin Allah da su za mu tattauna a yau domin mu ji manufa da hujja da dalili na asasa wannan gidauniya. Sunana Aliyu Ahmad Damanguza, tare da ni domin gabatar da shirin akwai
1: Hauwa Musa Kubon.
0: Madalla. Malam Aliyu Abubakar Madaki, a matsayinka na shugaba, za mu so ka fara mana bayanin ita wannan gidauniya. Wace gidauniya ce? Mece ce manufar kafata?
1: Alhamdulillah, kamar yadda mai gabatarwa ya buƙaci mu yi bayani a kan gidauniyarmu. Gidauniya ce ta zakka da waƙafi da ake kira Al-Yusur. Da turanci ana ce Al-Yusur Zakat and Waqaf Charity Foundation. Kamar yadda sunan ya nuna, mu lura da abubuwa guda biyu, ginshiƙai tuwasu na tattalin arziki da zamantakewan al'umma musulma, shine zakka da waƙafi, wanda a baya can shi ya riƙe al'ummar musulmai, kuma a yanzu ma wasu ƙasashe da shi suke gadara wajen zamantakewansu da tattalin arzikinsu. Shi yasa muka ga guma ya kamata a ce mun shigo cikin wannan harka domin mu taimaka wa al'ummarmu ta yadda za a samu zamantakewa mai kyau da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Idan muka ɗauki zakka a fili yake, zakka dole ne, wajibi ne ga wanda ya mallaki nisabin zakka. Sa'annan kuma ana ba da shi wa wanda suke amfana taƙaitattu, sun fi mutane guda takwas. So wannan wajibi ne. So saboda haka a ƙasashen musulmai mafi yawa ma waƙafi ya fi an fi amfani da shi, saboda ya fi faɗi. Saboda haka in ka ce zakka kawai za ka dogara to taƙaitattu mutane ne za su taimaka. To amma idan aka ce waƙafi da mai shi da wanda ba shi, shi ma yana da hanyar da zai taimaka. To shi yasa haɗa zakka da waƙafi. Zakka wajiba ce, waƙafi kuma ba wajibi ba ne. Sa'annan kuma gamimmi ne ga dukkan al'umma za su iya shiga cikin sa wajen aiwatar da manufofin tattalin arziki da zamantakewa na musulunci.
0: So to kamar idan yadda kai bayanin zakka, kai bayanin waƙafi, wani zai ce to mecece hikimar haɗe shi waje guda gidauniya ta zama tana lura da su?
1: So kamar yadda na ce, ai wannan tuwasu ne na zamantakewan al'umma kuma da bunƙasan tattalin arzikin musulmi gabaki ɗaya. Kamar yadda nake, idan aka ce tsirarru masu kuɗi suna da hanyar da za su taimaka wa al'umma, to wanda ba sa da kuɗi kuma ta ina za su taimaka wa al'umma? Sai Allah ya kawo musu hanyar su kuma waƙafi da za su iya haɗuwa mutum ɗaya, mutum biyu, mutum uku, don cimma buƙatu. Abinda mutum ɗaya ba zai iya ba, idan su haɗu da yawa sai su cimma da biyan buƙata. To wannan shi ne dalilin haɗa zakka da waƙafi waje ɗaya, saboda tushe ɗaya ne, manufar ɗaya ne, abinda ake so kuma a cimma abu ɗaya ne, insha Allah.
0: Malam Aminu, a matsayinka na sakataren wannan gidauniya, kamar ta ina kuka duba yadda za ku fara shiga domin tunkarar wannan aiki?
2: To bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man wala. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar yadda ka ambata a karan farko cewa mun kawo muku bakunci a waɗansu kwanaki da suka shuɗe. Mun lura cewa irin waɗannan gidaje na rediyo da makamantansu suna tasiri ƙwarai wajen isar da sakonni zuwa ga al'umma waɗanda suke birane da kuma ƙauyuka. Bayan kafa wannan ƙungiyar, abu na farko da muka ga ya dace mu fara shine mu kai ziyara zuwa irin gidajen kunnan waɗanda suke masu albarka don ku taya mu tallata wannan gidauniya ɗin. Wannan kuma shine abin da muka fara a cikin satin can da ya shuɗe, kuma shine muke kai har zuwa wani sati insha Allah ta'ala. Saboda kamin duba wannan kafa, ta nan ne muke so mu fara isar da wannan sakonni kafin mu je zuwa ga ɗaiɗaikun al'umman da kuma za mu ware domin mu tinkare su da wannan aiki wanda yake gagarumi, wanda shi malam ya yi magana a kansa. Saboda haka hanyar mu ta farko ita ce wannan hanyar, duk da cewa kafin mu zo nan ɗin mun yi waɗansu ayyukan da ya kai saƙo zuwa ga waɗansu al'ummai. Misali, mun yi ciyarwa a watan Ramadan, kuma mun ci fatar da waɗanda suke marayu a sallah na azumi ɗin kamar yadda ya gabata. So wannan wata hanya ce ita ma ta isar da wannan saƙon. Amma mafi girman hanyar da muke ga za mu shiga saƙon ya kai duk guraren da muke so ya kai ya karaɗe ko ina, ita ce irin waɗannan kafataku da kuma irin ayyukanku da kuke na yau da gobe. Ta nan ne muke so insha Allah ta'ala saƙon ya kai zuwa ga al'umma.
0: Wataƙila sai da kuka zauna kuka lura da halin da al'umma take ciki kafin a kai tunanin asusa ita wannan gidauniya. To kamar ya za ka kwatanta mana girman hali ko kalubalen da al'umma take ciki?
2: To alhamdulillah, kamar yadda kowannen mu ya sani, muna cikin wani yanayi da mutane suke bukatan taimakon junansu. Mun lura cewa idan ka je wurare daban-daban yanzu da kake ganin wasu gidauniya sun gina wani boho, wani za ka samu an yi makaranta, wasu an gina masallatai. Wato abin da ya faru shine waɗansu mutane ne a wasu kasashe takaitattu waɗanda ba ma ƙarfi ne da su ba, suke haɗuwa da taransu da sisi sai su tara, sai su samu waɗanda suka ga sun yaba da nagartarsu sai su turo musu irin waɗannan su bayar. To sai muka ga cewa mu ma ya kamata a ce alal aƙalli a cikin jihar mu da kuma ƙasar mu a samu irin waɗannan, saboda mu ne muka fi kowa bukata. Maimakon a ce koyaushe muna tsammanin waɗansu su kawo mana abin da su suka tattara mu yi amfani da shi, me zai hana mu ga cewa yaya za a yi mu ko mu shiga cikin masu taimakawa kanmu da kanmu? Wannan ya sanya muka yi ta ƙoƙarin gina wannan ƙungiya ɗin, ko rather gidauniya kamar yadda ake ganinta. Al'umma suna cikin yanayi na babu talauci, ga jahilci, ga jinyoyi da dama, ga abubuwa waɗanda mutane suke buƙatar taimako a kai. So yayin da a ɗaiɗai ko ba za mu iya waɗansu abubuwa ba, amma idan muka tattara kamar yadda waɗansu suke yi, to za mu iya samar da waɗansu al'amuran da za mu taimaka ma al'ummanmu. So abin da muka duba shi ne yanayin da al'umma take ciki na tsananin buƙata, wadda kowa wannan sanannen abu ne baya buƙatar dogon bayani. Sannan mun lura communityin mu ma muna da buƙatar a ce bayarwa muke, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allah min yadis sufla. Shi ko shi hannun da yake bayarwa yafi alheri da soyuwa sama da hannun da yake karba. To mun ko a ce kullum karba muke yi, me zai hana mu tattaru mu zama masu bayarwa dan mu zama hannaye waɗanda suke masu alheri a tsakanin al'umma? Wannan ya sanya lura da abubuwan ya samu kace bari mu ga yadda zamu fito da wannan gidauniya wacce take mai albarka.
3: Malam Muhammad Aminu Muhammad, me ya ko kuna samun irin wannan tallafi daga wurin wasu kungiyoyi ko ɗaiɗaikun mutane masu ƙarfi daga kasashen waje mai yiwuwa don tallafawa?
2: To alhamdulillah, ita wannan kungiya da ke jaririya ce. Mun fara gwagwarmayar kafata a shekarar da ta shuɗe. Kamar ko da kowa sani, gwagwarmayar kafa irin waɗannan ƙungiyoyi yana da wasu tsare-tsare da hanyoyi. Mun yi ta bin tsarin saboda mu bi shi akan dokar da ya kamata a ce mun bi. Bayan mun samu registration daga Corporate Affairs Commission, ita hukuma ta
0: yi wa kamfanoni da ƙungiyoyi
2: rijista. Mun tafi zuwa ga yaya za mu yi mu samar da asusu wanda yake na kamfanin ne da yake ɗauke da sunan kamfani. To a wannan lokacin sai aka ce sai mun samu takarda daga jami'an bincike na EFCC. To wannan ya ɗauki mu dogon lokaci kafin alhamdulillahi a ƙarshe mun samu abin da muke buƙata. To gaskiyar magana ita ce a yanzu fatan mu samu duk wannan gudumawar, amma a yanzu ita kungiyar bata taba samun wani gudumawa daga waje ba. Abinda muka yi na farko shine koyoshin kana son dasa abin da yake na alheri fara da kanka. So wancan abin da na faɗa na ciyarwa da abin da yake tufatarwa da muka yi, wannan mun yi shi ne a tsakanin mu a matsayin da muka kafonin gidauniya mu fara da kanmu. Da ganin sai mu baje zuwa ga al'umma, sun ji aiki yukanta, sun ji bukatuwar da irin abin da ake so, in aka kai zuwa gare su da abin da aka yi a baya, insha Allah ta'ala za a cin mana nasara. So amsan ka ita ce na ɗaya da yanzu mun fara samun gudunawa daga wajen wasu da suke waje ba. A na ciki kuma ɗaiɗaikun mu ne sai waɗanda muke daura da su, waɗanda suka ji yanayin da muka bi na kafa wannan al'amari.
3: Cikin jawabin da nake so in tambaya, kuma ka faro cewa ba ku ce shekara guda ba, amma so in ji tsawon lokaci kuka soma wannan abu. Ka ce dai ba ku
2: ce ban kai shekara biyu ba, amma process menene hanyoyin bin ne ya sa muka ɗauki lokaci sosai sai da muka zo wannan shekaran tukun al'amuran suka kankama.
0: Ali, idan zan fahimci bayanin Malam Aminu, kuma yana nufin cewa abinda kuka yi a shekarar da ta gabata na kamar tufatarwa da ciyarwa, ko ne kuka sa kanku haraji? To kamar nawa kuka hada domin waɗannan ayyuka guda biyu da kuka yi?
1: Mun tara kuɗi, ba wai dai wani kuɗi mai yawa sosai ba, amma cikin ƙanƙanin lokaci mun shirya akan cewa aƙalla mu siyar da masu azumi guda 50, amma saboda taimakon da muka ɗan samu daga wajen mutane mun siyar da mutane sama da 300
3: cikin wani shirin 50
1: 300 muka sama da 300, sannan kuma mun tufatar da marayu wajen san 20 daga cikin ɗan contribution inda muka yi a tsakaninmu, kuma kamar yadda malam ya faɗa wanda suke kewaye da mu.
0: To idan muka lura da halin da ake ciki, ko membobin ƙungiyar nan ko nawa ne da har kuke ganin wannan abin da kuka sa a gaba, tunda malam ya nuna mu cewa yanzu ba wata gidauniya ko ba wani asusu ko ba wata ƙungiya musamman daga ƙasashen waje da suke taimaka ma ita wannan ƙungiyar taku, akwai ayyukan yau da kullum, akwai ita wannan ciyarwa, kuma yanzu aka fara tafiyar. Wani shiri aka yi domin ganin cewa wannan ƙalubalen?
1: Duk kamar yadda ka sani ne, kafa abu da wuri yana buƙatan jajircewa da kuma sadaukar da kai ko baka ba. Tunda muka yi alƙawarin za mu yi wannan abu, mun ɗaukawa kanmu za mu ba da duk sadaukar da ya kamata don cimma wannan buƙatar. Amma yanzu mataki da muke na nuna kanmu ne ga al'umma da sauransu, sa'annan har waɗanda suka gamsu da mu cewa za su iya zuwa su haɗa hannu, wannan daman a tafiya dole a samu wanda suke jagoranci da shugabanci. Amma buƙatarmu ba abin ya tsaya gare mu ba, a buƙatarmu abin ya haɗa al'umma gabaki ɗaya, domin wannan abu na al'umma ne. Ba wanda yake da buƙatar ya samu profit ko da na sisirkaro a cikin anan duniya, saboda haka abu ne na al'umma. Kuma mun tabbatar al'ummarmu idan sun gamsu da wannan bayanai namu za su shigo a yi kamar yadda suka gamsu a azumi, in ma da muka fara muka ce far mu gwada, kuma suka gamsu da mu suka ba da guduma da ya kamata, mun tabbatar al'umma suna jin mu yanzu sun gamsu da mu, kuma sun san wannan bukata ce ta addini cewa dole musulmi wanda yake da arziki da ta kai nisabi ya cire zakka. Sa'annan kuma idan kai baka da halin cire zakka, kai ma musulunci bai kyale ka ba, ya baka hanyoyin da zaka samu aljanna cikin sauki wajen kawo taimako. Saboda haka ana buƙatar dukkan al'ummar musulmi su taimaka, su kawo gudumansu, mai taro mai sisi, karka raina abin da kake da shi wajen da zaka bayar wannan naira ɗayan naka da naira ɗayan wancan da naira ɗayan shi, in aka haɗa su za su yi abin da kai ba kai tsammanin za su
3: yi. Ciyaman, hanyoyin da kuke bi fitar da waɗannan kuɗaɗe da za ku yi yankin, akwai hanyoyin da ake bi a samu? Ta wace hanya?
1: Shi ne ta hanyar yaɗa manufa, in ka dauki kaman project kaman da muka ce zamu ciyar a lokacin azumi muka ce ga project inda muka saka zamu sanan ga abin da muke so mu mutane sai suka kawo
3: gurbinzu misali mujinmu ya sauraro ya ji wannan program kuma yana so ya bada mai yiwa akwai hanya ta asusu da sauransu da takarda yar kanana na mai yiwa irin su dake tsammani ko kun bibbi wannan matakai
1: ai kware da gaske muna da pamphlet da aka buɗa wanda aka takaita manufa na wannan gidauniya sannan kuma muna da asusu a bankin Jais kamar yadda sakatare ya faɗa mun bi matakan da duk ya kamata so da mun buɗe asusu wa corporate association yanzu yana da wahala sai ka samu izini har daga EFCC kuma mun samu wannan sahalewar mun bude muna da asusu a bankin Jais kwarai da gaske wanda ke son taimako kafin a ƙara wannan shirin
0: sai a fara jama'ar kan
1: zafadi
3: na social media ne aka hawo social media za a iya samun ku don ganin aikace-aikacen ku da wayan abubuwa da wayan asusu ka san duk hanyoyi ne na nasarar mutane a wannan tsari da shiri da ita ma Yusuf ta yi
1: sosai muna kokari mu yi shiri akan wannan amma muka ce far mu fara da traditional media wanda kai tsaye za mu isar da abin nan manufofin mu sannan ta social media in kafin mu watsa wanda suke kewaye da mu su san mu a fili kuma kafin mu je ga duniya wanda ma bai san mu ba
0: Mama Aminu, ita wannan gidauniya aikinta ya tsaya a cikin garin Bauchi ko karamar hukumar Bauchi ko kuma jihar Bauchi la'akari da cewa jihar Bauchi suna da kananan hukumomi 20.
2: Alhamdulillahi kamar yadda ka sani duk burin wanda ya kafa irin waɗannan gidauniya ɗin ba burinsa ba ne takaitu zuwa ga lokalitinsa. Kamar yadda waɗansu da na ba da labari a baya kaɗan suke ɗaukowa da ƙasashensu su zo ƙasarmu, to an yi burinmu shi ne a ce taimakonmu da wannan gidauniya ta fita zuwa wani waje daban. So amsar ita ce ba ta takaita zuwa ga Bauchi ba, local government ko jihar Bauchi da take kunshe da ƙananan hukumomi guda 20 ko kuma Najeriya mai jiha 36 da kuma birnin tarayya. Duk muna so mu kai zuwa ga wannan gaci in Allah ya taimake mu kuma da taimakon al'umma da suke tsakaninmu. Mu ma wani lokaci mu duba kasashen da suke kusa da mu waɗanda muke ganin mun fi su gwargwaran hali mu ma mu kai musu gudumawa gwargwaran abin da za mu yi. Amma a yanzu muna cikin garin Bauchi muna kokarin isar da wannan sakonni zuwa ga duniya domin a san mu daga bisani ƴan uwa su taimaka kuma fita zuwa wajen jihar Bauchi zuwa kasar baki da insha Allah ta'ala wannan shine fatan mu.
0: Wani ya ce aikin karɓar zakka da tattarawa da rabawa kamar aiki ne akwai hukuma ta musamman da hukuma ta sandita take wannan aiki su suna nan gidan ya ta ku ta zakka ce da wakafi in kun samu zakkar ko za ku raba ko ya ra ku da zakkar kafin ya kai wanda za su amfana.
2: To kamar yadda ka sani hukumomi

0: cancanci a ba ma zakka. Shi mai zakka yana da damar, musamman a irin zamani da ake ciki, ya kalli abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kuma ya kai misali, ya fitar ya duba ɗayan cikin ko ɗaya daga cikin waɗannan dukansu ko ɗaya daga cikinsu wanda ya ga ya fi cancanta ya bashi. To amma lokacin da aka ce akwai hukuma ko akwai wata gidauniya, su waɗannan sun ɗauki alhakin cewa idan an danka musu za su bi wancan tsarin da shari'a ta ɗaura bisa amanar da aka ba su su raba wannan dukiya ɗin. So ina ganin kidan kuma ba su zama sun wajabta cewa dole bane mutum sai ya mika zakkansa a karin kansa yana iya bayarwa. To kaga idan zai zo ta gidauniya kuma ya bayar, wannan ba zai zama abin da yake matsala ba, musamman gidauniyar da ta zama ta samu duk sahalewar da ya kamata a ce ta samu daga hukumomin da ya kamata a ce sun bata. Saboda haka kofar abu da take bai zama lalle sai zuwa ga hukumar ba, duk da cewa mu koyaushe muna tsarin buƙatar mu ma muna so mu samu haɗaka tsakanin mu da su irin waɗannan hukumomin da aka kafa a hukumance, ta yadda su ma a wasu lokutan idan an fitar da zakkan an basu za su duba kuma gidauniyar da suke irin waɗannan aikin, kila sun fi kusa da mutanen da suke mabuƙata, su kuma su yanki wani abu su basu domin su ma su je su isar da wannan abun zuwa ga al'umman da suka cancanta. Wannan shi ne ishi ko sadaka abu ne da kowa yake da ko waƙafi, kamar yadda muka sani dama abin da ake ce ma waƙafi shi ne sadaukar da wata dukiya ce. A lokacin da ita uwar dukiyar tana nan, amma ana samun ribarta ta hanyar samun lada da abin da ake samu a jikinta. Misali, inda mutum zai gina gida ya ce ya ba da shi waƙafi ne, duk wani baƙon da ya zo zai wuce daga nan, ya zo bauchi zai wuce ba shi da matsuguni a aji shi ya kwana daga nan ya ci gaba. Dukiyar tana nan a aji, sannan kuma duk lokacin da aka za amfana da ita, kila ma a ce a to an sa naira 100 ne, maimakon ya je hotel zai biya naira 2000 ko 3000 misali, to yanzu an sa naira 500 ne, in zo ya bar wannan 500 din sai a duba menene kuma za a yi da shi, ko dai na maintaining wannan guri ko kuma ba a buƙatar maintenance ko menene za a yi dan wani ya amfana da shi. Amma asalin dukiyar tana nan, shi mutum ya sadaukar da ita, ya mika ma waɗanda za su gudanar da ita, ana kuma gudanarwa, duk abin da za a samu in na riba ne a cikin wannan shi bai da wani kaso a cikin satun da yanzu ya sadaukar da ita wannan dukiya zuwa ga amfanuwar al'umma baki ɗaya. To kaga bambancinsa da zakka, shi kamar yadda malam ya faɗa wajiba ce, wannan Qur'ani ya riga ya faɗa, hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne sun fi sau shurun masaki annabi ya ambata, hakanan ayoyi a wurare daban-daban. Shi kuma irin wannan waƙafi malamai suna kafa hujja da hadisai, daya shine idza mata ibn adam qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin, waɗannan suna kafa hujja da shi. Sai hadisin Umar dan Kaddabi da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da yake da shi na Khaibar, wannan ana kafa hujjoji da shi na ganin mutum zai iya daukan dukiya ya sadaukar ya bayar ya mika ma waɗansu gudanar da ita, duk tasarrufin dukiyan yana hannayensu, ba wani ribar da yake samu amma al'umma suna amfana da ita. Wannan shi
1: chairman matakin farko da kuwa fara gudanar da wannan ciyarwa da tufatar wannan yaya kaga wato hoɓɓasan al'umma wajen ba da gudunmuwa don ƙarfafa muku gwiwa aiki.
2: Wallahi ga ƙoƙarin al'umma sosai, kamar yadda na faɗa a baya cewa al'umma in ta gamsu da abin da za a yi za su iya taimakawa, sa'annan kuma daman ƙarin gwiwa ake so a ba da al'umma, maimakon kullum mu zama mun za mu miƙa hannunmu sai dai a ba mu, me yasa mu ba za mu ba da wasu ba? Saboda haka kuma kamar yadda na faɗa a baya, kar mu raina abin da muke da shi wajen bayarwa, in da wannan kaɗan in aka da kaɗan in wani in an haɗa sai ya zama mai yawa da zai iya mai tasiri a cikin al'umma. So gaskiyar magana al'umma sun karɓa sosai hannu biyu, tunda dama mun ce wanda suke ɗan kewaye da mu ne muka ɗan tallata musu wannan abu, kamar yadda ce daga farko mun ce mutane 50 ko muke so, amma sai da muka ce da wajen sama da mutane 300, kaga tabbas al'umma sun karɓa wannan kira namu.
3: To kamar ita wannan gidauniya tana da wani matsuguni na musamman wanda idan kamar mai bukata yana son ya ganta da rido zai same ta?
2: In kana so ka samu

0: gidauniyar mu an dubi wasikar da muka aiko gidan radio mun magaji kwatas ko kusa da masallacin juma'a na GBS saboda haka insha Allah wannan wajen za a same mu kuma akwai lambobin wayar mu kamar yadda muka saka a cikin wannan ita header insha Allah
1: kun ziyarci gidan radio Bauchi kun ziyarci Eagle Radio nan gaba za ku ziyarci kuma abin da ya shafi irin su Gullop FM su albarka daga abin da ya fito muku ziyarar da kuka kawo gidan radio Bauchi da Eagle kamar a iya cewa kullum za ta biya kudin sabulu
0: kwarai da gaske saboda mun samu karɓuwa sosai a cikin gidan radio Bauchi da management gabaki ɗaya suka tare mu sa'annan kuma suka mana alƙawari haɗin kai da taimakon juna wajen cimma wannan buƙatun saboda abinda gidan radio shi ne a yi wayar da kan al'umma a kan abinda zai amfani al'umma so muna da manufa ɗaya saboda haka mun samu karɓuwa haka su ma Eagle Radio sun tabbatar mana da wannan niyya tasu ta taimaka mana wajen cimma buƙatunmu duk da su gidan radio ne mai zaman kansa ba ta hukuma ba saboda haka akwai nauye-nauye da yawa da yake kansu amma sun ba mu tabbacin haɗin kai so muna ga gaskiya samun karɓuwa wajen gidajen kafafen watsa labarai wajen cimma wannan buƙatu namu saboda manufar ta zo ɗaya saboda haka gaskiya akwai karɓuwa sosai
1: malami ne kamar da ka fara bayani a baya akwai hukumomi wanda kusan suke da nasaba da irin aikin da gidauniyar ku take madauki kamar hukumar shari'a ta jiha da makamantansu kamar yaya wani shiri kuke da shi na ganin cewa kun kulla alaƙa ko sun san da zaman gidauniyar ku ta yadda tafiyar za ta ƙara ƙarfi
2: alhamdulillah kamar yadda na ambata a baya shine muna da wannan shiri sosai amma dole kafin ka kai zuwa ga wannan gaci ku a matsayinku da irin aikin ku da irin yadda kuke tallata dono al'amari ku kai shi zuwa gurin da ma mutane ba sa tsammanin kaiwa dole sai ya zama na mun yi irin waɗannan a karan farko so yayin da muka yi wannan a karan farko muka gama to za mu duba kuma irin waɗannan hukumomi kila ma akwai waɗansu gidauniyoyin da ya samu da suke da irin waɗannan manufofi za mu cin musu bayan shari'a ita hukumar shari'a ita uwa ce maba da mama wadda dole ne mu kai ziyara zuwa gare ta mu faɗa mata manufofin da muke tafa da shi kuma mu nemi goyon bayansu da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da su kuma insha Allah ta'ala muna sa ran za mu samu abin da muke so a wajensu wannan za mu yi shi insha Allah ta'ala
3: nan dai gaba kaɗan za mu so ku ba mu lambobin waya jama'a su ji kuma ku faɗa mana wato namba asusu da za a iya bada gudunmawa domin da yawar mutane suna ji ba za su zo inda kuke ba kuma yadda aka bada adireshi a wani guri ya musu nisa ko wani abu makamanci nan gaba kaɗan dai to amma kuma ta yaya misali a ce bayar da bada gudunmawa kafin lokacin za ku bada lambar za mu so sakatare ka sake ɗan yi mana bayani wato ita wannan gidauniya taku tana ƙarƙashin wani mutum guda ne da ya kafa muku ko ya tsaya muku ko ku dai ku ne dai daga cikin al'ummar kuka haɗa ƙarfi da ƙarfe kuka tsayi ko kuma dai ya dai abin yake don kai mana ƙarin haske musamman matsayin ita Al-Yusra
2: to na farko dai sunan ƙungiyar Al-Yusra Zakat and Waqf Charity Foundation kuma ƙungiyar ba wani mutum guda ba ne ya kafa ya ba mu ita domin mu yi aiki a kanta mu ɗin dai mu ne muka zauna daga masallaci muka zauna ga ɗan uwa da kuke gani dattawa na arziki a gabanmu su suka fara tunani sai ga su waye kuma ya kamata a samu
3: a
2: janyo su jiki bayan mu da kake gani muna da barista Ahmed Khalil wanda yake shine legal advisor na teaching hospital akwai professor Shuaibu Ade kamar yadda shi ma sananne ne a tsakanin al'umma akwai su malam Musa Abubakar Madaki da makamantansu wannan mu ne muka zauna muka tattauna muka kalli yadda lamuranmu suke shine babban abu yadda al'umma take ci to yayi za a yi kuma a taimaka wa wannan al'umma kamar yadda na ambata mutum daya daukan nauyin zai bashi wahala amma idan aka hadu za a yi nakan fadi wasu maganganu a wurare daban-daban cewa shi Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya bar wa kowa ya dawane shi ni da dawaniya ta a gida kai ma mala awwal da naka ga malan da nashi kowa da nashi dawaniya so an dora wa kowa dawaniyarsa amma sai aka dauki dawaniyar al'umma da na addini kuma sai Allah ya danka a hannun al'umma din so lokacin da kai naka dawaniyar da naira 1000 misali so da addini yana son wata naira 1000 idan mun kai goma mun yi namu da naira 1000 to sai mu ba mu addini kuma 100 mu hada dubun da addini yake bukata wannan shi yasa sai muka ce to bari mu zo hade saboda matsalolin da ake fama da irin yadda al'umman mu take sai muka zo su ba wani mutum daya ya kafa ta yace ga gidauniya ya kafa don Allah mu zo mu jagoranci gidauniyar ba mu ne dai muka zauna mu muka kafa ta saboda ka duk abin da yake na registration din da aka yi shi yana dauke ne da sunan nakimu da duk wasu addressin da ya samu mu a matsayin mu na wadanda muka kafa din
3: tun daga yin registration din bin dukkan wasu matakai kudi ne yayi aiki ko ka zo ka sake cire kudi kuka tufatar da wasu mutane ko chase da su ya kuke gani harsashi cewa idan aka dore akwai wata mataki da kuke so ku kai ya kuke ganin tafiyar za ta kai wannan mataki
2: to alhamdulillahi fatan mu shi kullun al'amari da muka fahimta shine mutanen mu abin da suke so zaburarwa idan an zaburar da al'umma an nuna musu muhimmancin sa da abin da za su amfanar da shi a al'umma a yanzu da abin da su za su iya samu a matsayin sakamako a wajen Allah ta'ala zaka samu sai abu ya baka mamaki sai ka ce yo ashe akwai mutanen da za su yi abin da ya kamata amma rashin azaburar da su ne to muna sa ran kamar da ka fara duk registration da mu muka yi ba mu je gurin kowa ba duk abin da ka sani na registration da ya kama da kuɗi mu ne muka dauke shi wannan ma bangaren namu gudunmuwar ce da muka bayar saboda kamar da malai ya fada babu wani abin da muke fata ko muke tsammani da ya wuce lada ba wanda a cikin wannan harkar yake tsammanin wani abin da zai samu riba
3: kila
2: a nan duniya wannan ya sanya ma zan dan kawar da mu kadan saboda mu fita daga wannan abin sai muka ce to bari mu wani cooperative kuma namu na daban wannan wanda shi kana da yancin ka abuna kai zaka bayar ku za ku tara abin wannan ya zama daban amma shi wannan saboda mutum ba zai baka amana kuma kai ka zo kai zaka abin din amanar ba bayan ka ce masa akwai marar lafiya bayan ka ce masa akwai marayu bayan ka ce masa akwai yaran da ba sa makaranta bayan ka ce masa akwai mata a gida da iyaye mazajen suka rasu suka bar su suna da dawainoyi da dama shi ya yarda da wannan saboda tunanin abin da zai samu na lahira kai ko bayan ya baka ka zo kai amfani da shi wannan cikar rashin amanar ta yawa kuma duk wanda ya kafa irin wannan gidauniyar ba na tsammani wannan ya zama yana daga cikin tunaninsa so ba abin da muke bukata na riba a duniya face a wurin Allah madaukakin sarki shi samu ci yanzu duk abin da muke yi muna saka kudin mu ne mu yi shi sai wanda suke kewaye da mu wanda suka fahimce mu kila su taimaka lokacin da muke yi so wannan shine abin da muke ci
1: oh Mr. Chairman baya ga kafofin yada labarai akwai sarakuna iyayen al'umma akwai ɗaiɗaikun mutane wanda su kuma Allah ya hore musu hannunsu da shuni wai hannunsu ya cuɗi bayansu ko kamar nan ma kuna da wani shiri na tuntuɓar irin waɗannan ɓangarori guda biyu su iyayen ƙasa wanda su ne suke kamar tsani tsakanin al'umma da gwamnati in al'umma tana da kuka wasu take isarwa idan gwamnati tana da wata manufa wasu take isarwa su isarwa al'umma kamar yaya
0: kwarai da gaske wannan tunanin da ka kawo mu ma mun yi wannan tunanin kuma mun tattauna a kai amma mun yi identifying waɗansu mutane waɗansu ma suna da gidauniya ai ba mu ce mu ne farau ba akwai masu gidauniya musamman masu kuɗi wanda suke da gidauniya ta su ko ba ka ba abinda dai aka rasa bai da yawa a cikin al'umma mu shine gidauniya ta al'umma kamar irin wannan ta mu wanda ba lalle masu iya ba da zakka ba kowa da kowa ma wanda zai iya taimakawa ta taro da CC so shi ne kuma muna bukatun irin wannan gidauniyan da yawa a cikin al'ummar mu so kwarai da gaske duk contact da ya kamata duk wayansu mutanen da suka cancanta muna da niyyar mu mu je mu isar musu da wannan manufa ta mu ba ko bi muke bukata ba sai fahimtar al'umma da kuma su fahimci cewa lalle wannan fa abubuwan da muke faɗa za mu yi kawai sai dai in ba mu tashi ba kuma ba mu niyya ba amma mutukan muka yi niyya za mu yi yadda kamar yadda mallam ya ce wayansu kasashe suke kawo mana suke taimaka mana ko kuma muna zuwa Saudiya muna ganin wanda mutane suke kawo shawara ba wai masu kudi bane manzon Allah mai taro mai sisi ne suke tarawa saboda wannan niyya da kuma manufan cewa samun lada da tsira gobe kiyama suke yi so mu ma za mu iya so duk wani mutumin da yake da tasiri wajen al'umma insha Allah muna burin cin masa domin samu fahimtar juna da kuma ƙara bayyana muhimmancin zakka da wakafi a cikin zamantakewar al'umma
1: wataƙila sai wani ji bayanin da kuke yi sai ga wannan gidauniya ta burge shi shi ba kuɗi zai ɗauka ya bayar ba amma yana ganin yana da damar da zai iya shiga cikin wannan gidauniya shi ma ba da tasa gurmawa da ƙarfinsa da lafiyarsa da shawararinsa kamar kofa tana buɗe ko kuma in kuma kofa tana buɗe ya za a iya sani ya mutum zai shiga
0: kamar yadda na faɗa kafin nan cewa muna kiran dukkan al'umma su zo kamar yadda nace waɗansu dole su zama su ne suka jagoranci wajen asasa wannan abu amma kuma ba za su cimma bukata ba sai al'umma sun karɓa so ƙofar mu a buɗe take ga dukkan wanda yake ga zai iya taimakawa ta hanyar shawarwari ne ta hanyar ba da taimako ne in ma wani prophet da yake zai gida ne yake so ya ba ta kowace irin hanya da zai taimakawa al'umma wannan ƙofa a buɗe take kuma babu wani iyaka kowa zai iya shigowa sannan wannan hanyoyin da muke bayyana kanmu saboda mutane su san mu su yi approaching imu kuma yana ga na jima mallam zai faɗi lambobin waya da za a iya kira da kuma wanda yake buƙatar zai sa wannan asusu wani abu za a faɗi asusun account ɗin don kowa ya taimaka kofa a buɗe take da wanda shi ya samu kafa wannan gidauniya ce ta al'umma ko ba haka ba a yi musu da masu kuɗi suna kafa nasu kuma amma abinda yake na al'umma ne kuma wayansu suna mayan wayansu suna gadar da shi ya fi wanzuwa mafi yawan ƙasashen musulmai India, Pakistan tattalin arzikin musulmai ne ya bunƙasa ne akan waɗannan waƙafi da zakka musamman ma waƙafi so kaman Abdullahi Abubakar Lami doctor akwai a wannan pamphlet din da ya rubuta yace ta kai matsayin a ƙasar Turkiya ƙarƙashin wannan daular Usmani kuma wanda har yanzu wannan abubuwa na waƙafi suna wanzuwa shine mutum zai iya za a iya aihuwansa ya yi rayuwarsa ga baki ɗaya duk abinda zai mu'amala a cikin waƙafi zai yi ma'ana za a haife shi wannan ɗan abin nan da za a riƙe shi wajen ne ko menene suke kira waƙafi ne a kai providing ko ba haka ba sa'annan abincin da za a dinga bashi iyayensa za su dinga bashi ta hanyar waƙafi aka samu saboda babansa yana aiki a wajen waƙafi sa'annan ya girma ya shiga makaranta makarantar da waƙafi ta samar sa'annan ya samu scholarship na waƙafi ko ba haka ba ya samu ya fara aiki a ɗauke shi ko koyarwa a makarantar waƙafi ko ba haka ba sa'annan ya rasu a ɗauke shi a makara da likafani na waƙafi a kai shi makabartar da waƙafi ya yi providing so kaga musulmi ga baki ɗaya zai iya rayuwa a cikin waƙafi a cikin waƙafi
1: to da yake ka san yan jarida wannan bayanin kan sai ya zo daidai kamar da wata tambaya da abokin aikinmu ya rubuto cewar wannan gidauniyar mai take son cimmawa a nan gaba kana nufin ka ce kamar irin har aka yi irin wannan matsayi tun daga lokacin da aka haifi mutum ya zama yana cikin mutum wuri roka fi har zuwa wanda zai bar duniya?
0: Eh, dama manufar mu shine musulmi su san cewa musulunci ya kawo mana tsari ta rayuwa baki daya. Saboda haka wannan tattalin arziki na musulunci, zakka da waqafi, waɗansu hanyoyin ginshiƙai ne da musulmi za su iya rayuwa akan. Kuma wannan shine buƙatar mu, mutane su fahimci wannan. In anka fahimci wannan, mun tabbatar al'umma za su bada haɗin kai, kuma za mu cimma biyan buƙatar insha Allah.
1: Malam Aminu, bayan jefa maka tambayar sa daya, yace kamar waɗansu ƙalubale ne ke kawo cikas wa gidanniyar, wato wajen cimma ƙudurorinta. Duk da cewa watakila shekara ɗaya, amma dai watakila ba za a rasa ƙalubale ba.
2: To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, babu wani aiki da ake tashi gudanar da shi da yake rasa kalubale. Wannan tsari ne, sunna ce ta rayuwa, kowane irin abu da ka tashi ba a rasa kalubale. To muna iya cewa da yake bamu yi nisa ba, amma dai muna tunanin ba za a rasa kalubalen ba. Da yake bamu yi nisa ba, kalubalen mu ba su da yawa. Ni idan akwai kalubale mafi girma, zan fi danganta shi da mu da muke abin nan. Na farko da ke kowa da irin nasa ɗawainiya, wani lokaci za ka ga shi ma yana daga cikin abin da yake zai zama ƙalubale. Na biyu, al'ummar mu bata fahimci irin wannan aiki kan ba. So dole sai ta fahimce shi ne. Saboda haka akwai ƙalubalen rashin fahimtar abin zuwa ga al'umma. Don wani zai yi tunanin sannan abu na uku daga cikin ƙalubalen shi ne, akan samu waɗansu da suke fitowa ta wata fuska, sai kaga kuma a wani lokutan ba su yi al'umma abin da ya kamata ba. Wannan sai yake sa al'umma shakku a cikin zukatansu. Ko da an zo za a yi maganar kaza, sai ga wani yana tunanin ai kada ma a yi ba da kaza ko ba abin da ya kamata ba ne. So wannan duka suna daga cikin ƙalubalen da insha Allahu ta'ala bayan muna shiga ciki, tunda muna tunanin su dama, mu kuma muna tanadin yaya za a yi mu kawar da wannan ƙalubalen gurgurdan abin. Mu dai a kanmu muna yi wa kanmu nasiha da faɗan mu tsaya mu jajirce. Sannan mun ɗauki hanya ta biyu ta kawar da ƙalubale, shi ne wannan hanyar da muke zaune yanzu da ku, muke isar da wannan saƙonni al'umma su fahimta. Hanya ta uku shi ne mu ba ma maraɗa kunya cikin abin da aka ɗan bayar, mu kuma mu yi aiki da shi. Kila ma wani tsammanin abin da aka bayar ɗin bai kai abin da aka yi ba. Shi ne abin da malam ya faɗa. Lokacin da muka zauna mun yi tunanin a ciyar da mutane 50, amma da muka zo sama da mutane 300 a masallatayya, ina ji kusan masallaci guda uku nan ina ji wasu mun je sau biyu. Kuma ba wata ranar da ake bayarwa abinci ƙasa da guda 50, a wasu lokuta sama da haka. To mutane idan suka gamsu cewa abin da suke tunani na shakku ya kau, shi ma ƙalubale ne. To za su yi kokari gwargwadon hali. Saboda haka akwai ƙalubale ba za a rasa ba, amma tunda ba mu yi zurfi ba, ba za mu iya abin
3: da ana fahimtar su. Insha Allah za a
2: magance
1: shi. Lokaci yana tafiya, kuma yana ganin yana da kyau mu ba da dama mai sauraro ya shigo. Amma akwai tambayar sa guda ɗaya, sai dai ɗazu na yi kamar makamancin wannan tambayar. Amma dai an muka ɗauki tambayar ta sa gefen aya cewa shi ita wannan gidauniya tana da kamar rassa ko a wasu sarrafa a wasu wurare ko kuma kawai a cikin garin Bauchi ne.
2: Kasa duk abin da ka fara shi za ka fara shi ne a guri guda. Wannan ita ce tsaidar fara abu. Ba za ka yi abu ɗiban karar mahaukaciya ba. Lokacin da za ka fara abu za ka fara shi guri guda. In ka fara shi guri guda, ka karɓu, ka yaɗa abin, daga nan kuma sai ka baza hannayenka guraren da kake so ka baza. Amma dai tabbacin da muke ba mu al'umma shi ne burinmu wannan gidauniyar, ba ma ƙasar ba, in mun samu sukuni da taimakon Allah ta'ala da na al'umma, to so muke mu fita har waje. Saboda haka yanzu ban mu rasa a ko'ina, mun dunkule a guri guda tukunna muna yi. Amma lokacin da karɓuwanta ya nuna mana buƙatar cewa ta bazu zuwa ƙananan hukumomi, duk za mu yi reaching out zuwa ƙananan hukumomi, daga nan kuma mu fita zuwa wasu jihohi kamar yadda waɗansu gidauniyoyin suke insha Allah.
1: Tare da jihar Dan Bauchi, kana sauraron shirin Baƙon Mu a yau, inda a yau baƙi muka karɓa jami'ai ne daga gidauniyar nan ta zakka da waƙafi ta Al-Yusr. Akwai shugaban ita wannan gidauniya Aliyu Abubakar Madaki da kuma sakataren gidauniyar Malam Aminu Muhammad Kurara. yanzu lokacin ne da ya kamata mu baka dama ka shigo na san wannan gidauniya tana karba shawara kuma watakila akwai tambayar da shi mai sauraro zai yi domin an amsa masa lambar da za a same ma kanta ita ce 0809 6975 0809 6975 0809 6975. Wani na gani yana da kyau ka zaki ɗaukar lamba
3: a wani su kafin wannan lokaci ko shi ciyaman ko sakatare ya faɗa masu sauraro a kan lambar su
1: lambar asusun
3: lambar asusun su don su ji mai ruwa daga zaune nan sai ka ji alat
2: ko kuma a kira Allah ya sa
3: amin suna
2: to kamar yadda muka ambata muna da asusu a bankin Jais kuma lambar asusun shi ne 0000 22 3 4 zan maimaita 0000 22 3 4 kuma jaiso ne sunan accountin shi ne Al-Yusru Zakat and Waqf Charity Foundation
3: haka
2: za su gani
1: kuma yana ganin yana da kyau ka faɗa ma da turanci ya yi
2: ta turanci shi ne 0022321824 Jais Bank Al-Yusru Zakat and Waqf Charity Foundation
1: 0022321824 wannan ita ce lambar da za a sami mu a kanta kuma kamar yadda muka faɗa muna tare ne da shugaban gidauniyar zakka da waƙafi ta Al-Yusru da kuma sakataren gidauniyar Malam Aminu Muhammad Kurara da kuma shi Aliyu Abubakar Madaki ina ga awal ko akwai matsala ce tun yato na gaba wanda ya shigo
3: eh to akwai suna hanya ka san wasu yanzu sun yi wasu a kan layin ba za a bar kowa ya shigo ba sai a hankali amma akwai lambar da za a iya tuntuɓar ku don jin ƙarin bayani don a ji ƙarin bayani kan cewar ko za a faɗa mana lambar idan akwai buƙata lambar da za a yi tuntuɓa a ji dangane da da ku don ka san wani zai so ya ji cikakken bayani kafin ya shigo cikin lamarin rediyo bai gamsar da shi yadda ya kamata ba
2: to za a iya samun mu a lambobi kamar haka
3: 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0809 6875 0
0: kira na ga al'umma shi ne mu cire tsoro da raki cewa buba zamu iya abu ba sai dai amana zamu iya kuma idan muka tashi saboda haka ina kira ga al'umma mu zo mu hada kai domin aiwatar da wannan manufofi na zakka da wakafi don jin dadin rayuwar al'ummar mu gabaki daya ba wai muna ce lalle sai ka zo zakka da wakafi na ba al'ummar tamu ta fahimci muhimmancin zakka da wakafi wajen zamantakewan al'umma don samar da zaman lafiya da fahimtar juna da zamantakewa mai kyau sa'annan kuma da bunƙasa tattalin arzikin al'umma saboda haka muna buƙatar irin wannan ƙungiyoyin da yawa ba ma a Yusuf kadai ba ko ba haka ba don alherin ya game gabaki daya saboda haka kuma duk wanda yake da sha'awa ta Alisu kamar yadda muka faɗa kofin mu a buɗe muna kiran al'umma su zo mu haɗa hannu don cimma
3: bayan tambayar sakatare musulmi ne kadai za ku taimakawa idan buƙatar taimako ta taso ko wanda ba musulmi zai iya amfana da wannan gidan
2: alhamdulillah shi dan aikin addini musamman irin wannan bai takaitu ga wanda yake musulmi kawai ba. Idan ka samu wanda ba musulmi ba kuma yana bukata, in ka taimake shi ka samu lada. Kuma mu a wajen mu hanya ce ta da'awa wadda musulunci tun talatali yake amfani da shi wajen gudanar da da'awa din, ma'ana hanyar taimakon har wanda ba musulmi ba. So a takaice bai takaita akan wanda yake musulmi ba. Idan muka samu musulmi mai bukata, in akwai abu za a taimake shi. Idan aka je aka samu musulmi wanda bai yake bukumar da ba musulmi yana bukata, shi ma za a taimake shi insha Allah ta'ala da abin da ake bukata.
1: Kin mallam dai kamar maganar da aka zayyana irin mutanen da suka cancanci a ba su zakka, ai na jin an kira wanda har wa.
3: To amma duk da muna da matsalar network, ban san ku ce mun zai karin bayani.
0: Eh dama abin da nake so in kara shine mai gabatarwa ya tabo cewa ai zakama zuke wajiba a cire ta. Allah ce aka cikin wannan kaso guda takwas ne, kamar yadda malamin guda takwas suke, kamar Allah ya ce bakwai.
1: Ina zakama. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Dan ta shi kafiya
1: da wuce tare.
4: Allah wallahi ina tare da Ibrahim sa zan gobauci.
1: Ibrahim Musa zan gobauci.
4: To na ji mutum kunne mun da billahi na gode wa Allah na gode muku. Allah ubangiji Allah ya kara muku daukaka.
1: Amin.
4: Sai dai kuma ina da fama da wani ciwo a baki na, wallahi da fayyau wajen kusan mota kudu ban samu na dace ba. Na kashe kudi har ka gani kudi har sun kare. Yanzu haka ina ji gobe in Allah ya kada da Allah ta zo abun aiki a TH.
1: Allah sarki. Allah sa ya sa.
4: Allahumma amin. To shine nake nema a taimako da Allah harin bayin Allah wanda suke tare da wanda suke da shi a dan taimaka mun, dan yanzu kudin aikin kare ba da 70 ne.
1: Allah ya sa da ci.
3: Allah ya sa.
4: Allahumma
3: sun ji kore
4: ba
3: ni
4: ta.
1: Ibrahim.
4: Na gode Allah wani shi kara muku da wata Allah kara muku da wata.
1: Amin. Gode Ibrahim Musa so
4: da wuce. Gode Ibrahim Musa da
1: wuce. Malam Ibrahim Allah ya sa ya sa.
4: Na gode.
1: Wani ne ke shigowa? To, yanzu tun da mun fara samun masu kiran, ina gana da kin mu bar masu kiran su ta shigowa.
3: Sai shigowa sai mu
0: kaga yanki. Eh, bin da nake so da
1: Allah. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum
1: salam. Me muke tare?
4: Kabiru Sani daga Nasarawa.
1: Sani Nasarawa.
4: Kabiru Sani daga Nasarawa.
1: Kabiru Sani Nasarawa.
4: Kuna fata ne da yawa yi.
1: Suna jin ka.
4: Yawa mu kamar kullum ɗan da ake magana. Da ya kamata su wani abin da suke Allah ta kama su da hankali. Kuma har kawo kaɗai na da masu yawa zai sa tsarin sa kenan, amma kiran za mu yi su rufe contact kira gwamnati tarin ka shiga cikin wannan lamarin, saboda lamari ne mai bukatan kudade da yawa da kuma manyan 'yan kasuwa. To shi yasa in ana yin haka ka za a ga an samu tafiyan wannan, amma su kan kansu abubuwan da suke yi ma ba za a iya biyan su ba, saboda haka dai mana musu fata alheri. Allah sa kuma samu hanyoyi masu yawa da za su samu da shigar kuɗi ta wurin gudanar da wannan tafiyar da wannan wakafi.
3: Amin da ku
4: dawo da
1: ina ga wai doki bai gaji da gudu ba karkar ta sau ta kare, sai dai gaskiyar magana idan wani shigo za mu ɗauki mutum ya zama mun ɗauki uku domin mu karkare shirin, saboda lokacin da aka ɗebi masa ya kawo jiki 08096975 to ga wani ya shigo. Assalamu alaikum. Da wa muke tare?
5: An malamin girma zuwa da hawan da ya yi zan cinta.
1: Awwal. To awwal a awwal direba bauchi. Na gane ka awwal. Mara lamara godi awwal. Haka ne. Amin. To marilla awal direba bauchi ya ce makwabci na ne, to yana ganin kamar ai lokacin ma ya tafi ko mu ba ɗaukan haka. Mala Aliyu, a bari mu baka dama daga ƙarshe kafin Mala Aminu, kaji yadda mutane da suka kira abubuwan da suke faɗi. To, kamar me za ka faɗa wa al'umma dangane da ita wannan gidauniya ta ku?
0: Abinda zan faɗa musamman kamar yadda Malam Kabiru wa abu ne da yake buƙatan kuɗi da abin nan sosai. Kwarai da gaske haka ne, amma ƙarfin niyya da zuciyar yi shi ne abin buƙata. In gwamnati ta shigo harkar zakka da waƙafi ya fita zai iya tasiri sosai. Masu kuɗi su ma sun shigo cikin harkar suna yi, amma idan al'umma suka karɓa gabaki ɗaya zai fi tasiri. Kuma na tabbata da ɗaiɗaiku wanda ba sa ma da hali za su iya yi. Ƙarfin niyya ɗin ne kawai da zuciya ake buƙata. So muna kiran al'ummarmu gabaki ɗaya cewa su ba da haɗin kai, su kuma fahimce mu, su kuma zo mu haɗa hannu don cimma buƙatun da muka zayyana na yaɗa ayyukan zakka da waƙafi ga dukkan al'ummarmu.
1: Gurgurzu Malam Aminu, magana su ta yi kamar da cewa ka faɗa wa mai zuciya biki ba wa mai dukiya ba, kai da me za ka ƙarƙare?
2: To, alhamdulillah ka gama da wannan kalma ta ƙarshe, ka faɗa wa mai zuciya biki ba mai dukiya ba. Amma ni kawai zan mana ishara ne zuwa ga ɗan hadisai guda biyu. Ɗaya shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi, Annabi ya ce waye a cikin ku dukiyar magadansa tafi soyuwa a wajensa sama da dukiyar shi. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi ma minna illa wa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi, ai babu wani a cikin mu face ya fi son dukiyarsa sama da ta magadansa. Sai Annabi ya ce to dukiyar ku shi ne wanda kuka bayar aka taimaki al'umma aka taimaki addini. Don haka kira na kowa ya tanadi ma dukiyarsa ita ce wadda ya bayar zai je ya tadda ita. Amma duk abin da ya tara anan wannan ta magada ce. So in ka fi son na magada sai a tara, in mutum ya fi son nasa kuma zai kokari wajen taimako, wajen ciyarwa, wajen sadaka, wajen zakka, in ya cancanta wajen waƙafi da makamantansu. So ina kira mutane su yi kokari wajen tallafawa irin wannan gidauniya. Insha Allahu ta'ala za mu iya abin da za mu yi gurgurdan hali tsakani da Allah Maɗaukakin Sarki. Allah ya saka da
1: amin. Mai tare da gidan Radio Bauchi mun karɓi baƙuncin shugaban gidauniyar wato zakka da waƙafi ta Alisur Aliyu Abubakar Madaki da kuma sakataren gidauniyar Malam Aminu Muhammad Kurara, su kuma jami'in yaɗa labaranta injiniya Hassan Lawan, to injiniya da aikin injireda, sai kuma mataimakinsa Haruna Yusuf. Yanzu a madadin abokan aikina musamman shi Awal Musa Yakubu Wanka da Muhammad Musa Bala, sai injiniyan da ke can tashar mutuwa da shirye-shirye da ke yalwa, madugubin tafiya shi ne Umar Muhammad Shirawa ta shugaban gidan rediyon Bauchi, sai darakta ta sashen shirye-shirye Rabiliyasu Umar Dankowa da kowa, sunana Aliyu Ahmad da Manguza. Nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: ta damu da rayuwar talaka. Ƙungiyar da ya damu da ci gaban jihar Bauchi don rayuwa mai kyau na talaka a takaice. To saboda haka duk wani wanda mai irin wannan tunani mun maraba da shi abokin tafiya ne a takaice.
1: Ba ya ce jihar nan ta doshi hamsin zuwa yanzu akwai abin da kuka tsara na yadda za ku ga irin matsaloli da jihar Bauchi take fuskanta ko take da su a zuwa yanzu musamman daga kowane ɓangarori musamman ma ɓangaren shugabanci da la'akari da yadda zaɓe ya riga ya doso ga kuma misali 'yan takara nau'i daban-daban. Ta yaya za ku shigo wa al'umma musamman masu zaɓe su zaɓi waɗanda suka cancanta ko wanda suka kamata musamman irin wannan lokaci da za a iya cewa hidimar zaɓe kuɗi yakan rinjaye mutane fiye da cancanta.
0: Ba shakka ɗaya daga cikin babban wayar da kan al'umma da za mu yi kenan su yi watsi da maganan wani ya ba su kuɗi a takaice shi ne na farko. Amma muddin za ka karɓi kuɗi a hannun mutum da kuma kar ka yi tsammani zai yi abin da kake so ya yi. Saboda haka za mu ja hankalin al'umma wannan al'amari wanda ya daɗe da ɓaci a dawo a gyara domin ɗan shi ne karɓan kuɗi lokacin zaɓe. In dai za ka karɓi kuɗi a lokacin zaɓe to kar ka yi tunani akwai wata rana da za a damu da rayuwanka.
2: To Dr. Bala Muhammad Abubakar kai ne mataimakin wannan ƙungiya kuma ka je abin da shugaban ƙungiya ya faɗa me za ka ƙara kai
3: wannan ƙungiya? Cikakken sunanta ita ce zauren dattawa masu kishin dawo binci da martabobinta. Dalilin da ya sa muka zaɓa wannan suna shi ne mun yi la'akari da da yanzu muka duba cewa a yanzu ɗin akwai martabobi da yawa na jihar Bauchi da sun ruguje sun rushe saboda canjin al'adu da halayen jama'an jihar Bauchi. Wannan al'amari ya dame mu shi ya sa muka ga cewa ya kamata mu samu wani forum wanda da babu ita cewa lalacewar abubuwan nan wato yana faruwa ne saboda an rasa waɗansu gungun mutane masu kishi da za su fito su nuna mutane cewa ba tafiyar nan yadda aka faro ta. Halin da ake ciki yanzu ɗin nan ga inda aka bar hanya saboda taho gaba ɗaya a gyara. Jihar Bauchi jiha ce wanda an santa da tarbiyya da biyayya da ladabi. Da akwai abokanmu da Kano da Jigawa suna gaya mana yawanci za su zo Bauchi da sai an ja kunnensu sai an ce musu ku yi hankali fa Bauchi garin hukunci kar ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza za ku fada cikin hadari. Kuma duk inda ɗan Bauchi ya je a ko'ina ne a duniya ana ba shi respect saboda me ya fito wani society wanda duniya tana jinjina musu tana girmama su saboda tarbiyyansu saboda taka tsantsan da rayuwa da suke da shi. Ta irin wannan abubuwa da muka duba sai muka ga duk an watsar da su. Farko saboda watsar da aiki da Allah ya ɗora mana farko na iyaye mun watsar da tarbiyyar yayanmu yau kawai haihuwa muke yi da yawa daga cikin mutane da suke haihuwa yau ba iyaye bane ƴan kaɗan ne iyaye daga cikinsu. Abinda ake nufin mutane su zama iyaye shine masu kula da haƙƙin da Allah ya ɗora musu da tarbiyyar yayansu. To ƴan kaɗan suke wannan yanzu yara an bar su kara zube ne ana aiwansu waɗansu ma ba san inda suke kwana ba ba su san waye suke hulɗa da su ba. Da jihar Bauchi ba mu san sara suka ba ba mu san shaye-shaye ba ba mu san ƴan mata a cikin unguwa suna zaune suna karuwanci ba duk ba mu san wannan ba Bauchi amma yanzu duk ya basu ko'ina. Saboda haka wannan abu ba a san Bauchi da shi ba wannan abu ya jawo mana ɓacin suna ya jawo mana taɓarɓarewar al'adunmu da girmama wanda ake mana a idon duniya. To sai muka ga cewa lallai ya kamata mu samu wani zauri ga tattaunawa kawai zamu yi ba za mu fito nuna wa mutane irin kurakurai da aka yi na rayuwa irin sake hanya da aka yi
1: ya dawo ayi gyara saboda jihar Bauchi ta dawo bisa turba. To shine bayan tattaunawa da muka dade muna yi a tsakanin muka ce lallai a zo mu samu wani zaure. Shine muka kafa wannan zaure dan na dattawa masu kishi dawo wa Bauchi da martabobinta da darajojinta. Wannan makasudin kafa a gannan din kenan. Sunumbas na wannan association din na wannan forum din mun zakulo su ne ta hanyar tuntuba. Muka fahimci cewa nan lallai akwai mutane da yawa a jihar Bauchi masu kishi wanda abubuwan da ke faruwa yanzu yana damun su. Ana so a ga kuma an samu canji saboda mu samu abin da Bature yake kira egalitarian society, mutane nagartattu wanda a samu iyaye masu kishin tarbiyyar ƴaƴansu, shugabanni masu wanzar da adalci a tsakanin talakawa wanda za su zama abin koyewa na ƙasa masu tasowa, a samu kuma yara wanda ake imbibe musu tarbiyya da addini yadda za su taso su zama mutanen kirki su amfani kansu su amfanar da society. Wannan dalilin da yasa kenan aka kafa wannan forum. Kuma kofar mu a buɗe take, duk wani wanda yake jin abubuwan da suke faruwa a jihar Bauchi yana damun sa na rashin tarbiyya, rashin tsaro, rashin ladabi, rashin kunya da ake yi, to ya zo ya shigo wannan forum saboda ya zama member mu, saboda ya bada gudunmawar sa wajen an karar da al'umma cewa lallai an goce hanya kuma sai an dawo kan hanya kafin mu ga daidai. So wannan tsare-tsare kenan da muka sa a gaba don ganin cewa lallai mun dawo wa jihar Bauchi da martabubinta. Wannan shi ne tsarin.
2: Dr. Bala, shi siyamun ya fara da batu akan ilin mutanen da suke cikin wannan ƙungiya. Muna so ka ƙara mana bayani shin kan waɗanne irin mutane ne, domin saboda in an ce ƙungiya kawai baka san irin mutanen da suke cikin ƙungiyan ba, wataƙila za ka ɗauke ta dai kawai shi kenan, don kowa cikin a tasha ma za iya cewa muna kishin bunsi ne a faɗi kawai a ce an ga shugaba ga mataimaki. Amma idan aka ji irin mambobin wannan ƙungiya da matsayinsu, mutane za su fahimci cewa sun kai matsayin da za su iya yin wannan aiki.
1: Ita wannan forum an yi ta ne don ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya. Amma yanzu a takaice waɗanda suke members a wannan ƙungiya sun haɗa da tsofaffin permanent secretary kamar yadda mai girma chairman ya faɗa, akwai tsofaffin commissiononi, akwai tsofaffin directoci, akwai ma 'yan siyasa waɗanda lallai ba abin da ya sa su siyasar illa su ga jihar Bauchi ta ci gaba, ba son kansu ya sa su a siyasa ba. Yawa da kuma shugabannin addini da shugabannin al'umma, tsarin kenan. Kuma ko mutum baya cikin wa'innan jinsin da muka lissafa, so lokacin yana kishin jihar Bauchi kuma ya damu da abubuwan da suke faruwa yanzu, to yana da rawar da zai taka wannan forum din. Ba forum ne na tsofaffin permanent secretaries, commissiononi, 'yan siyasa, masu shugabannin al'umma, shugabannin addini kawai ba, duk ɓangaren da mutum yake ya tabbatar cewa yana da kishin Bauchi a ransa, kuma yana ganin cewa abubuwa sun gurɓace, kuma yana da gudunmawar da zai taka wajen ganin mun samu sauyi a yanayin yadda Bauchi take tafiya. To muna maraba da shi ya shigo saboda ya bai yana son gudunmawa. Shi ya sa na faɗa a farko cewa forum ɗin na kowa da kowa ne. Mu buƙatar mu kawai zama to kana da kishin Bauchi, kuma kana nazarin cewa lallai abubuwa da ke faruwa abubuwa sun gurɓace, kuma yana da kyau a haɗa kai don a kawo canji a jihar Bauchi, saboda jama'a sun kasu kashi-kashi ne. A yanzu duk abubuwan da suke faruwa na lalacewa, na gurɓacewar tarbiyya da su, wani ma bai yarda abubuwan sun gurɓace da shi a wajensu, baya ganin komai, ina fata ya gane. To amma da yawa daga cikin irin mutanen da muke tuntuɓa sun yi imani cewa Bauchin da aka tassanta shekara 40-30 da suka wuce ba ita ce Bauchin yanzu ba. Abubuwa da yawa sun canja, kuma abubuwan nan da suka canja mu ne suka yi bakin su kai. To saboda haka lallai muna ganin wannan forum ɗin forum ne na wani wanda yake jin lallai yana jin Bauchi a ransa, sannan kuma yana jin abubuwa sun lalace, sannan kuma yana ganin lallai ya kamata a samu waɗansu mutane
3: waɗanda za a zauna a haɗa kai guri guda a tankaro wajen al'umma a tankaro tunaninsu a nuna musu fa cewa tafiyar nan da muke ta yi tuntuni ga inda muka bar hanyar ya sa muka sako shugabannin addini da na Kirista da na Musulmi wanda su ma muna zama da su muna tattaunawa yanayin yadda za a yi ita kanta addinin ta taka rawa wajen canja yanayin al'umma saboda duk al'umman da take da addini to abubuwan da ke faruwa ne ba zai riga faruwa ba so saboda haka wannan tsari da muka ɗauko tsari ne wanda kowa yana da ruwa da tsaki a ciki muna kira ga al'umma lallai a fito don mu ceto wannan jiha namu particularly waɗanda suke turban shugabanci saboda yawanci al'umma za ka ga jama'a ba ta lalacewa sai shugabancinta ya lalace so saboda haka a cikin abin da forum za ta yi za mu duba ɓangaren da ya shafi shugabanci su wane ne suke neman shugabantanmu wannan forum ɗin abin da nake so in tabbatar shi ita ba ta fito ta faɗa da kowa ba a'a ta fito ne ta nuna fa cewa ga tsarin da ake bi a kaifin nan ga gyaran da ya kamata a yi ba a tafiya daidai so saboda haka kar wani ya ji a ransa cewa wannan forum ta fito don ta yi faɗa da shi ne a'a ta fito ne don ta yi gyara duk wani kuma mai son gyara a ransa tsakani da Allah to mu ya taho mu ta fita da shi mun fito ne don a yi gyara kuma mun kira al'ummar jihar Bauchi su ba mu cikakken goyon bayansu rashin wannan forum ɗin a baya shi ya sa abubuwa suka kai matakin da suke yanzu na inna da lafiyar na gaje ba mai bayani ba mai magana a saurare shi ya kamata a ce muna tafiya a wani tsari wanda za a samu waɗanda suke haska mana fitila a inda muke bi kuma yanzu ba
2: waɗanne matakai ne ita wannan ƙungiya take bi take tantance mambobin ta
1: kuma sharuɗa ko ka'idodin shiga ƙungiyar ga wanda yake
3: ita ƙungiya yanzu jaririya ce members da suke cikin wannan ƙungiya yanzu ba su suka kawo kansu ba sai da aka gayyato su sai da muka yarda da cewa lallai wannan mutumin yana da tunani irin namu to da haka muka gayyato members ɗin ƙungiyar a yanzu gaskiya guda yake gaskiya nan kuma Hausawa sun ce ba ta neman abu daga cikin yadda muke tafiya yanzu mun fara shirye-shirye irin na kafofin watsa labarai mutane suna zaune a gidajensu za su rika ji ana tattaunawa da members namu da waɗansu baƙi ma da za mu ta gayyatowa don a tattauna matsalolin da suka shafi jihar Bauchi da zaran mutum ya ji waɗannan abubuwa da ake tattaunawa sun dace da abubuwan suka dame shi a zuciyarsa to lallai mun san akwai mutane a kowane local government a Bauchi wanda suna ganin abubuwa sun taɓarɓare hannu dai baya ɗaukan jinka shi ya sa muke kiran al'umma waɗanda wannan abin ya dame su maza da mata su zo su ba da gudunmawa amma a yin hakan muna da ƙa'ida na registration wanda mutum za a ba shi form cika da ƙa'idodin ƙungiya wanda dole ne mutum ya bi idan ya shigo da tsare-tsare da na ƙungiya ta shirya wanda tsari ne wanda zai auna a cikin halayyar mutum in aka fara tafiya da shi ya dace a tafi da shi ko bai dace a tafi da shi to ƙungiya tana da tsari inda mun fito ne mai ja hankalin mutane akan tarbiyya da tsarin rayuwa to tarbiyyar daga kanmu ya kamata ya fara so saboda haka insha Allah ƙungiya tana da ƙa'idodin ta na constitution nata wanda yake guiding ne wanda ya shigo cikin ga tsarin ta da ka'idodin ta ba da ka za mu tuba bayan membership window ɗinmu da yake buɗe sannan kuma akwai ƙungiyoyi wanda su ma members ɗin forum ɗin ne su ƙungiyar suna ƙarƙashin forum ɗin saboda me sun yi imani abinda forum ɗin za ta yi al'amari ne wanda yake buƙatar contribution na kowa da kowa particularly a ɓangaren shugabanci da muke magana ƙungiyarmu ba political ƙungiya ba ne amma muna da haƙƙi a kan tsarin waɗanda ya kamata su shugabance mu so saboda haka za mu buƙaci sanin su waye ne suke buƙata za su yi takara yanzu idan muka san su za mu gayyace su za mu yi zama da su za mu tambaye ka waye kai me kai a baya wasu gudunmawa ka bayar wajen ci gaban jihar Bauchi idan kai bara ne za mu nemi sanin kuma me ya baka sha'awa ya sa kake neman ka zama gwamna me kake zo wani wuri kake so ka cimmawa
4: dan ka faɗi wannan za mu so kai magana akan manifestos naka shine zai guiding din mu san cewa su waye suka shigo da tsari na ganin sun ce da boci gaba ta wannan ne idan muka yi irin wannan tattaunawa da su zai guiding din mu ya guiding al'umma jihar Bauchi su san su waye suka cancanci a zage su so saboda haka wa'innan kungiyoyi da suke karkashin mu su ma za su ji abubuwan da muka yi za su ji waɗansu shugabanni ne suka taho da tsari na ci gaba na baiwa talaka haƙƙinsa da bin tsari da ya kamata a kawo tsaro a kawo tarbiyya a kawo tsarin rayuwa wa jihar Bauchi wanda zai kawo mata canji na alheri saboda kaliba na mutane da suke cikin forum din mutane ne da yawa daga cikinsu sun yi aikin gwamnati suka yi ritaya ba irin experience da basu da shi so saboda haka muka ga ya dace wannan horon din tunda bamu taba yin irin ta ba a jihar Bauchi wannan karo Allah ya kawo mana to process da ake bi na recruiting leadership din mu shi ma mu shiga ciki mu tabbatar waɗanda za su mulke mu cin waɗanda suka cancanta ne suna da aqida mai kyau suna da niyan kawo ci gaba ko me tsare-tsaren da suka zo da shi shin tsare-tsaren da suka zo da shi din shin zai kawo ci gaban da ake magana ko kuma ba irin sa ake bukata ba a wannan lokaci so wannan abubuwa ne wanda ita kungiya ta sa a gaba saboda me saboda muna so jihar Bauchi gaba ɗaya mu sa ta a gaba ta kowane bangare a zaman to an yi gyara bangaren kuma shugabanci muhimmin bangare ne wanda in ana so a samu wannan gyara so muka tafi bangaren shugabanci tafi bangaren tarbiyya tarbiyyar mu a makarantun mu a gidajen mu yadda iyaye ya kamata su yi tarbiyyar ƴaƴansu insecurity da muke ciki menene al'ummu za su yi wani rawa kowa zai taka don ganin an samu improvement na security bangaren addini wani rawa shugabannin addini za su taka wani kira za su yi mutane saboda addinin da muke kare zama a fatan baki addinin ta yi tasiri a halayenmu da rayuwarmu so saboda haka wa'innan abubuwa ne da muka tsaya gaba wanda duk sectors da ya shafi jihar Bauchi da idan Allah subhanahu wa ta'ala nan zuwa shekaru masu zuwa al'ummar Najeriya za su ga canji a jihar Bauchi jihar Bauchi zakaran gwajin dafi ne a Najeriya ko siyasar Najeriya da ake yi foundation din ta Bauchi aka fara kafa wasu malam sa'adu sun saboda haka duk wani canji da zai zo a Najeriya ya kamata daga Bauchi zai fara wannan forum din abin da take so ta assasa kenan kuma da idan Allah zai dafa mana
5: muryar talaka sakona shine mu daina daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga fara tsakanin mu muna kin yan uwan mu ai mu ma sai mun gyara halayen mu sai Allah ya dubi kocen mu domin na ga yadda muke tsakanin mu mu ma muna kashe junan mu mun kasa da kanmu aiki muke da san zuciyar mu dan ta da su kashe mu mu ma mu kashe yan uwan mu muna shiga hakin junan mu to ta ya za a duba kocen mu har ma Allah ya share kukan mu bayan mu ma muna kashe junan mu muryar talaka ba su dan garbanin gi magana nake akan mu yadda muke daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga fara tsakanin mu muna kin yan uwan mu muna kyamar junan mu muna tsoron junan mu mu ma muna da laifin mu mu fara gyara kullum yan ta'adda suna neman mu mu kuma mun kasa hada kanmu to sai mun hada kanmu gwamnatin ta samu damar shiga tsakanin mu mu daina daukar doka a hannun mu muryar talaka sako na shine mu daina daukar doka a hannun mu
6: kafin mu karkare shi muna shaida muku ku masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku shirin na gaskiya dokin karfe kuma kuma bude take ga masu sha'awar shiga ko hada kai da wannan kungiya mutukar an tantance kuma an amince a yau kan a nan za mu dakata ne da shirin da fatan za a ci gaba da sauraron wannan shiri a wannan tasha a kowane mako ta daidai wannan lokaci a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura Yahuza Yahaya Doka ni Aliko Ibrahim Gurama nake mana fatan hawa tokin karfe.

있는 이야기나 문학소에 이어 사치대 빠짜르다 해야냐. Pakistani daga waken soyayya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din ka zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: ኢንተርቬንሽን ስቴፕስ ወንድ ሸልተርብል ስቴትስ እነሱን ይወንዳ ግሬት ግሪንዎልድ እንደዚህ ፓሲንግ ትሩ ቡድ አማንዞ አይዲያን ግሬት ግሪንዎልድ ማይቻንጀ ዳሱን ፓሬት ነን ግሬት ግሪንዎልድ አከን ሐማዳ ነ ይቺ ቡዶዋ እስከ ወንቹ ባሁን ሐማዳ ወኒ ይቺ ቡዶዋ አይኒ አቡን ዲቺ ፈሮዋ ወንን ከልም እንደዳዙ ከቲያኒ ፈሰራዋኒ ቮልነራቢሊቲ ሙኒ ይቺ ቀሩዎ ምንዘም ወኒ ኤክስፖዝ ቱ ወኒ ኢለር ሶሺየሰ መሐልሙ እና ዘማኒ ቮልነራብ to yazamu yanzu mu build the resilience ne a kowane bangare ba wai kawai wai mu gina wai makariya wa a wani yanki ba in mun gina kariya ko bishiyan ko kilomita ne muka yi inda ba wani shoyi za su ci gaba da zama cikin wannan matsalar so shi yasa kawai mu dubi kowane muhallin mu ne mu gina mu build the resilience yadda za mu yi withstanding wannan illar climate change
1: Dr. Abdullahi Muhammad Jalam ke bayyana matakan da ake so a bi bisa shawarin kwararru domin bin umarnin yarjejeniyar Paris Agreement domin dakile sauyin yanayi a fadin duniya. Kwatsam a shekarar 2025 ranar Laraba 22 ga watan Janairu sabon shugaban Amurka Mr. Donald Trump ya shelanta ficewar kasar Amurka daga wannan yarjejeniya.
2: The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty.
1: Sanarwar ficewar ta kasar Amurka daga yarjejeniyar Paris Agreement ta haifar da dardar a zukatan kasashen duniya ciki har da zauren Majalisar Dinkin Duniya. Domin ganin irin rawar da Amurka ke takawa wajen cimma manufofin yarjejeniyar ba shakka hakan ka iya haifar da koma baya na musamman. Kasancewar Amurka na fitar da gurbatacciyar iska da kaso mai yawa kuma tana cikin kasashen da ke biyan diyar wannan barna ga muhalli amma ta fice cikin yarjejeniyar kenan hakan na nuni da cewa akwai yiwuwar yarjejeniyar ta rasa karsashinta
3: a maganar nan da muke Najeriya ta rasa albarkatunta na daji da yawa waɗanda hakan yayi tasiri wajen samar da canjin yanayi zaizayewar ƙasa tare da iska mai ƙarfi sun zama barazana wa dazuzzukan wannan ƙasa tamu haka kuma irin waɗannan dazuzzuka na fuskantar barazana daban-daban daga mutane ta hanyar sare su da kuma kukona su ba ƙaƙƙautawa da sunan neman itacen girki da gawayi kuma matsalar ta fi addabar jihohin arewacin Najeriya
4: Tilas mu tashi domin mu gyara muhallin mu barkuwar mu da ta zuriyar mu mai zuwa
1: To a shiri na gaba za mu fara da bayanai akan tasirin ficewar ta Amurka daga wannan yarjejeniya karkashin shugabancin Mr. Donald Trump musamman ga kasashen kudu da hamadar Sahara ciki har da Najeriya Yanzu kam a madadin Haruna Yusuf da Dida Yanzu kam a madadin mai kula da shirin Haruna Yusuf sai DW Academy da BRC da kuma sauran gidajen rediyo masu haɗa hannun gabatar da shirin Muhammad Muktar Ibrahim da na gabatar nake cewa a kasance lafiya
5: To Ubangiji Allah ya sa daga nan BRC to FM aka saurare shirin don sauyin yanayi akan mita 94.6 idan Allah kai mu ranar Juma'a da misalin karfe 11 da kwata na safiya za mu kawo muku maimaitin wannan shiri da aka saurara yanzu muna kuma fatar mai saurara zai ci gaba da kasancewa da BRC to FM Bauchi an jima da misalin karfe 12:03 za a saurari shirin ne na Sunday Sermon agogon muna cewa karfe 11:30 ga shirin mu na adawo lafiya
6: Matafiya a dawo lafiya
7: Matafiya a dawo lafiya
8: Matafiya a dawo lafiya
9: A dawo lafiya
10: To masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na a dawo lafiya BRC Bauchi shirin da ke tattauna hanyoyin ke akwa haɗura akan hanyoyin mu na ciki da wajen gari. Masauraro kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri, mun kasance da shugaban hukumar Barota wato DCM Zubairu Mato mai retire, director general na wannan hukuma ta Barota, musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadan-gadan. DCM Zubairu Mato, muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na Adawo Lafiya BRC Bauchi.
11: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
10: DCM Zubairu Mato, mun shigo ne yanayi na damuna. Da farko me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuƙi a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba?
11: To alhamdulillahi, kamar yadda masu sauraron mu suka sani, shi abubuwan da suke kawowa haɗura na abin hawa wato manya-manyan ginshiƙansu guda uku. Na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuƙa wannan abin hawa, wanda daga Turanci muke cewa human factor na causes na road traffic accident, na abin da ke jawo haɗura. Na biyu akwai ita kanta wannan abin hawan, wato ima mashin ne ko mota ko makeke, wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin ƙoshin lafiya, akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata. Wato da Turanci ana cewa akwai mechanical factor. Sai kuma ita kanta na uku ita waje yanayi ko environmental factor, shine na uku, wanda shi kuma yanayin a wajen da kake, yanayin ƙasa, yanayin titi, yanayin sanyi, yanayin hazo, yanayin iska, yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi, duk yana iya affecting, yana iya sa shi kansa ɗan adam ya kasance inda ya bi ƙa'idodi ba ya samu haɗura a sanadiyar. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali, yanzu da muka shigo yanayin da damuna, to yana daga cikin yanayi wadda Bature yakan ce ana tuƙi a cikin special driving under special condition. Wato tuƙi a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuƙi na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. To alal haƙiƙa shi tuƙi a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne, za a ga haɗarin ya fi yawa idan an kiyaye, kuma insha Allahu za a samu a kiyaye wannan haɗura. Kamar misali, ko jirgin sama ne da damuna, za a gani an ce yanayin hazo bayi da kyau, ko yanayin sararin samaniya bayi da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota, idan yanayin ya gurɓace, akwai mummunan iska wanda takan karyar da bishiyoyi, kaga yanayin environmental factor kenan, bishiyoyi sukan karye su faɗo akan titi, shi kuma a ce shi direba yana amfani da tuƙi da titin, yana gudu, bishiya ta karye ta faɗo kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo haɗura. To abubuwan da ya kamata direba na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin ƙoshin lafiya. Menene ƙoshin lafiya? Ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau, ba su daɗu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su daɗɗun tayu, idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi ita wannan tayan ba ta iya samu ta hade da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi na daya kenan na biyu ita kanta idan tayan nan ta riga da ta sude idan an taka burki burkin nan yadda zaka tsaya a cikin minti 5 burkin nan zai iya daukan ka minti wajen mita 5 za ta iya daukan ka wajen mita 25 ko 30 kamar yadda muka sani akwai taya ko da sabuwar taya ne idan an yi ta taya ana bata ta yi aiki ana ina daga ranar da aka buga ta ana bata shekara 4
10: daga ranar da aka buga ta
11: shekara 4 to duk lokacin da aka bata shekara 4 din nan a wannan shekara 4 din da amu da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura to saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma tayan nan zai expire zai mace saboda haka sai ya saya ya duba idan har tayan nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta saboda me idan ya saye ta idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa tana iya yin bindiga ta jawo hadari
10: mana ko ba a yi amfani da ita ba indai ta daga buga ta shekara 4 tana aje wannan ana tunanin cewa a doka kar a saita ko a tsari
11: a doka dama kada a saye ta kada kuma a dawar kada a sa ta a jikin abun hawa saboda me za ta yi bindiga za ta fashi haka kuma shi yasa wannan tayin tukumba wato ɗan kotono su ma suna zuwa kala-kala ne za ka ga wasu akwai kososi a jiki za ka ga idan direban hainawa tana kyas-kyas-kyas-kyas kamar mai takalmin karfi to wannan taya ba na yanayin temperature yanayin ƙasar mu ba ne ita wannan taya mai kososi taya ne wanda aka yi ta na masu kankara ƙasan da kankara ita wannan tayan tana tafiya tana fasa kankara ne tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta so amma nan zaka ga mutum ya zo ya saka to haka kuma yanayin sanyi ita wancan taya tana son sanyi ne sanyi zai sa ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ne na yanayin zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi ƙulin-ƙulin kubura sai a samu haɗura
10: to ba ga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri yaya amfaninsa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna
11: to madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba kuma madubin nan kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu so bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayanka gaba ɗaya akwai yadda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya gani a madubi ba dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki in za ka yi reverse za ka juya sai dole ne ka yi hatara haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka ya yi overtake ɗinka sai ka ba shi hanya in ya fi ka gudu yawwa in ka ba shi hanya shi zai zo ya wuce a ciki haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa abin share ruwa abin da ke share gilashi ya zama duk shekara ya sai sabo idan ka saya na shekara me yasa na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo idan ka yi amfani da ita da damuna idan rani ya zo ta daɗe takan daskare ne takan sandare takan ƙandare wanda inda munan ya zo ka zuba ruwa kai shi zaka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba domin ka ga gabanka haka kuma ya zama to wajibi ya zama to dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani
10: headlight ai ai suna disel zubairu mata kafin mu je ga fitila batun wiper nan ma da ka dauko wani abun duba ne sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sai da bu passenger amma ana tafiya wiper ma ba ta aiki sai da dauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai me hasan rashin wannan wiper ne
11: da babban hadarin rashin isa karta wiper lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda zaka yi ka share ruwa da yake zuba a gaban akan gilashin ka dan ya baka dama ka ga gabanka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi karfi gani ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri ma bakin hadiri ne ruwan yayi yawa bai fika gani kashi 30% ba to ka gani da ma wiper kenan zaka ga kashi 30% balle a ce baka da wiper idan baka da wiper bai fika ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba zaka iya ganin gabanka ba zaka iya jawo hadari wa kanka zaka kuma iya jawo hadura wa wadanda suke da ababan hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama to wajibi a duk lokacin da ake ruwa mai ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa vent shi wannan fankan shine zaka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tirin numfashinku yawa da tirin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ko ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi so ka gani zaka ga gilashin ka zaka ganshi garas kuma ka yi tukin ka ba tare da matsala ba haka ya zama to wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard yau ne yake ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sa yana amfani saboda a cikin damuna baka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so kai amfani da hanyar nan dole sai wiper ka yana amfani shi wannan fankan ka ko AC yana amfani haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani saboda me zaka saka parking light ko za ka kunna fitilanka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo hadura akan hanya
10: wato ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa
11: ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kafin kai gani a idan sa wanda zai iya gani amma wannan video di arfi buci ta kowa da mu ake yin albahari a arewa ga mota ci gaba da huda
10: to kyotas
11: bibi gaban ka ko waje ne wanda ya am kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan double trafficator kenan duk wanda yake zuwa daga bayan ka zai zo da gudu ba san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tabbi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin kwadwe dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka
10: shugaban baruta ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abawa kila
11: kuma matsala yanayi da turanci akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abun hawan tana da matsala ta
10: lafiya to amma me yasa abun hawa
11: suna zabi gudu bisa rashin sani ne shi ba a saka trafficator guda biyu kai ta gudu tunda alama ne na hadari a gaban ka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai, kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, yayi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
12: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan makakunan fitilan ma ba gani take sosai.
11: Akwai ambaliyar ruwa.
12: Akwai ambaliyar ruwa. Abuwa dai guda hudun nan idan sun faru, me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
11: ka? To Allah na hakika, a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko'ina kake kana tafiya, ba a yadda ba a amince maka, bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duru kan fara ya fi saukowa a kan bishiya, na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo, iska ita bishiyar ne take tare ta, kuma tana karda wannan rassa ya faɗo a ƙasa. Saboda haka in ka aje motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa. A duk lokacin da kake tafiya, in har ba ka ganin gabanka, ka je ka samu fili, sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya. Saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili, sararin fili nan ne za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zamanto wajibi ka rage gudu, in ana ruwa ka rage gudu, ka tafi a hankali. Saboda me? In ana ruwa ga ƙarfin iska, iska yana iya tura mota, yana ƙara wa mota gudu. Saboda haka zai iya ƙara maka gudu wajen burkinka, yanda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka burki motan tana tafiya. Saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan. Saboda me? Ita kanta kwaltan ruwa ne, tayanka a kan wannan ruwan yake tafiya. Ga kwalta za ka iya samun santsi, motar nan za ta iya jefa ka jeji, ko ta jefa ka cikin lambatu, ko ta sa ka kaje ka yi karo da wani abun hawa. Ya zamanto wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali, ka bi ƙa'idojin tuki yadda ya dace. Haka kuma idan ana guguwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idodi. Haka kuma idan yanayi ne na hazo, ba ka ganin gabanka sosai, dole ne ka kunna wuta na abun hawa, ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya.
12: To DCM Zubairu Mato, shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi, ina ga a cikin wannan shiri, saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya, mun samu sakonni da dama, amma akwai sakonni na yabo, akwai kuma sakonni na tambaya, da kuma wasu sakonni na korafi wanda damu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni. Amma raro za ku iya turo mana da naku sakon a 0800 85 1 8 6 5 6 5, sai mun ji da gagare ku. A yau muna tare da shugaban hukumar Barota na Jihar Bauchi ne, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya, wanda yake shine darakta janar na wannan hukuma ta kiyaye a kuwa haɗura ta Jihar Bauchi. Akwai saƙonni da suka ce lallai muna jinjina, mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi, musamman mutane uku da muka samu. Akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussaini, akwai kuma mazaje guda biyu, akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa, sai kuma Hassan Ishaq daga Winti. Suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato, mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa, kuma ana daidaita lambaran tuki, musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa, kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan. To amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa, yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora, ta kunshi jami'an sauran, wato masu kayan sarki, jami'an 'yan sanda, civil defense da sauransu. To amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana, jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tara an karbi naira 5000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya. She ne yace menene dalilin haka, me yake kawo haka, kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar ƴan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababan hawa kuma a cikin irin aikin da kuke. So me da kace ga haka?
13: Alhamdulillah, godiya wa waɗanda suka lura kuma suka ayyaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'imi, kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci, wato ƴan acaba da ƴan masu keke na fef. Yawwa, alhamdulillah, mu gode wa Allah, kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwace musu waɗannan ababen hawa. Haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tunda muka sabunta musu rijista na body code, shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara, shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a, wanda su ma jama'a sun yaba mana. Ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba, a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe, amma daga baya da suka ga suna iya bacci, yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi. To alhamdulillah, mun gode, kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba, da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi. Kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad, kauran jihar kauran Dole Usmaniya, wanda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro, wanda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro ko ina yanzu Bauchi. Gaskiya akwai kwanciyar hankali, ba kamar yadda zaka samu in ka je jihar Kano kullum wannan rikici, ka je sauran jihohi Kaduna, Zamfara da sauransu. Muna daɗa jinjinawa mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026, ake gudanar da waɗannan ayyuka. Gaskiya alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi, mun gode musu, mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali. Sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force, aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsaloli wa su masu sana'an acaɓa da keke napep, wajen da ake buge su, ake kashe su, ake kwace waɗannan ababen hawa. A da duk sati mukan samu an kashe ɗan acaɓa ko da keke napep, akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati. Amma tun daga watan Afrilu, watan 4 da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kafa wannan babban kwamiti, wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shi ne shugaban wannan kwamiti, da barota da 'yan sanda da civil defense da BIO da ma 'yan kungiyar union ɗin, aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro. To alhamdulillah, gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba, kuma aikin ya tafi daidai, mutane sun samu kwanciyar hankali. Yanzu haka tunda muka fara ba a samu incident da ya wuce kwaya biyu ba daga watan 4, yanzu muna ƙarshen wajen watan 6. To kaga alhamdulillah, da duk sati zaka kashe mutum 7 zuwa 10, yanzu yayi wata 4 ba kashe mutum 1 ba, ba abun nan ba. Haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakare sukan cika mutane a keke napep su je su yi fashi da daddare, karfe 2 na dare, karfe 3 na dare, tunda aka hana zirga-zirgansu ya karfe 8, karfe 6 na safe zuwa karfe 10, cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba. To kaga an samu, ba a taɓa samun kuma wani gida da aka je ana zuwa aka yi fashi ba, kaga an samu tsaro. Haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin, suma da aka ce 6 zuwa 8 na dare shi ma aka dada samun tsaro kaga suma ba a kwace musu abun hawa ba a kuma kashe su mutanen gari kuma ba a musu fashi ba a ba a shiga gidajen su da dare kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da wai ko menene zan ce uwa da uba dalilin da muka yi wannan lokacin jahar Bauchin nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin Duguri Liman Katago Futu ta can sun fi 2000 mai girma gwamna da taimakon Ubangiji ya tashi ya yi ta zirga-zirga da shigo ya samu shugaban kasa aka zo aka yi waɗannan maganin su to da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping akai mutane wannan jejin wasu bata gari daga cikin ɗan acaba da ɗan keke nafin su sukan karɓi kuɗin fansa su ake bawa su kai musu jeji ana kuma samun wasu bata gari daga cikin ɗan acaba da ɗan keke nafin su suke kai musu mai a leda ne ake kulle leda manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga ana samu kuma ana kwace shanun mutane ana kawowa kasuwar nan ƙauye wanda duk mai girma yanzu shuru babu samu na waɗannan ayyuka da aka yi na operation sai su a daidai ana aiki da barota ba mu yadda ba saboda bai yi sa mu a dokanmu mai bayarwa ma mun kama shi kana bawa jami'in laifi ne akwai kotun tafi da gidanka a barota ranar da kotu za a zo za a kama abun hanka za a rike

0: chong ka fama ka ko to manyan gobe bari mu dauko wannan waka ta karshe da kuka yi idan muka fassara ta kun ce iyaye su zo su taimaki kananan ku kananan yara ne su zo su taimake ku ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi ku zama suwaye aka kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe haka ne
1: yes
0: to kuma ku sami ilimi ingantacce abinda kuka faɗa kenan haka ne to wace faɗa mana abinda ake koyar da su a makarantar Kangir Future Leaders Academy Kangir wace faɗa mana abinda ake koyar good
2: ana koyar mana da kaman karatu haka ana koyar mana da English su maths su social study su verbal su quantitative su agric su RIK
0: Listen to me.
2: Rukaiya Usaini.
0: Rukaiya Usaini. Rukaiya Usaini a cikin darussan da kika lissafo. Ki zabi guda ɗaya da kika fi iyawa.
1: English.
0: English?
1: Yes.
0: Masha Allah. Good. Kai wannan Baturiya ce. To ni kuma ga ni ban iya Turanci ba. Ban san ya za a yi ba. Amma dai me zan ce ne. To amma yanzu ki koya mun Turanci mana to. Faɗa mu abin da kika sani a Turanci. Mu dauko muna da sassan magana guda nawa? Guda takwas. Muna da part of speech guda nawa?
1: Takwas.
0: Okay, ta ce Baturiya ce ita. How many part of speech guda nawa muke da su?
1: Takwas.
0: Kawo mun misalan ko kuma zan ki faɗa mun su? Faɗa mun wanda kika sani a cikin part of speech. Da wanne da wanne? Ko kuma kawo mun guda ɗaya ma. What's the part of speech? Menene?
3: No.
0: Me sunanka?
3: Yakubu Umar.
0: Ku taba mai Yakubu. Yakubu yace muna yayi. Yakubu yace muna da now. Bayan Yakubu babu wani wanda ya sani?
3: Pronoun.
0: Me sunanki?
1: Peace.
0: A taba mai peace. Sawa. Akwai wanda zai faɗa mai
4: shirin tafiya da kwani.
3: Adverb.
0: Adverb. Miss Abi.
3: Conjunction.
0: Conjunction. And Miss Rinki?
1: Fatima.
0: Atapa ma Fatima. To ke ku Baturiya har yanzu ko
4: Shirin maji magani.
0: Ko ba ki fada mana ba kuma ta ce Turanci ta iya kuma za mu zo mu tambaye ta a wannan Turanci. Kinji
3: conjunction.
0: Conjunction. To what is enough?
1: Enough.
0: Ni ba tare ba mutum ɗaya ne zai mu what is enough why zai iya ya daga hannu in an ce what is enough what zai iya to ki bude familiya
3: enough is a name of person animal plus or team
0: animal plus or team me sunanki
3: Hafsat Ahmad
0: Hafsat Ahmad ataba ma Hafsat Ahmad Hafsat Ahmad ta ce ita Baturiya bace amma an ce what is enough ta ce mana enough is a name of person place animal or thing to why zai ba mu misalan idan aka ce now akwai examples ko misali daya na now
3: adjective
0: adjective wani part of speech ne now din muke magana why zai ba mu misalin now guda daya now kawai ai an ce mana enough is a name of person ne person shi now suna ne na mutane place suna ne na gurare ko
1: yes
0: or things ko kuma suna na wayansu abubuwa to waye ba mu misali guda daya na person
3: mutum
0: yau to mutum na ji mutum ba mu misali waye mutum
3: mutum dan adam
0: dan adam to na ji amma kawai zo in ce mutum dan adam
3: suna Yakubu Umar
0: sunan sa Yakubu Umar Yakubu Umar misali ne na mene na mutum sunan mutum ko a taba mai Yakubu to animal fa ai an ce sura ne na dabbobi ko animal to wa zai ba mu misali na animal
3: elephant
0: me elephant
1: giwa
0: wa zai kara mana misali na animals
3: lion
0: me lion
3: zaki
0: to wa zai kara mana misali na animal
3: cat
0: me cat
3: kulia
0: wa zai kara mana misali na animal
3: dog
0: me dog
3: kare
0: wa zai kara mana wani misali na animal
3: rabbit
0: me rabbit
3: pera
0: shine rabbit
1: yes
3: no rat
0: Aha, rat me rat?
2: Yeah.
0: Rat shine tera rabbit ba.
1: Zomo.
0: Zomo. What a kara mana misali na animal?
2: Cow.
0: Cow, me cow.
2: Shani.
0: Sania. To mun bar animal. Aka ce place. Aba mu misali na place. Du anan din muke.
2: Bauchi.
0: Bauchi. Me sunan ki?
5: Ummu
0: Salma. Wade kara mana misali na place?
2: Kangire.
0: Kangire. Ahan se me?
2: Abuja.
0: Abuja.
2: Borno.
0: Borno.
2: Maiduguri.
0: Eh, Maiduguri. Duk sunaye na place ko?
1: Yes.
0: To Kinspa, an ce suna ne na abubuwa. An ce du a cikin noun din. An ce wani abu ko shi ma noun ne. Kamar misali me? Example of things.
2: Book.
0: Book, me sunan ki?
5: Hafsat Abdullahi.
0: Hafsat, Allah ya tafa mu Hafsat. To, shi
2: pen.
0: Pen. Me pen. Ko biro ko pencil ko? Suna ne na things.
2: Pencil.
0: Pencil. Ko?
2: Pen.
0: Phone. Ne phone. Where?
2: Back.
0: Back. Ne back.
2: Jaka.
0: Jaka.
2: Chair.
0: Chair. Ne chair.
2: Kujera.
0: Kujera. Don Allah ku tafa mu kanku yan kan gani. Kun ga ko ya yara na gida abinda ake nufi da nan ko?
1: Yes.
0: Kun ga a part of speech ko? Tabo pronoun ne, ai kun ce part of speech. Ba zai akwai wanda san pronoun? Wakilin suna. Ai mun ce noun shine suna ko? To meye wakilin suna?
2: Muhammad.
0: Muhammad suna ne, noun ne. Wakilin suna. Idan baka so ka ce Muhammad amma kana magana ne da Muhammad kana so.
2: Muhammadu.
0: A'a, Muhammadu duk suna ne. Ba ka so ka kira sunansa. Kana so ka sa masa wakilci ka nuna kana idan na magana da Ibrahim akan Hassan. To ina so in faɗa ma Ibrahim da ina ba shi labarin Hassan amma baran ce Hassan ba. Yanzu idan ina magana ina so magana akan mata ko akan mace. Amma ina so in nuna ba ni so in kira mace amma ina magana ne akan mace. Wace ce?
2: Kaman in zo wali sence. Sai in ce wannan. Wannan ya yi kaza.
0: Sai in ce shi ya yi kaza. Shi kaga shi din wane ne mai sunanka?
1: Abdullahi.
0: Idan na nuna na ce kagan shi wancan shi ne ya yi kaza. Ma'ana Abdullahi ne ya yi kaza ko? To shi din shi ne wakilin suna. Idan mace ce fa wa za a ce?
2: Ke.
0: Wa'an?
2: Ke.
0: Ita. Wacce ko? Ita ko?
2: Wai.
0: Haka ne? To ku tafa ma kanku. To manyan gode. Mu dawo yanzu. Mun gama da darasi. Mu dawo rayuwa. Me kuke so ku zama a rayuwanku?
2: Soja.
0: Me sunanka?
2: Habib Muhammad.
0: Kana so ka zama soja saboda me?
2: Saboda in kare ƙasa na.
0: Saboda ya kare ƙasarsa.
2: Pilot.
0: Sunanki?
2: Fatima Shu'aibu.
0: Me yasa kike so ki zama matuƙin jirgi?
2: So nake na kai ne wannan maka.
0: Allah sarki tana so kuma ta zama matuƙin jirgi ne don ta kai ma maka.
2: Likita.
0: Me yasa kike so ki zama likita? Me sunanka?
2: Yakubu Umar. Ita mace al'umma.
0: Ita mace al'umma.
2: Soja.
0: Soja me yasa kike so ka zama soja?
2: Tsoron kare yana.
0: Eh?
2: Tsoron kare yana.
0: Iyayenka?
1: Yace
0: shi yana a'a. Kowa na da ra'ayi yace yana so ya zama soja ne da ya kare iyayensa. Me sunanka?
2: Mubarak Abdulaziz.
0: Amma in ka zama soja iyayenka ne kawai kake karewa? Me ake karewa? Ƙasar Najeriya. Shi yasa malam ba a koya musu taken Najeriya ne? Ya kamata wata ran an karanta muku taken Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin ƙasa. In ka zama soja kai ba iya na iyayenka bane ko? Kai na al'ummar garinku ne na jim al'ummar jiharka ne na al'ummar Najeriya ne ko? Hakkin da yake kanka kenan. Sai wa yake so ya zama wani abu?
2: Ni.
0: To me kake so ka zama?
2: Likita.
0: Me yasa? Me sunanka?
2: Abdullahi.
0: Abdullahi.
2: Likita.
0: Me sunanki?
2: Hafsat Ahmad.
0: Saboda me kike so ki zama likita?
2: Saboda in kare al'umma.
0: Al'umma ke ba?
2: Injiniya.
0: Me yasa kike so ki zama injiniya?
2: Ina da katotin gida mai tashi.
0: Katotin gida mai tashi. In ta da gidanta kawai ya tashi sama ya za ku dace. Me sunanki?
2: Ummu Salma Suleiman Umar.
0: Ummu Salma Suleiman Umar. To ku tafa ma kanku. Me za ku ce wa mama da baba da suka sa ku a makaranta?
6: So yanzu mu ba mu yara na gidan shawari mana wa zai ba mu yara na gidan shawari me zaki ce na yara na gidan
2: wannan sibiyya ma iyayensu
6: akwai wani shawarin ga yara na gidan
2: yes sasu a makaranta
6: yes sasu a makaranta
2: su kaunaci iyayensu
6: yara na gidan su kauna su nuna kauna ma iyayensu yayi kyau ni shawari na ga yara na gida kada a bi abokan banza kada a yi rashin ji kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba yara na gida a nan za mu dakata da wannan shiri na yara mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangira a nan cikin garin Bauchi don haka me za ku ce wa malamanku
7: Mungode
6: banji ba
7: Mungode
6: addu'a fa ga malamai da baba da mama
7: Allah ya kara Allah ya
6: to a madadin gidan radio Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke Kangire me lura da shirin loser Paul B Bia sunana Uzairu Dauda banga ke cewa yara na gida ai biyayya ma iyaye mun gode
8: to malam Uzairu Dauda banga muna godiya da wannan shiri da ka gabatar na yara manyan gobe da fatan yara na gida sun ji dadin wannan shiri kuma da fatan an ilmanta sai idan Allah ya kai mu ranar asabar da misalin karfe 4 sauran yamma sai ku je mu dauke da wani sabon shirin na yara manyan gobe mita 94.6 mai sauraro karka sha'afa da misalin karfe 1 daidai akwai mu dauke da labaran duniya cikin harshen Hausa daga nan dakin watsa shirye-shiryen mu na gidan Radio Bauchi

0: Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na tambayoyi.
1: A bangaren aiki mun gani suna da kwazo sun cirtuta.
0: Addinin Krista. Tambayoyin addinin Krista shiri ne musamman mabe da lamura da suka shige musu duhu. Ni ce mai suna Luzar Folmi Balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandum na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, sannu da zuwa.
2: Barka masu saurare.
0: Kafin nan mu fara, Reverend, sai ka bude mana da addu'a.
2: Muna maka godiya Ubangiji saboda dama da ka bamu domin mu amsa tambayoyin masu rubuto tambayoyinsu. Cikin wannan shirya Ubangiji ka albarkaci masu ji. Ka kuma bamu kalmomi da hikimar amsa waɗannan tambayoyi domin biyan bukatun ƴaƴanka. Muna addu'a ya Ubangiji da za ka jagorance mu cikin shiri. Ita mai gabatarwa, Allah na roƙe ka ka iyar da ita. Ni daga zan kawo amsoshi ga waɗannan tambayoyi, Ubangiji ka ba ni fahimta da yanda zan amsa tambayoyin ta wurin yanda masu tambayoyi za su gamsu domin maganarka ce. Albarkace Yesu mai cetonmu. Amin.
0: To, bari mu je ga tambayoyinmu na yau. Na farko, tambayoyinmu ya fito daga hannun Ruth Bulus. Ta ce, Reverend, me yasa yake da muhimmanci mai bi ya daure?
2: Idan an yi maganin dauriya, za mu ce ita dauriya ko mu ce haƙuri tana da muhimmanci musamman a girman ruhaniyan ɗan Adam. Idan an ce maganin juriya ko dauriya, tana wakiltar ƙarfin hali na tsayawa a fuskar wahala idan an ce maganar dauriya ce. Tana wakiltar ƙarfin hali na
1: kowa cikin aikin sa yana yin lura.
2: Tsayawa a fuskar wahala tana zama kuma tsanani da karɓar alherin Allah. Wato idan an yi maganar gada, ana nufin sai ka haye kafin nan ka sami wa'innan alherai na Ubangiji. Me yasa za mu jure ta fuskar maganar Allah? Abu na fari, juriya tana kawo gyaran hali. Idan muna karanta a cikin Romawa sura 5, a cikin Romawa sura 5 aya ta 3 tana mana magana. Don karanta aya 3-4, banda haka ma har muna takama da shan wuyarmu, da yake mun sani shan wuya take sa jimiri, jimiri kuma yake sa ingantaccen hali, ingantaccen hali kuma yake sa zuciya. A nan za ka ga maganar Allah tana ƙoƙarin ta nuna mana da cewa idan har ma muna shan wahala, ya kamata a ce mu yi takama. Me yake faruwa? Domin aya ta nuna mana da cewa shan wahala yakan sa mu zama da jimiri, wato yakan sa mu dauriya. Dauriya kuma takan kawo ingantacciyar hali. So, abu na biyu, ita dauriya tana kai mutum ya zama cikakke, ko mu zama mutum ya zama kamili. Cikin littafin Yakub, idan muna karantawa cikin littafin Yakub sura ta 5, Yakub sura ta 1, a wannan wuri tana nuna mana da cewa ita dauriya tana iya samu mu zama to da kamalalliyar hali. Wato Yakub sura 1 aya 2 har zuwa 4, bari in karanta domin mu iya samun cikakkiyar bayani a wannan wuri. Cikin Yakub din nan sura 1 aya 2 ta ce, ya ku yan uwana, duk sa'ad da gwaje-gwaje iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki kware. A wannan rayuwa, idan har kana samun gwaje-gwaje, wani lokaci ma yakan kai mu ga tambaya, me yasa ni ne kadai? Me yasa Ubangiji kake kawo mini irin wannan gwaji? Musamman ka fita a wannan, ka fada a wannan. Amma aya ta ce, sa'ad da gwaje-gwaje ta iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki. Me ya faru? Domin kun san jarabawar ban gaskiyar ku takan haifi jimiri. idan har ka iya jimbewa a cikin wannan ka iya samun jarabawa da ka iya samun jumuri cikin jarabawa sai aka ce sai kuma jumuri yayi cikakken aikin sa domin ku zama kamilai cikakku kuma ba ku ba ku gaza da komai ba ma'ana muhimmancin dauriya tana sa mutum ya zama cikakke domin in ka iya fita daga wannan jarabawa da ka samu kanka a ciki har ka iya cin nasara to zaka zama cikakke aya ta ce mutum zai zama kamalalle na dalili na uku a cikin Ibraniyawa wanda bai nisa da wannan Yakub din ba a cikin Ibraniyawa sura ta 10 Ibraniyawa sura 10 aya ta 35 aya ta ce saboda haka kada ku yarda amincewa wannan taku domin tana saka tana da sakamako mai yawa gama yin jimiri ya kama ku domin bayan da kun aikata nufin Allah ku same abinda aka yi muku alƙawari wato lokacin da ka samu kanka cikin gwaji ka yadda cewa Allah ya yadda ya bar abin ya faru domin yana da iko ya hana wannan abin amma idan har ka iya cin nasara ka iya jimriya a wannan jarabawa da ka samu kanka ka iya daurewa an ce nufin Allah ne so zaka zama cikakke zaka zama mai karban alƙawari wanda Ubangiji yake nuna mana na ƙarshe akan wannan tambaya ina so mu dubi Ibraniyawa har yanzu sura ta 12 a Ibraniyawa sura ta 12 za mu karanta aya ta 1 zuwa 3 mai saurare fahimta cikin aya 1 ta ce saboda haka tunda taron shaidu masu dumbin yawa suke kewaye da mu haka sai mu ma mu yarda dukan abin da ya nawaya mana da kuma zunubin da ya dafe mana mu kuma yi tseren nan da yake gabanmu tare da jimiri idan ana maganin jimiri da su dauriya duka abu ɗaya ne sai aka ce muna zuba ido ga Yesu shi da yake shugaban ban gaskiyarmu da kuma mai kammalata wanda domin farin cikin da aka sa a gabansa ya daure wa gicciye domin gicciye ba abu ce mai sauki ba Yesu almasihu lokacin da za a gicciye shi sai ya ce ya yi addu'a ya ce uba inda so shi ne samu wannan kokon ya yi yaya ya kawu amma ba nufi na ba bari nufin ka yi yaya ya cika da ya daure a kan gicciye aka ce bai mai da shi wani abin kunya ba domin idan a bisa al'adar Yahudawa idan an gicciye mutum ana cewa wannan mutumin mungu mutum ne ko kuwa a ce ɓarawo ne wato ko kuwa mai aikata wani abu amma saboda muhimmancin abin da ya kawo shi ne ya sada mutane da Ubangiji sai aka ce sai ya jimre ya jimre kuma jimriyan nan shi ya sa yau muna da walwala dalilin jimriyarsa shi ya sa mu muka zamanto magada mulkin Allah saboda mun yi imani da shi idan da bai jimre ba bai kai ga karɓan wannan ko ya daure akan wannan gicciye har yayin da aka gicciye shi ba da mu ba mu da mafita don haka almasihu ya zama mana gurbi cikin maganan dauriya idan muna maganan dauriya idan muna maganan mu jimre sai mu koma ga almasihu yayin da rayuwarsa a wannan wuri inda muka karanta cikin Ibraniyawa sura 12 ya nuna mana da cewa almasihu ya daure kuma dalilin daurewarsa yau duniya duka tana da wannan salama ga dukan waɗanda suka zo gare shi don haka muhimmancin dauriya ga mai bi yana da yawa muna kuma bukata mu zama masu dauriya cikin duk wani yanayi da muka samu kanmu ko da wace irin yanayi ne da ka samu kanka masu yi magana suka ce wahala ba ya kashe mutum zai wuce amma in ka shiga cikin wahala sai ka fara neman waɗansu hanyoyi na yadda za ka yi ma mafita wanda ba ta hanyar Allah ba to akwai matsala ina sa zuciya da fatan Ubangiji zai ba mu dalili na mu jimre kamar yadda muka ga Yesu ya zamanto gurbi a gare mu Ubangiji ya taimake mu
0: Tambayin mu na gaba ya fito daga hannun Isa Bature yace Reverend ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayar sa?
3: Ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayar sa?
2: To yanda zaka shigar da Allah cikin gwagwarmayar ka, abu na fari shine ka nemi kasancewar sa da taimakon sa cikin gwagwarmayar da ka samu kanka. Domin in ka nemi kasancewar sa cikin gwagwarmayar, ka nemi taimakon sa, anan ya nuna ka shigar da Ubangiji cikin abin da yake tattare da kai. Idan muka duba cikin Zabura 46 yace aya ɗaya tace Allah ne mafakarmu, kullum a shirye yake yayi taimako a lokacin wahala. So lokacin da kake cikin gwagwarmaya, in ka gayyaci Allah, ka gayyaci kasancewarka, aya ta nuna mana da cewa shi yake kawo taimako a lokacin da muke fuskantar menene wahala, cikin wannan Zabura ta 46 aya 1. A cikin Matta sura ta 11, wannan ayan ta nuna mana aya 28 na wannan Matta sura 11 tace, ku zo gare ni dukanku masu wahala, masu fama da kaya, ni kuwa zan hutace ku. Kana magana ya zaka shigar da Allah cikin gwagwarmayar ka, lokacin da kake cikin wani iri yanayi na rayuwa, kana bukatan ka zo wurin Allah, domin lokacin da ka zo gare shi zai zama da taimako. Shi yace ka zo, shi zai hutace ka da wannan mawayar ko kuwa nauyin kaya da kake fama da su. Har yanzu a cikin wannan littafin, domin ina ba mu ayoyi ya zama makanin wanda kake da shi lokacin da ka shiga cikin wani irin yanayi, bai kamata yayi ka je wani neman taimako a wani wuri ba, domin kana da maya halittar duniyar gaba daya wanda ya maka iso, wanda ya maka gayyata yace ka zo wurinsa. Cikin Yakub sura 4 aya 8 tana nuna mana da cewa ku kusaci Allah lokacin da ka shiga wani yanayi na gwagwarmaya, kana bukatan kusantar Allah, ka kusashi Allah, shi ma zai kusashe ka. Ku tsarkake al'amuranku ya ku masu zunubi, kuma tsarkake zukatanku ya ku masu zuciya biyu. Lokacin da ka shiga gwagwarmaya, ka yi tunanin tsarkake al'amuranka, ka duba menene nake da shi, domin ana maganan gwagwarmaya abubuwa da yawa suna iya unfolding a wannan wuri. Aya ta ƙarshe a wannan wuri da muna maganan ta yaya, wato ina cewa mu nemi kasancewar Allah da taimakonsa. Cikin Irmiya sura 33, aya 3, cikin wannan littafi, cikin Irmiya 33 aya 3 ta ce, ka kira ni, ni kuwa zan amsa maka, zan kuwa nuna maka manyan al'amura masu girma da dabban mamaki wanda baka sani ba. Lokacin da ka shiga cikin rayuwa na gwagwarmaya, kira Allah, yace ka kira shi. Lokacin da ka kira shi, yace shi zai nuna maka manyan al'amura da kai baka sani ba. Cikin gwagwarmayar ka, kana bukatan ka nemi kasancewar Allah. Abu na biyu, ka san lamar da kula da kuma tashin hankali, domin wani lokacin ka shiga gwagwarmaya, abubuwa da yawa sukan kasance. Misalai sura 3, wannan aya tana da muhimmanci. Cikin Misalai sura 3 zan karanta aya 5 da aya 6 cikin wannan littafi na Misalai, ko kuwa mu ce karin magana sura 3 aya 5 da 6. Ka ji abinda aya ta ce, ka dogara ga Ubangiji da zuciya daya. Lokacin da ka shiga gwagwarmaya, lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya, ka tuna da Ubangiji, an ce ka dogara ga Ubangiji da zuciya daya, kada ka dogara ga abin da kake tsammani ka sani. Cikin gwagwarmayar ka, kar ka ce na zan iya yin abu kaza, a'a, ka dogara ga Ubangiji. Sai aya ta 6 ta ce, a cikin dukkan abin da kake yi, ka tuna da Ubangiji, shi kuma zai nuna maka hanyar da take daidai. So cikin gwagwarmayar ka, idan ka gayyaci Ubangiji, ka sallamar masa da kularsa, ka ce kai ne kake da kula a game da rayuwata, duk tashin hankalin da nake da shi kana da iko,
3: aya tace in ka sallamar masa aya tace zai nuna maka hanyar da ke daidai cikin gogormaya da kake fuskanta a cikin Bitrus ta fari sura ta biyar a Bitrus ta fari sura ta biyar aya ta bakwai a wannan aya ta nuna mana da cewa ka jigga masa dukkan tarar dinka domin yana kula da ku to lokacin da ka shiga cikin yanayin gwagwarmaya ka tura ma ubangiji don me domin yana iya kula da mu mu bada dukkan tararradin mu mu zuba masa domin shi yana da ikon kula da duk yanayin da muka samu kanmu a ciki kamar yanda muka karanta a cikin wannan a cikin Filipiyawa kuma sura 4 aya 6 da 7 ta nuna mana da cewa kada mu damu da komai sai dai a kowane hali mu sanar da Allah bukatunmu ta wurin yin addu'a da roƙo tare da godewa Allah ta haka salamar Allah wanda tafi gaban dukkan fahimta za ta tsaya da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya ayan ta nuna mana da cewa mu yaya kada mu damu mu zuba masa dukkan tararradin mu dukkan gwagwarmaya ko kuwa dukkan matsaloli da muke fuskanta abu na uku lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya shine kana bukatan samun karfi cikin wani rauni da ka samu kanka wato in kana da wata rauni kana bukatan samun karfi Ishaya sura ta a cikin Ishaya sura ta 41 an nuna mana da cewa za mu iya samun iko ko mu iya samun karfi daga cikin abinda Ubangiji yake nuna mana cikin Ishaya sura ta 41 bari in karanta wannan ayar Ishaya sura 41 aya ta 10 aya 10 na cewa a cikin Ishaya yace kada ka ji tsoro ina tare da kai ni ne Allahnka kada ka bar komai ya firgita ka yanda zaka shigar da Allah cikin matsalolinka kar ka bar komai ya firgita ka ka mika wa Allah domin samun karfi a wurin sa wannan aya tana kokarin nuna mana muna da inda zamu je domin mu samu bukata aka ce kar ka bar komai ya firgita ka zan sa kai karfi in kuma taimake ka zan kiyaye ka in cece ka so duk cikin gwagwarmayar da ka samu kanka kana bukatar gayyatar Allah a cikin yanayin da ka samu kanka a ciki domin Allah ya yi mana kyakkyawan kira da kuma alƙawarin cewa zai kasance tare da mu cikin duk gwagwarmaya da muka samu kanmu a ciki a cikin Korintiyawa ta 2 sura 12 aya 9 ta ce amma ya ce mini alheri na ya isa domin ta wajen rashin ƙarfi ake ganin cikar ikona ya yi kana cikin gwagwarmaya manzo Bulus a nan shi yake magana yana cewa ya roki Ubangiji domin ya samu matsaloli ya yi ta gwagwarmaya da rashin lafiya sai Ubangiji ya ce masa alheri na ya ishe kaka alheri na ya ishe kaka domin ta wajen rashin ƙarfinka ake ganin cikar ikona saboda haka sai ma in ƙara yin alfarma da raunanan nan taka da farin ciki fiye da na da domin ikon Almasihu ya zama a tare da ni so a nan ana kokarin a nuna mana da cewa Ubangiji lokacin da muka samu kanmu cikin hali na gwagwarmaya ya muna alkawarin cewa yana tare da mu manzo Bulus lokacin da yake fama a cikin gwagwarmayarsa an nuna mana da cewa ya samu matsaloli da rashin lafiya amma ya yi ta roƙon Ubangiji ko Ubangiji zai kawo masa sauƙin jiki sai Ubangiji ya ce kai cikin rashin karfinka alheri na yana wurin. So lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya ka mika kanka ga Ubangiji, shi zai baka karfin hali da zaka fuskanci wannan gwagwarmaya. Ina son karanta aya na karshe game da wannan tambaya. Ya kake shiga da Allah, kana bukatan gayyatarsa cikin yanayinka. Fitowa sura 14 aya 14 yace Ubangiji zai yaki domin ku sai dai ku tsaya kwarau. Lokacin da ka samu kanka cikin wani irin yanayi na gwagwarmaya, nan ana nuna mana Musa lokacin da yake fitar da Bani Isra'ila sun tsorata. To Musa cikin shugabanci ya samu kalubale, sun fara magana ka fitar da mu anan. Sai Ubangiji ya magana ce Musa ya gaya ma jama'a ya ce Ubangiji zai yaki domin ku. So lokacin da ka samu kanka cikin yanayi na gwagwarmaya, ka yadda cewa Ubangiji in ka gayyace shi zai tsaya tare da kai ya yaki a madadinka. Muna sa zuciya a duk lokacin da zamu fuskanci kowane irin kalubale, mu jigga wa Ubangiji kamar yadda muka karanta cikin aya, mu jigga masa dukkan tararradin mu, zai biya bukata. Ubangiji ya tambake mu.
0: Amin. To tambayar mu na karshe zan ce ya fito daga hannun Saratu Yakubu. Tace Reverend, me zai sa mutum ya shaida cewa Ubangiji mai aminci ne?
3: Me zai sa mu shaida cewa Ubangiji mai aminci ne? Tambayar ce ne kare da cewa Allah yana da aminci. Shi ne yin daidai ne? Idan kare da cewa shi ne yin daidai ne, ka yarda cewa Allah a dukkan lokuta yana a keeping alƙawarinsa, wato alƙawarin da ya sanar da mu, a dukkan alƙawarin da ya faɗa yana zama cikakku, yana zama gaskiyar al'amura ce. Domin cikin kowane irin yanayi Ubangiji yana zama mai aminci. Now mu karanta cikin Korintiyawa, domin karka ce mutumin yana magana ne ta kashin kansa. Idan muka duba Korintiyawa ta fari, Korintiyawa ta fari sura goma aya 13, ji abinda aya 13 ta ce, ba wani gwajin da ya taɓa samunku wanda ba a saba yi wa ɗan adam ba. Allah mai alƙawari ne, ba zai kuwa yadda a gwada ku fin ƙarfinku ba, amma a game da gwajin sai ya ba da mafita yadda za ku iya jure shi. Shi Allah idan ka dubi da yanayinsa zai bari ma a maka gwajin, amma wai gwajin nan ma da za a yi maka ba zai yadda a gwada ka fiye da ƙarfinka ba. Sai mu koma tambaya da wani na fari maganar zancen juriya, ta wurin wannan gwajin sai ya nuna maka hanya mafita, wanda yake nuna cewa

0: kare mu daga dukkan lokacin da kaga kariyar Ubangiji ka tabbatar da cewa shi mai aminci ne domin ba lalle bisa ga abin da muke yi ba. Now abu na biyu a cikin wannan ne yasa za mu shaida cewa Ubangiji mai aminci ne domin yana yadda ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Ubangiji yakan gafarta zunubanmu. Idan muna karantawa cikin Korintiya ta fari sura 1 aya 9 tana nuna mana da cewa Allah mai alkawali ne, shi ne kuma ya kira ku ga tarayya da ɗansa Yesu Almasihu Ubangijinmu. Shi ya kira mu, ashe ba aikin mu bane, shi ne wanda ya kira domin ya iya nuna mana abin da yake daidai bisa ga koyarwar maganar Allah. Cikin Yohana ta fari sura ta 2 a sura ta 1 aya 9 har yanzu, Yohana ta fari sura 1 aya 9 tana nuna mana da cewa in kuwa muka bayyana zunubanmu, to shi mai alkawali ne mai adalci kuma zai kuwa gafarta mana zunubanmu ya tsarkake mu daga dukkan adalci. Wanda mu ce mai aminci ne domin ya mana alkawali idan muka yi zunubi yana shirye ya gafarta mana, amma da sharadin cewa idan muka yi yaya idan muka furta zunubanmu. Now abu na ƙarshe a wannan wuri yana nuna maganar zancen bege da muke da shi wanda yake tabbatar mana cewa Allah mai aminci ne. Cikin littafin Makoki wato sashin tsohon alkawali cikin makoki sura aya 22 ta ce kamar Ubangiji ba ta ƙarewa haka kuma jiyajiyan kansa ba su ƙarewa, su sababbi ne kowace safiya, amincinka kuma mai girma ne. Kaunar da Ubangiji yake wa ‘ya’yansa, kaunar da Ubangiji yake wa mutanensa ba mai ƙarewa ba ne. So yana da aminci wurin cika alƙawura na wanda shi ya yi, kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi na Makoki sura 3 aya 22. Now aya ta ƙarshe da muke so mu karanta wanda za mu kammala mu yi addu'a a wannan wuri shi ne Timotheus 2, da muna karantawa cikin Timotheus 2 sura 2 aya 13. Me aya 13 ke cewa? Aya 13 ta ce in ba mu da aminci shi kam ya tabbata mai aminci domin ba zai yi musun kansa ba. A'a, in ba mu da aminci shi mai aminci ne. Ayan ta ce Ubangiji ba zai taɓa yin musun kansa ba. To ta da cewa Ubangiji mai aminci ne domin baya musun kansa, Ubangiji mai aminci ne domin yana gafarta zunubanmu. Muna fatan mai sauraro Ubangiji zai magana da mu ta wannan tambayoyi da muka amsa a cikin sunan Yesu. Bari mu yi addu'a. Mun maka godiya Ubangiji saboda maganar ka da muka amsa tambayoyi masu a sauraro. Kantar maganar ka.
1: A nan za mu dasa aya cikin fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma mai sauraro zai iya turo da tambayarsa a wannan lambar waya 0806391877. Mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Ni ce mai suna Luzar Fulmi da na jagoranci shirin, nake mana fatan mu kasance wani mako.

Mita 94.6 shirin filin tambayoyin addinin Kirista kenan aka. Shirin filin tambayoyin addinin Kirista kenan aka saurara daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba ta dadi ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

Ya al'ummar jihar Bauchi, zabe hakim ku ne da kundin tsarin mulkin kasa ya ba ku. Hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi Base tana sanar da ku cewa za a gudanar da zaben ƙananan hukumomin jihar Bauchi na shekarar 2026 a ranar Litinin 17 ga watan Agustan shekarar 2026. Sabanin ranar Asabar da ake gudanar da zabuka, ku tabbatar kun adana katin zabe na dindindin wato PDC cikin aminci, domin shi ne kadai ake bukata domin kada ƙuri'a. Yakin neman zabe ga jam'iyyun siyasa zai gudana daga ranar 18 ga watan Yuli zuwa 16 ga watan Agusta na shekarar 2026. Hukumar Base tana kira ga dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana, tsari da kuma mayar da hankali kan manufofi na shirye-shiryensu. Base ta himmatu wajen gudanar da zabe cikin 'yanci, adalci, gaskiya, amana da cikakken bayyana sakamako. Wannan saƙon daga shugabar hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi Base, Hajiya Jummai Salamatu Abubakar Gimbiyar Das.

0: yazo a gwamnati cewa karfe 8 da kwata.
1: Ga kuma fasaran labaran jihar da farko muhimman kanunsu daga nan biyar Sibochi. Za ku ji cewa hukumar ilimin bai daya ta jiya ta tabbatar wa kungiyar Form 1 cewa za ta bata dukkan tallafin da ya kamata domin haɓaka ɓangaren ilimi a Bauchi. Wani malamin addinin Islama ya buƙaci 'yan ƙasar nan da su kauce wa aikata munanan ɗabi'u. Sannan za ku ji cewa rundunar tsaron 'yan sandan jiya ta kama wani da ake zargi da shigar mulki tare da ƙoƙarin yin fyaɗe a nan Bauchi. Labaran na zuwa muku a manhajar BRC wato BRC Bauchi Mobile App ko manhajojin TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maituna Radio. Za ku kuma iya sauke manhajar BRC Bauchi Mobile App a dandalin Play Store ko App Store, ko kuma ku ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da masu sauran kafafen sada zumunta. Yanzu kan ga labaran daki-daki tare da ni Kamaluddin Nuhu Ilela. Hukumar ilimin bai daya ta jiya ta jaddada aniyarta na ci gaba da hada gwiwa da kungiyar mata musulmai ta Form 1 domin karfafa da kuma inganta bangaren ilimi a jiha. Kwamishinan dindindin na biyu a hukumar Alhaji Idris Ahmad Hardawa shi ne ba da wannan tabbaci yayin da ya karbi bakoncin sabbin shugabannin kungiyar ta Form 1 reshen jiha da suka kai ziyara a hukumar. Alhaji Idris Hardawa ya ce hukumar ilimin bai daya za ta ci gaba da jajircewa tare da hada gwiwa da dukkanin kungiyoyi waɗanda suka dace da muradin da gwamnati take da shi na faɗaɗawa da kuma inganta ilimi daga tushe. Hardawa sai kuma ya tabbatar wa kungiyar cewa hukuma a shirye take domin ba ta dukkanin tallafin da take bukata domin faɗaɗa ayyukanta ɓangaren ilimi. Bisa ga cewarsa, hukumar ilimin bai daya an kirkiro ta ne da nufin haɗa hannu da dukkanin masu ruwa da tsaki da kuma sauran abokan tafiya domin faɗaɗa da kuma inganta ɓangaren ilimi, inda ya nuna da cewa irin wannan ziyara da kungiyar ta kawo ya zo akan lokaci, musamman inda hukumar take neman waɗanda za ta haɗa hannu da su domin inganta ɓangaren na ilimi. Sai kuma ya yaba wa kungiyar bisa irin rawar da take takawa, tare kuma da inda ya bayyana cewa godiya bisa yadda suka lura cewa hukumar ilimin bai daya a jiha tana ba da tallafi da kuma dukkanin goyon baya da ya kamata don haɓaka ɓangaren ilimi. Kana sai ya taya sabbin jagororin kungiyar murna bisa matsayin da suka samu. Tun farko a jawabinta, amirar kungiyar ta Form 1 a jiha Hajiya Lami Umar Hassan ta ce ziyarar ya biyo baya ne na neman haɗa gwiwa da hukumar ta ilimin bai daya domin inganta yanayin makarantu da kungiyar take kula da su a faɗin jiha. Ta kuma bayyana cewa wannan kungiya an kafa ta ne a Bauchi tun 1986, shekara ɗaya kacal bayan an kafa kungiyar a matakin tarayya, inda ta bayyana cewar wannan kungiya an kafa ta ne domin yaɗa sha'anin da'awa, tallafawa mata da yara, tare kuma da gudanar da sauran ayyukan da suka shafi cigaban al'umma. Hajiya Lami Umar Hassan sai ta bayyana cewa kungiyar Form 1 a yanzu haka tana kula da makarantun nazari da firamare da kuma sakandare guda 20 a ƙananan hukumomi guda 20 na jiha, inda ta ƙara da cewa makarantunta guda 3 da suke cikin fadar jiha suna buƙatar tallafi na gyararraki, tare kuma da samar da kayayyakin koyo da koyarwa waɗanda za su taimaka mata, game kuma da ƙara samun malamai ƙwararru. Ta ƙara da cewa ayyukan wannan kungiya sun ta'allaka ne akan ɓangarori guda 3 waɗanda suka haɗa da ɓangaren lafiya, ilimi, da'awa da kuma al'amuran da suka shafi cigaban al'umma, wanda kuma ta ce za su cigaba da yin hakan domin ganin sun bada gudunmawarsu wajen kawo cigaba tsakanin al'umma a faɗin jiha baki ɗaya. Babban limamin masallacin Juma'a na Alhaji Barau da ke nan Bauchi, Malam Kabiru Ali Sahi, ya alakanta halin da ake ciki a ƙasan nan da halin nuna rashin ɗabi'u na kirki na gari da suke faruwa tsakanin al'umma. Ya bayyana haka ne yayin da yake gabatar da huduba ga al'ummar musulmi a Bauchi. Bisa ga cewar malamin addinin Islaman, ayyuka da suka haɗa da luwaɗi, zinace-zinace da kuma ƙona Alƙur'ani mai girma wanda suke jawo abubuwan da suke faruwa a ciki, sai kuma ya bayyana cewa zaben shugabannin da ba su dace ba akan madafin iko na daga babban abin da yake kawo tsananin rayuwa ga al'ummar kasar nan. Malam Tsafe sai kuma ya bayyana cewa matsalar kasar nan ba wai kawai ya ta'allaka ne ga yanayin da ake yi na kona alkur'ani mai girma ba, amma ya wuce ga hakan, inda ya ke bayyana kashe-kashe da ake yi da kuma aikin Tsafi game kuma da binne yara da ransu tare da hadawa da wasu dabbobi da suka hada da raguna ko jakuna domin yin wani aiki na asiri, inda ya bayyana wannan abu a matsayin babban abin da zai iya jawo fushi a cikin al'umma. Malamin sai kuma ya buƙaci al'ummar musulmai da su kasance masu ƙarfafa imaninsu ta hanyar nuna ɗabi'u na gari, inda ya jaddada muhimmancin yin koyi da koyarwar addinin Islama tare kuma da tabbatar da cewa sun yi koyi da abin da Qur'ani mai girma ya zo da shi. Ya kuma yi kiran 'yan Najeriya da su kauce wa nuna halin rashin kirki tare kuma da nuna hali na tada zaune tsaye, inda ya jaddada cewar nuna nadama tare kuma da aikata abin da yake game kuma da tallata adalci da shugabanci na gari su ne muhimman abubuwan da za a rika domin cigabar daurewar ƙasa da kuma cigaban ta baki daya. Kada ka bari a yi amfani da kai wajen lalata rayuwar al'umma, domin kuwa mai amfani da kai ba zai taɓa yin amfani da 'ya'yansa ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan mita 94.6 wato BRC FM Bauchi, sannan kai tsaye za ku iya sauraron mu a manhajar BRC Bauchi Mobile App ko manhajojin TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maituna Radio. Za ku iya sauke manhajar a dandalin Play Store ko App Store, ko kuma ku ziyarci shafinmu na yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da masu sauran kafafen sada zumunta musamman Facebook. An kama wani matashi dan shekaru 25 da rundunar 'yan sandan jiha ta yi bisa shigan bultu da kuma aikata ayyukan da ba su dace da shari'a ba, game kuma da yunkurin yin fyaɗe a makarantar koyar da aikin jinya ta malikiya da ke tsohon jihar a nan Bauchi. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Nafi'u Abubakar shine ya bayyana haka cikin wata sanarwa da ya mika ga manema labarai, inda ya bayyana cewa wanda aka kama da ake kira da Ahmed Sali mazaunin yankin Kobi a nan ƙaramar hukumar Bauchi, an kama shi ne biyo bayan da aka samu rahoto daga yankin makarantar a ranar 24 ga wannan wata na shekara ta 2026. Bisa ga cewar rundunar 'yan sandan, an gudanar da binciken fari waɗanda suka tabbatar da cewa da misalin karfe 2:30 na wannan rana, wanda ake zargin ya shiga cikin ɗakunan gidan kwanan ɗalibai mata yayin da yake sanye da uniform na 'yan sanda, ya kuma tabbatar da cewa ya bayyana cewa an kai shi ne domin aiki a ɓangaren Garo Security, waɗanda suke aiki a wannan yanki na bada tsaro musamman da ya kunshi yankin da wannan gidan kwanan ɗalibai mata yake. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa an jami'an 'yan sanda a shiyar 'yan sanda ta bi da ke nan Bauchi sun tura jami'an tsaro kai tsaye waɗanda suka yi bincike tare kuma da kama wanda ake zargin, an kuma samu uniform ɗin bogi a tattare da shi wanda ya yi amfani da shi ya sanya domin ya shiga wannan waje, an kuma ajiye su a matsayin kayayyakin shaida. Kana bincike ya tabbatar da cewa wanda ake zargin ana kuma an taɓa samun shi da laifin yin sata a wannan gidan kwana na ɗalibai matan, tuni dai wanda ake zargin aka ajiye shi a rundunar tsaro ta 'yan sanda, inda za a ci gaba da gudanar da bincike domin tabbatar da abin da ya aikata. Rundunar ta kuma ce za a tura shi gaban kotu da zaran an kammala dukkanin bincike. A halin da ake ciki kuwa, kwamishinan 'yan sanda na jiha Sani Omolori Aliyu ya gargaɗi al'umma da kuma sauran jami'ai da suke sanya ido akan al'amuran da suka shafi tsaro da su kaucewa yin shigan bultu tare kuma da shiga rigan da ba nasu ba, inda ya tabbatar da cewa rundunar za ta ci gaba da aiki domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma musamman a yankunan da ake da makarantu a faɗin jiha. Sabon ma'ajin hukumar kula da ilimi ta ƙaramar hukumar jama'are Malam Babiyo Kaila ya kama aiki a hukumance. cikin jawabin da ya yi shugaban sashen kula da makarantu na hukumar ilimi ta karamar hukumar jama'ar Malam Babaji Gunduma ya marabci sabon ma'ajin ne tare da tawagarsa wanda ya samu rakiyar baturen ilimi na karamar hukumar Shira Malam Musa Wakili da yake magana a madadin tawagar baturen ilimi na karamar hukumar Shira Malam Musa Wakili ya bayyana Malam Babu Okela a matsayin haziki jajirtacce wanda yake yin aiki ba tare da sanya gajiyawa ba sai kuma ya buƙaci shugabanni da kuma hukumomin hukumar ilimi ta karamar hukumar jama'ar da ta bashi dukkanin goyon baya da ya kamata wanda zai bashi damar sauke nauyin da aka dora masa bisa yadda ya dace. Shi ma a jawabinsa sabon ma'ajin Malam Babu Okela wanda ya bayyana godiyarsa bisa irin tarba da aka yi musu ya kuma buƙaci yin aiki kafada da kafada da sauran ma'aikatan da suke wannan sashi inda ya tabbatar da cewa zai yi kokari domin ganin ya sauke nauyin da aka dora masa bisa yadda doka ya tsara da yake mai da jawabi a madadin ma'aikata da kuma shugabannin hukumar ilimi ta karamar hukumar jama'ar. Baturen ilimi na karamar hukumar jama'ar Alhaji Shu'aibu Salisu Umar ya tabbatarwa sabon ma'ajin ne cewa zai samu dukkanin goyon baya da kuma tallafi daga hukumar domin bashi damar sauke aikin da aka dora masa yadda ya kamata. Salisu Shu'aibu sai kuma ya jaddada cewa yin aiki tare kafada da kafada da kuma fahimta da aminta da juna su ne muhimman abubuwan da za su ci gaba da taimakawa wannan hukuma wajen ganin ta gudanar da aikin ta yadda ya kamata. Hakan kuma shi zai kasance masa amarika domin ganin ya sauke nauyin da aka dora masa shi ma. To jama'a duka labarin kenan, sai dai kafin fice ga mun waɗanda suka yi kano. Kun ji cewa hukumar ilimin bai daya ta jiha ta tabbatarwa kungiyar mata musulmi ta famman cewa za ta bata dukkanin tallafin da ya kamata domin haɓaka ilimi a Bauchi. Kun kuma ji cewa wani malamin Islama ya buƙaci 'yan Najeriya da su kaucewa aikata abubuwan da suka kaucewa addini da al'ada. Da ƙarshe kuma kun ji cewa rundunar tsaron 'yan sandan jiya ta kama wani da ake zargi da yin shigan bultu tare kuma da ƙoƙarin yin fyaɗe a nan Bauchi. Duka labaran kenan daga nan BRC Bauchi.
0: Shika kamar yadda nuhu ilina ta wannan karanto mana labarin jiha da kai mita 4.6 sankwan FM. Ranar zagogon muna cewa karfe 8:30 saurayi minti 2 da misalin karfe 8:30 daidai ko akwai maɗauke da shirin rayuwar yau wanda zai zo maka kai tsaye daga na mita 4.6. Kafin nan bari mu leƙa sashen tallace-tallace domin ɗaukan wasu saƙonni ne.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe tunin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 ko hanzarta zuwa domin a yi rijistar haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata kazalika waɗanda suka canza wurin zama hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026 ku je dan yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku kuriyarka ɗancinka katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je harkatar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha wani rubu Usman Shehu
1: Ziyara da ta farko a gidan surukai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan mun su bin kullum Mr. Shaw, sai na ji miyar kuka ta fara turanci. Kuma a ji Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba mu a kwano in tafi da ita gida." Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan ƙamshi. Mr. Chef dandanan gida, dandanan

0: tsayuwa kan dugadugai, ba sai ka jira wani ya kawo maka tallafi ba. Sannan kuma babban abun shine yaro ya taso da sana'a ko kuma wani abun da zai iya dogara da kanshi ba sai ya jira an yi masa ba. Mun tattauna rawar da ya kamata iyaye su taka, mun tattauna rawar da ya kamata gwamnati ta taka, mun tattauna rawar da ya kamata su karan kansu yara su taka. Ina ga bari mu dauka abubuwa guda biyun nan mu fara yin matashiya da su, bangaren ita karan kanta al'umma da kuma su karan kansu masu koyar da irin waɗannan sana'o'i da irin cibiyoyi da suke rike da su. In muka dubi ta fuskar al'umma, ta yana al'umma ta shigo cikin wannan al'amari kuma me ya kamata a ce tana yi?
1: Ai, al'umma ita ne mai taka rawar gani fiye da wa'innan iyaye, ko da gurbadan ce fiye ba ne, amma su ma suna da rawar gani mai ƙarfi su al'umma ta ɓangare duka ukun da kake magana a kai ta wajen iyaye da su yara da kuma ita gwamnati. Su al'umma su suke tare da jama'a. Don lokaci gwamnati in ba an sanar da ita abin da ake ciki ba, ai ba ta sani ba, al'umma su kuma suna ji suna gani. To don haka su al'umma sun fi saurin mahukunci akan abu tunda sun ji sun gani. Saboda su iyaye sun turo da ne, ko kuma a'a su sun tsammanin su ɗaya na wurin sana'a ne, zai iya kasancewa ya shiga wani layi daban. Al'umma saboda ai yanzu mutum ake kiwo ba dabba ba, kowa aka wa wani shi to mutum ake kiwo. Saboda haka su ma al'umma suna da rawar gani da ya kamata su taka. But amma kirjiyar da ake samu ta wajen taka wannan rawar gani, yau inda zaka ga ɗa yana wani abun da ba daidai ba, ko da ya sanya rigar uniform wato na koyon sana'an, ka zo ka gan shi a wurin da ba koyon sana'an ba, kuma yana wani abun da ba daidai ba, inda za ka ga mu iyayen maimakon su ɗauke ka mutum a wajensu mai daraja, to sai su ɗauke ka wani abun gaba kana zuba ma ɗansu ido.
0: Abokin gaba ma ana ka saka ma ɗansu ido ba ka yi abun
1: hasali ma sai su faɗo wani abu mara kyau ko mara daɗi a gaban shi wannan yaro. Ga yanin ta yadda su wa'ina al'umma za su yi tasiri, sai sa sai al'umma gudun irin wannan sai suka bari suna ganin abin da ya kamata su yi na hukunci, ko kuma su yi na tsawatarwa, ko kuma su yi na faɗa a tsawatar duka uku ba a yi.
0: Imman katse ka ba, tun daga irin matsalar da ake fuskanta a da dai mun sani an kuka taso a unguwa kowa yana da daman hukunta kowane yaro ko da kuwa a ce ba ɗan shi ba ne, sai ga shi kuma an sun cika irin wannan yanayin da baka isa ka hukunta wanda baka da iko kai tsaye a kan shi ba, ko da kuwa wani lokaci ɗan ƙari ne ko kuma ɗan yaya, ta yana aka iso ga wannan matsala?
1: To ana ka rage abin ka ce ɗan ƙari shi ɗan yaya, ko ɗan ka ne yau in baka da ƙarfin iko a gidan kola baka isa hukunta ɗan ka ba, sai lalle kana da ƙarfin iko, sai ka fi ƙarfin uwar ɗan ne wallahi ka iya da ɗan. Amma muddin uwansa ta fi ƙarfinka to ɗan ma fi ƙarfinka, ina so ka fahimci wannan abu.
0: Haka ne,
1: shi yasa abu ya lalace na wuce ya wuce tunaninka. Yanzu kamar yadda kake faɗa a da baya kwarai an tashi inda mai sana'a ɓacece a wannan anguwa, to da ka samu duk wanda ya tashi anguwa ya iya wannan sana'a, sai yadda guda ko ya ɗan yi wani abu daban. Amma duk wanda ke cikin wannan anguwa za ka samu sai ya iya wannan sana'a, saboda wannan girmama na gaba ɗin shi ke kawo haka. Tun abin kana ganin wasa ne kana zuwa ana ɗan aikanka a wuri har sai ka zama kai ma a faranta zuwa to
0: mai koyan
1: sana'a. To yanzu sai ta kai matsayin da shi uban shadun ɗin ma maganar cewar shi ne fa da haƙƙin ɗaiɗai da yaro ma a kan wannan turban, wallahi ba yi gabansa. To da yawon ta yi al'umma za su shiga maka cikin hidimanka.
0: Tun da batu ne duka ake na neman mafita, an fuskanci matsalan ɗan da ba naka ba, ko kuma kamar yadda ka ce ko da ɗan naka ne man baka da ƙarfin ikon faɗa a gidanka baka isa ɗaukan mataki ba, to me zai kasance mafita kenan?
1: Babban mafita shi ne mu iyaye ko kuma ce mu mazaje a gidajenmu, lallai namiji ya zama tsayayye a gidan sa in har yana son bayan sa ta zama na abu lalle ne zama tsaye mene ne tsaye shi babban kuskure ga mu iyaye ko kuma ce majidanta wallahi ƴaƴayen da suke tashi suke gani iyaye su mata sun fi ƙarfi to shi yasa suka fi ƙarfi saboda mun tashi a cikin wani society ne wanda yake iyaye mu ne zai suna da ƙarfi iko a kayan ma iyaye mu mata a kai ƴaƴaye mu iyaye kai a kan ma kowa waye suna da ƙarfi iko mai kawo haka saboda suna iya yin tsido su yi hukunci a kan nasu sai ya sa wanda ba nasu ba ma yi abin da su yi hukunci daidai da abin da suka yi ma nasu to ba ka yi hukunci wa naka ba kana tsoron uwarsa kai kuma ka yi hukunci wa na wani ya hukuntu ba ma zai saurare ka
0: nan batu muke yi na mutum mai dogara da kanshi in muka dauko rigar da kake dauke da ita kuma na shugaban kungiyar masu kananu da masakaita masana'antu ta kasa a nan jihar Bauchi akwai rukunin da muka dauko guda na cikon na biyu da na ce akwai kuma matsaloli bangaren su masu koyar da waɗannan sana'o'i din ta ina su kuma aka samu matsala da har ya kai ga halin da ake ciki
1: ainihin mu da muke koyar da sana'o'i mu kanmu ne da mu ɗauki tsarin da yaran nan za su koyi sana'a ba akwai koyar da ake gudanar da shi da yawan gaske shi sa ai muddin baka san daraja ko mutuncin abinda ka je koyo ba to koyon sa ma ba zai zama tasiri a wajen ka ko a da baya da ba kuɗi ake karɓa ba amma dai shi yakan bautu wanda yake koya masa sana'a to yanzu ba bautuwan illa iyaka yaro ma na gadara in ma kuɗi ake baka ubansa to ya biya ka gadaransa dan sai ya biya ka dan haka shi yana jin wani hakan abin da dara ne
0: ya isa yi tutiya da shi
1: in ko ba a biyan ka yana jin to fa shi tun da yanzu ya dan iya wani abu a cikin sana'a to so da haka shi ma zai iya rike kansa abin da ke ji kenan kuma har ga Allah kamar da nake gaya maka rashin tsari domin ka duba kamar kudancin ƙasar da Yarbawa da Inyamurai duk tsarin koyar da sana'arsu ya sha bamban da irin namu fiye da tunaninka fiye fiye ne sa ba kusa
0: kamar me ya bambanta
1: abin da ya bambanta shi ne ni ba mu ɗauki ma muhimmin ta sana'a ba ballantana su yaran da suke koyi sana su gama abin da muhimmanci na farko ya mu zai zo daga ya zo shi idan sa yana kan ya ake a samu kuɗi a wajen to ga mu ta sana'a da ta koyi da wuri ta yana ta yi tuko yaya ake a samun kuɗi a waje ko ta ina ake samun kuɗi ba maganar cewar a yayin da sai rawa bai tudu ne iya abun nan ba saboda yanda ya iya abu shi ne ya tudu bauta ya zama yayi kamun ya zama haka a'a gani ko yake kamun da yayi ake zama haka
0: matsalan a bada kuɗi kafin a koyi sana'a ga irin abin da ya zo da shi matsalan a je wajen sana'a ba tare kuma da an bada kuɗi ba domin a koyi sana'a shi ma ga irin abin da ya zo da shi kowane da irin nashi a tangarɗa ko matsalan da yake haifarwa a matsayin ku na waɗanda kuke wannan bangare mai cece ke nan za ta kasance mafita
1: a mafita guda biyu ne in dai ne makamanta ba to dole a biya ka
0: to ai ga abin da kuma suka haifar daga waɗannan bangarori biyu
1: to amma ta haifar ai bi da ma bi yadda ya muka mutum in da zai muka mutum ne kudin sa kudin zai ga karba kai ne dashi yanzu da in ka zo koyi aiki sai ka je ka yi ruwa ka cika rundunar gidan oganka sai ka yi kaza a gidan oganka sai ka je ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka ci wajen awa biyu zuwa uku kana wani abin tukunna ya hidima kafin ka dawo wurin sana'a aka yi kowa haka ai kamar almajiranci ne to yanzu sai aka ce a kuɗi za a biya to ba a biya ka wannan kuɗi ba in ma an biya kan to ka kaddara cewa to wannan kuɗi da aka biya kan to shi ne madadin kai da ka ɗauka ka biya wannan kuɗi don a maka wa'innan hidimomi kuma ka concentrating
0: akan koya ma yaro
1: a wajen koya ma yaro shi malami ne gani take ba shi yace albashi ne albashin ne tare da taragan masa dan matsalolin sa wanda zai sa hankalin sa ya zama yana jikin sa zai koyar da abin da ya kamata ya koyar to yana shi ne tsari amma kuskure ne a ce ba mu karɓan kuɗin kuskure ne wallahi ko da ba za mu amfani da kuɗin ba shi ne ba da kuɗin yanzu yana fidda kuɗin a jikinsa to zai fi ganin abin da yaron ne yake yi tukuni ne result ɗin
0: sakamakon
1: ne sakamakon abin kai asara yake yi sai a daina to amma in ha an abarwa ne wallahi yaron ne zai iya mata uku ko sama da haka wallahi bai sa ko za a yi banda za ka tambaye shi ne yanzu zai ci shine sani saboda ne ba wani koman da yake fita
0: matsalar ba da kuɗi domin a koyi sana'ar ita ma da irin abin da ta zo ina ganin na ɗauki kuɗi na baka don ka koya ma yaro na sana'a saboda aka baka da ikon kuma yi masa hukunci akan wani abin da ba shi ne daidai ba ka gani shi ma wannan wani fuska ne da ya kamata a ci
1: a gaban shi da bangaren ne ko nake da iko ai kuɗi ba ka ba ni don ya hana ni tarbiyyatar da shi ba ne ina gaya maka abu ɗaya ne yake hana tarbiyyatar ina baka iya tarbiyyatar da naka ba kar ka ce za ka iya da nuni amma na iya tarbiyyatar da nawa ba kuɗi ka ban ba ko jaka ko buhu ka ban na kuɗin abin da yake mana wannan zan yi mana haka ka ce kaka da ka kawo ka akwai masa sana'an kana jin in babu tarbiyyar sana'an za su samu ne ai in girya ma ta yi sana'an muhimmanci a wannan gaban ita ake nema tukunna kafin sana'an ta yi tasiri a jikin yaro su ne ka muddin ko aka rasa wannan to sana'an ma ba ta yi tasiri ba dukkan ku da kai da kake koya masa da shi uban da yake yi a dishe a yi asara
0: to misali yanzu mu ɗauki matakin ƙungiyar ku tunda duk ƙoƙarin kawo gyaran ake yi ta wannan fuska an ba da kuɗi bai yi magani ba saboda gori ko kuma abun nan ba ba da kuɗi ba shi ma ya shigo ciki an nuna rashin jajircewa ko wani ya makamancin haka idan muka ɗauki a matakin ƙungiya ko kuna shirya ko kuma kuna tunanin ɗaukan wani mataki musamman ta fuskar wani ya ba da kuɗi a koya ma ɗan sana'a sai ya ga baka da iko a kan shi ko kuma baka da daman ka tarbiyyantar da shi ta wasu fuska ka koyar da shi sana'ar kawai
1: shine babban abin da mu a kungiyance muke ta kokari shine gwamnati ta gane shi din din ta wajen koyar da ita wannan sana'a ma yaro shi ko ba iyaye su gane shi din din su wajen tsarin yadda za a yi su ma masu koyar da sana'a su gane su din din su wajen koyar da ita wannan sana'a wannan shi ne babban aikin ita wannan kungiya na ƙanana da matsakaitar masu sana'a
0: ko za ka yi mana filla-filla ne zai kasance nauyin iyaye ko har su bangaren gwamnati da kuma masu koyar da sana'o'i din
1: na bangaren iyaye su ne ku tabbatar da yaron ku kun fara iya adadin abin da za ku iya da tarbiyyar ɗan ku
0: daga tushe kenan
1: daga tushe sannan kuma da lokaci ita sana'a kalin yin shi yaro ya girma ya kangare ya fi karfin ku ce ku kai shi wajen sana'a wannan kuskure ne ita gwamnati kuma yadda take tafi yaron a ciki shi ne maganar shigowa da ta kan yi ta ƙayyade ma shi ne koyar da sana'a a ce a shekara ɗaya za ka koyar da yaro yaron da kuma zai a kowane hira shekara biyar ba zai iya wabon ba an ce a shekara ɗaya za ka buɗe ƙwaƙwalwarsa ne ka zuba masa kuskure ne ita gwamnati take kuma ɓata kuɗinta take
0: su kuma masu sana'o'i fa
1: su kuma ɓangaren masu sana'o'i wallahi rashin gaskiya ita ce take mana illa mu rashin gaskiya ka san abin nan ba mai yiwuwa ba ne kuma ka ce zai yiwu su haka shi tarbiyyar nan da ake ce akwai a yaro duk abin da za ka yi a gurin wallahi tallahi ya fi abin da za ka ɗauki ko ƙanyen kankafinta ko guduma ko kaza kana nuna masa yadda bai mutse ai abin da za ka yi yake kallon ka shi ma wani ne ya zama kallon kallon da ba
0: kallon da tarbiyya
1: na ce kallon da mai kyau ne ko ba ni aiki mai kyau ta yaya ka zama mai kyau na ce in ka koyi sana'a kakka cuce ni ko kana gani ni ina cutar wani kuma ina amfani da kai ta wajen nan cuce wani ka koyi san wa'innan akwai na gina shi alhairi sannan kuma da shi zai yi alƙawari to kai mutumin nan ranka sa ko wurin cika ranka zan ba
0: kuma shine dan sakon
1: kuma shine dan sakon ko in yazo ka ce musu bani gari ko kaza ko mai shine dan sakon ka gina musu alheri su da haka ta nan masu shi kansu masu koyar da sana'a ma kaga akwai gyara ana ba koyar da sana'a kaɗai in an kawo maka yaro aka koya maka duk wani abin da za ka yi ka san cewa wannan wata aba ce wanda yake ana koyi da ita shi yaro zai koyi da ita
0: zai iya misali ka bani kuɗin koyar da danka sana'a danka kuma nazo ina koyar da shi amma kuma yana nuna rashin kulawa ko kuma yana nuna wani ɗabi'u na abin nan in sallame shi amma kuma rike kuɗin
1: wato shi wani abu za ka saka shi biyu ne ai muddin da tsari shi ne komai za ka yi shi a takarda ne ga tsare-tsarenka in an maka kaza ga shi in an maka kaza ga shi in an maka kaza ga hukuncin ta kaza shi wanda ya kawo shi ya sa hannu saboda haka shi ke a abin da aka samu hannu a abin da yake tsarin ka shi aka samu hannu in tsarin ka in an samu matsala za ka bi musu da sauran kuɗi a cikin tsarin ka ta kanta shi ne ya musa in ko ba mu wannan tsarin shi ke nan in shi ne wani ya maka tuko a tsarin ka shi ne haka
0: duk da ba gama
1: creating damages shi ne haka a kudinci yadda ka tsara al'amarin ka shi yasa an ce maka rashin tsarin ma ya kawo dubin da yawan ina abubuwa
0: to idan muka dauki batun maganin tsarin nan mu ajiye batun gwamnati a gefe tunda akwai waɗanda karin radin kansu suke zuwa su koyi sana'a ko kuma radin kan mahaifi ya ci cewa barin kai dana ya koyi sana'a su karin kansu masu sana'o'in kuma wani lokaci akwai rashin daukan muhimmancin sana'a bar ma batun sanya gaskiya ko wani abu shi karin kansu wanda za a je koya a gunshin da ya dauki sana'a nashi da muhimmanci ya zamanantar da ita inda za su dace da irin wannan zamani da ake so a cimma wannan abin da ake nema din ba me ne zai kasance mafita
1: ai kai kuma ka kai naka ka kai kai kuskure me yasa kake zabi musu makarantu a ga private school din ma ga yadda aka fi kaza ga yadda aka fi kaza haka shi ma mai sana'a yake wani ko ba ne fi yaro ba ne kai uban yaro kai ya kamata ka nemi wurin da kake da tabbas kuma kake da garanti wanda kuma kai yadda da tsarin su taso wannan tarbiyya ma da muke magana yanzu yaro ko da a yanzu ka zo da shi wuri na misali kamfani na da ya koyi sana'a wallahi akwai behavior din da in yi zan ce maka malam ka tafi da ɗanka ba za ka ɗauko ko nawa za ka biya akwai kuma in ina so akwai abin da shi yaron da ya rike shi ɗana sai in buɗa masa yadda zai yi laifi hukunci wa ɗan da na haifa
0: ba wanda ya zo koyan
1: ba wanda ya zo koyan ba a gaban wanda a gaban wannan so da haka shi ma zai jira wanda yi nasa ya gani ko akwai sassauta
0: wannan dai zai kasancewa da mataki kenan na gyara wannan tafiya
1: shi ne babban ma mataki ka gyara ka gyara kanka kai tukunna kai cuta kashin kanka ka gyara kanka
0: kamar yadda ka fara bayyanawa wannan kungiya ta ku ta fara karɓuwa ba ta dai gama karɓuwa ba duk abin kokari ne na a tafi da zamani a kuma zamanantar da abin da ake kokarin koya din a kai kuma yadda muka sani wannan yanki na mu wasu abubuwan har yanzu a gargajiyance ake tafiya da su kuna tunanin faɗaɗa watakila ko gayyatan su masu irin waɗannan koyar da sana'o'i ko wani abu domin a sanya su a kan turban da ya kamata a ce shi ne daidai
1: ba abin da muke yi kamar mu yanzu mu wannan ƙungiya ta mu muka haɗa da su national level ɗin mu wato mataki na ƙasa na su dinga taimaka mana tojin tubiyo mana sinima da workshop
0: na taron horaswa
1: taron horaswa na su kansu na statuwar zuwa to masu koyar da sana'a da irin tsarin da a yanzu ya kamata a ɗauka to shi ne muke ta yin irin waɗannan abubuwa sannan kuma a nusance muna nusar da ita gwamnati ban mu rayuwar ta a baya ba muna nusar da ita gwamnati na cewar rayuwar ta tsari to wajen gyara domin gyaran nan ba da baki ba ne. Yanzu misali yaron da bayan sana'a ya je ya dura ma 10 ka ƙirga 250 ka ba shi. Wanda yake da sana'a ka san shi amma kai ka ga kai wallahi ka gani ka san cewa yana cikin matsala ba ya gaya maka domin gobe ba za ka iya ba shi ba. Kai ma ka ɗauki gaskiya a nan.
0: To aka yi ke biyar su lotun a can da rada da bai shi da ake sauraron wannan shiri na rayuwar inda muke tattauna da Alhaji Alhaji Umar Ladan shugaban kungiyar ƙananu da masakaita masu sana'ar hannu a nan a Bauchi. Kungiyar da muke tattaunawa domin ƙoƙarin zakulo matsaloli da ake fuskanta da su musamman ta hanyar koyon sana'o'i ɗin, hanyar da za a inganta koyar da sana'o'i ɗin da kuma hanyar da za a inganta ladabtar da wanda ya je koyar sana'a ɗin, duk manufar a gudu tare a tsira tare. Lambar wayarmu da za ku iya shiga cikin wannan shiri domin ba da gudunmawa ko tambaya ko neman ƙarin haske 0806 97 5 0 wato 0806 97 5 9 5 7 0 za ku iya kiran wannan lamba domin ku ba da gudunmawa ko kuma ku yi tambaya ko kuma neman wani ƙarin haske akan wannan abu da muke a nan. Jelwa zubarin dawo gare ka yanzu mu ɗauki waɗannan rukuni duka guda biyar iyaye, gwamnati, yara, al'umma da kuma masu koyar da sana'o'i, duka ga waɗannan abubuwan da ka lissafo ɗin wanda kowane ɗaya a cikinsa yana buƙatan a yi zauna a kan shi a samu masa maslaha a kuma yi ƙoƙarin magance shi. Menene kake ganin babban abin da ya kamata a ce an fara yi wanda duka waɗannan ɓangare guda biyar za su haɗu a kai?
1: Ni abu a shawarci abin da nake gani ita ya kamata a yanzu a yi shi ne ita gwamnati ita ce uwar kowa ko uwar kowa, wadda yake gwamnati ta yi la'akari da wannan abu a yaƙi ce ya zo yake neman ya cimma kowa, don haka dole ba za ta ja da baya ba, ita za ta shigo ciki. Shigowa ciki in terms of kamar abin da nake gaya maka dole a samu wa'innan biyar ɗin nan su zama suna da wakilci wanda za a zama da ita gwamnati domin samun mafita. Su al'umma community su zama akwai wakilansu masu faɗi a ji, yawan sana'a akwai wakilansu masu faɗi a ji
0: wanda da duk za a yi abin
1: da yawa su ne
0: a iya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan ina ga ko ya kira kuma baya tare da mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To 0806 97 5 0 wato 0806 97 5 9 5 7 0 idan ka ce masu fada aji bangaren iyaye, bangaren gwamnati, bangaren masu sana'o'i, bangaren al'umma din, mai sauraro zai so ya fahimci me kake nufi da hakan. Assalamu alaikum. To da alama yau layin namu yana masu faɗa aji tunda su karan kansu waɗannan rukuni da aka ƙirgo ɗin su ne masu faɗa aji ɗin.
1: Abinda yake magana a kai yanzu ne sun abu a ɓangarori guda biyar. To dukkan ɓangarori biyar ɗin da muke magana ana magana ne akan kowa da rawar da zai iya takawa. Kuma hakan ne kowa da rawar da zai iya takawa. To amma in an ɗauko gyara me ya kamata a yi sai a zauna kowa a ji ta bakinsa. In aka ji ta bakinsa za a iya samun matsaya kuma za a samu mafita.
0: Ta ya misali a ce kenan ɓangaren masu ƙungiyoyi a ji bakinsu ta hannunwa, ɓangaren yaya a ji bakinsu ta hannunwa.
1: Na'am, yanzu da nake gaya maka su iyaye ai shuwagabanni su ne iyayenmu.
0: Na'am.
1: iyaye iyaye kenan su shugabanni tunda shugabanni su ne masu tsarawa ko ba haka ba sannan ita gwamnati ita ce yana da mama me zai za ta yi aiki da karfin ta za ta yi aiki da dukiyar ta ita gwamnati mu kuma da nake magana da kai mu masu koyar da sana'a muna da matsaloli kwarai da gaske but amma in aka ce ga matsalolin ya fito kaza da kaza ita kuma da ta ce ga ta yi wata shigo da a daki na mu kaza da a daki na mu kaza da a daki na mu kaza da a daki na mu kaza.
2: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Muna tare da
3: Aliyu Muhammad daga Karofin Madaki.
2: Aliyu Muhammad daga Karofin Madaki, barka da shigowa.
3: Barka da warhaka. Ni shawarar da zan kai da bayani kino kina za a yi ga mutane da su bar wannan kamar sanan hannu.
2: Na'am. Kamar na
3: yake. Kuma mutum ne da ka dauki bai dauke ka ka je ka masa aiki. Ka hau mace ka tafi nisan waje ka je da ka mai aiki. Kafin ku fara aikin za ka so ku yi kirkiri. Sai gwada maka wani lokaci ba matsala ba abin da ni gagara. Sai an zo an gama aiki lokacin da kake buƙatar ko dai ka ga abin da ka faɗa mai sai gwada maka. Kai shi ma ga ya tsanaka ga yana da wanda za ka maki. Ina ka wannan kuɗin ne za a yi kwaikin a wasu. To wani lokaci ne ya kasance aka har ne sana'a hannu ran sai ba in yi kyau da na kai yanda biyu na uku to in ya ga wani wani kawai sai ma sai ya yanka kai. Sai ta tura ma kona ina ma mu wala ya fi fi ina ma mu wala ya fi fi ne ba ni cika kan kuɗi na ba. Wani kuma zai ma za ka masa aikin. In ka nisa aikin sai kasance sauran kuɗin ka ba zai fita a hannunsa ba ta sai ka ji Allah ita. To wannan matsaloli sai su yi sa masu sana'a hannu sai su fada cikin canji na zalintan
2: to masha Allah Aliyu Muhammad muna godiya 08069759570 wato assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
2: To muna tare da
4: ina tare da Dauda Zaman daga Yalwa.
2: Dauda Zaman daga Yalwa.
4: Yalwa.
2: To ba ka da shigowa.
4: Wannan jiran diamond to.
2: Na'am.
4: Amma wani lokaci kuka yi a cikin gari Yalwa ba mu samu wannan abin.
2: Na'am.
4: Gaskiya idan da kuna zuwa ku girmantar da mu a nan zai yi daɗi.
2: Na'am. Kamar.
4: Ina roko ku taimake mu a Yalwa domin gaskiya yara ba su samu irin wannan koyarwa.
2: Na'am.
4: Idan kun ci gari ban zai iya taimake mu duka.
2: To masha Allah Malam Dauda kafin ka sauka kamar kana nufin ta ɓangaren radio ko kuma ta ɓangaren su masu irin waɗannan
4: ɓangaren sana'a.
2: Na'am. To muna godiya Dauda za ka ji insha Allah.
4: Yawwa ni gode ma bawan Allah wanda ya ji yana wannan.
2: To masha Allah muna godiya Malam Dauda.
4: Allah ya taimake ki.
2: To mun gode muna godiya sosai 0806975957 wato 0806975970. Aliyu Muhammad daga Karofin Madaki ya ɗauko wani batu barin masa matashiya da yanda ya ɗauko batun kalmar wulaƙanci wanda yake shiga tsakanin su waɗanda ake zuwa a yi musu wani abu
1: da
2: ga kuma Dauda Zamani ko kira ya fita me ne za ka iya cewa musamman ta wannan fuska wanda ina ganin kamar shi ma wani taki ne na da yake ƙara rurrutu abin da yake faruwa.
1: Na fahimci abinda shi Aliyu yake nufi. Wato duk wannan abin ya haifar da rashin tsarin mu masu sana'a. In muna da tsari ai ba dama ka bar gurin sana'ar ka ba tare da
2: an yi ciniki ba.
1: Da an yi wani yarji har da rashin da komai.
2: Na mutum ba ya wani.
1: Dole ne ba. Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum
5: assalam.
2: To masha Allah muna tare da wa.
5: Ba tare da Jamilu Ibrahim ne daga Lushi.
2: Jamilu Ibrahim daga Lushi to barka da shigowa.
5: Muna mara da bayin da suka yi sau Allah ya rufa musu asiri.
2: To Allah ya mu amin.
5: gaskiya ne kamar da wanda ya gabata ya faɗa haka ne gaskiya yawanci ana samun matsala daga waɗanda ake yiwa aiki gaskiya sai kaga mutum ne ya kawo masa aiki sai nuna maka babu matsala duk da wancan yin bayani sai daga baya nuna maka ga zance ga bayani wanda duka kuskure ne
6: to
5: amma kuna ji
6: muna tare da kai
5: daɗin abu shi ne yawanci ubangiji ka san shi kai ma aiki ka cuce shi to da ya cuce wani kafin ka cuce shi
6: haka ne
5: saboda haka ya cuce wani a sama ya zo kai ma ka cuce shi ma za ka je matasa da kai kai ma ya cuce yawanci kawai ta yadda ba ta muke
6: wannan hake shi
5: to wannan ubangiji in mutum da halayen mu insha Allah duka abubuwan da suka fi kiliya Allah ya samu dace
6: to Allahumma amin wa dan jamila Assalamu alaikum to wannan kiran ina ga yayinke shi Jamilu yace wa cuta ce ta gamu da cuta wanda kuma yana ganin Assalamu alaikum to wannan kiran ma ya fita muna magana akan Aliyu Muhammad wanda ka riga ka fara cewa wani abu akan shi sai kuma Jamilu Ibrahim wanda shi ma ya dora akan yana ganin cewa wannan ne ya cuci wannan wannan ya cuci wannan wataƙila shi har alamu Assalamu alaikum.
7: Ala alaikum.
6: Wa alaikum assalam. Muna tare da wa?
7: A tare da Kabiru Fiye da Garen.
6: Kabiru Fiye da Garen?
7: Rolo ya?
6: Rolo ya to barka da shigowa.
7: Awa ina yi da tsawon tsari.
6: To masha Allah.
7: Ƙasa a gaskiya a wani lokacin shi ne da su don masu kamar aiki su suke ba wa shi mura ko kuma wani abu kofan da zai zalunce.
6: Kamar ya
7: da ta iya yi wa in yana tunanin ya gama wannan aikin za a ba shi ko da misali a ce 3,000 to amma ko yana kudin ya tashi da za a ba shi ko kuma to zai iya tashi ya tashi ya sa wani aikin shi ko kuma ya yi kusa da sai da zai abin da zai mai gudu ne abin da yake zama nan da ya shi da shi a su ma'aikata ko kuma ya ce su masu jirgin da su
6: wannan gaskiya ne to muna godiya a
7: da
6: Assalamu alaikum to wannan kira ya fita shi ma ina ga to Assalamu alaikum to muna tare da wa
8: Ya kamata goma a sama mana sana'an da za a koyi da mutu.
6: To, masha Allah. To, za ki ji abinda bakon damu zai ce hajiya Aliyu Batula, insha Allah.
8: Ina godiya da ke sama ne ce.
6: To, masha Allah muna godiya.
8: Madalla.
6: Da ya ce daga cikin waɗanda suke gabatar da zaɓuɓɓuka a gidan nan wato Hajiya Halima Batula. Alhaji Alhaji mu tattauna akan waɗannan abubuwa guda uku zuwa hudu kafin mu sake ba da dama wasu kiraye-kirayen su shigo walakanci cuta da kuma ha'inci wanda duka mutane uku ne daban-daban suka yi magana a kansu wanda rashin sanya gaskiya tsakanin mai yin aiki da wanda za a yi wa aiki suna ganin yana taimakawa wajen ƙara lalacewa wannan ɓangare.
1: Kamar yadda na gaya maka daga farko babu da ɗauki sana'an da muhimmanta sana'ar shi yasa ba mu tsara abin da ya kamata ya zama ya muhimmanta sana'a din wahala ake sha bi ma'ana yanzu kawai don an kira ka wani zo ana zaune-zaune zo shi ne yake da buƙatar ka zo ka yi aiki kuma ka tashi ka je aka ce ga aikin nan ka kama kuma kai kai baka ce a'a ga kaza ga kaza ba kai ka kama kai waye mai laifi saboda Allah in bai ma biya ka bo ga mai laifi
6: to me ya kamata mutum ne
1: abin da ya kamata shine ya san tsarin ka. In ya san tsarin ka, to shikenan fa ka gama da shi.
6: Wani zai ce rayuwar ake hannu baka hannun kwarewa.
1: Ba mu gana hannun baka hannun kwarewa.
6: Na'am, kaman
1: me. Ai ilimi ba wa ba ba abin nan ne, ba abin banza bace.
6: Na'am.
1: Shi yayi da kansa mana. Wanda yake ya kai kwabe yayi da kansa in ya isa. Ai da ilimin ka jarin ka. Tsari ne kawai nace maka babu ilimin ka tsarin ka. Yanzu bi misali, ni yanzu ka zo ka ce kana so za a je a duba aiki a wajen. Sai na tambaye ka a wani waje za a je. A wuri kaza ne kai za ka kai shi ku dawo ko kuma shi zai kai kansa ni zan kai shi mu dawo ko kuma a shi zai kai kansa duk gwaro responsibility na hannunka in ka ce to kana so in rubuta maka bai na abinda za a kashe wallahi ba zan rubuta a banza ba saboda ilimi ne ne yanzu misali zan iya kwana biyu kwana uku ina rubuta maka quotation muke kira wato
6: na adadin abin da aikin ka zai
1: ci so da haka zan yi lissafi na na abin da in wannan abin za ka biya 30,000 ko 50,000 sai ka biya ni in ka ba ni aiki in ka ba ni aiki na yadda ka ci wannan kuɗin a cikin kuɗin aiki ya domin don saka shi a ciki amma ba yana yin yambaye da ilimi na ko ka ɗauki ilimi na ka je ka kira wani ka ce zo ka yi aiki saboda a'a
6: ma'ana dai in na fahimce ka a kira mai sana'a a ce masa to ka yi mana lissafin aikin mu kaza nawa zai ci shi ma kuskure ne kenan
1: kuskure kar ka yi kyauta wallahi kar ka yi kyauta sai dai in kana da tabbas kai kai za ka yi aiki amma kuma babu tabbas ya biya ka kai kuma in ka zo lissafi ka sanya wannan kuɗin domin lokacin ka karɓa ta awa ɗaya awa biyu awa uku sai kai kimanci inda aiki kake a wannan awannin za ka yi aikin nawa sai ka sa wannan kuɗi haka tarin take barin abubuwa a banza a banza a banza shi yake kawo har ya zama abin cutar cutar kuma wai kai gagaran ka shi ne ka cuci ne sana'a shi ma kuma ma iliminsa da yake da shi da baka da shi shi ma na nuna ƙofar da shi ya cuce ka kuma zai iya cutar ka ka tara masa kayan aiki kuma ka ɗaya kawai a cikin kayan aikin ko ya ɓata maka abin da ya fi gudun ko kuma ya sace maka kawai da asara
6: wannan haka yake BRC Bauchi Mita ci sanda da ɗigo shida kuke sauraron wannan tattaunawa tare da Alhaji Alhaji Umar Ladan wato shugaban kungiyar kananu da kuma masaukaita masu sana'ar hannu a nan Bauchi 08069759570 wato 08069759570 Assalamu alaikum.
9: Wa
6: alaikum salam. Muna tare da to wannan na kuma barka da shigowa.
9: Mun gode da wannan aka da zuwa da kuke mana.
6: Masha Allah.
9: Wannan ayyukan mu kenan. Gaskiya kenan da nake fada in aka mu kenan kuma kada a bar su kenan ba. To wallahi ga mun ayyukan wa kara a zuwa wanda sanin ba mu da sakatare ba mu da mai.
6: Na'am.
9: Wallahi kenan cutar mu ake za ka ba da iskiyar kuma an da wuce aiki an ba mu wani kazan. Kayi shi ko kallon ka ta tafi a banza. Idan ɗin yadda idan ka mana kusa.
6: To mana ya kuma ayo ba insha Allah
9: ba ka yi ɗin. Ma'aikata da wannan karakarwa.
6: To ba damuwa za ka ji abinda shi shugaba zai ce alama shugaba ka ɗauko wani batun da ya fara jan hankalin musamman masu sauraronmu ka yi lissafi wa mutum na aikin da ya kamata a ce ya yi maka ya kuma je ya ɗauki wannan abu ya bada wani ka ji abinda Yakubu Ayuba yake cewa ga suna haka suke zaune kara zube a yalwa kuma ba su da haka suke yin wannan abin kuma haka ake
1: ma yalwa ne a duk da ringo ci ma
6: na'am to ga wani kira bari mu dauka assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
6: to masha Allah muna tare da wa
9: dokta Ahmadu Zungure
6: Ahmadu Zungure barka da shigowa Assalamu alaikum. To wannan layi ina ga yayanki mu dauki wannan batu na yin lissafin abin da ya kamata a ce mutum ya kace. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna tare da
7: Kabiru
6: fiye. Abuwan ma wakata to baka da shigowa Mallam Kabiru.
7: Ina ma
6: Masha Allah muna godiya Kabiru PA batun lissafin nan shugaba ya kamata ina ga ka ce wani abu akan shin da mu akwai abin da nake ta so in tambaye ka wata kila na kira ka ka bani lissafin abin da aiki na zai ci a lissafe tunanin cewa zan iya samun sauki ta fuskar wani baka tunanin wani lokaci shi yake saka mutum ya je nemi wani ya yi masa wannan aiki
1: haka ba ai a tsarin abu wa an ce makarka da wani bane shi ne rubuta abu kai zan ya rubuta kyauta
6: na'am
1: kai zan ya rubuta kyauta
6: gyaran bai daga mai rubuta wannan ke
1: a gyara ne ga mu ne mu da muke da sana'a kawai dan mutum yake maka rubuta ne ga quotation to ya kamata kana da tsari ma ya san cewa kana da tsari
6: cewa
1: quotation din nan zai dauke ni awa ne awa biyu awa uku in aiki yake yi awa biyu awa uku nan ne wannan sa
6: na'am
1: so da ka tsari ma wannan bin Allah bai ne rubuta maka wannan zaka biya ne 2020 amma ba in aiki ne yayi aiki to za a cire 2020
6: a cikin
1: kuɗi kuma amma zai ba mali sabi na da shi a ciki da shi a ciki
6: ma'ana
1: amma in baka ba aiki ba shi kenan don mali ilimi na kaza ta hindi shi
6: na'am
1: ne so da haka ne ko ba zai sayi ilimi na banza ba
6: Kabiru PA ya ce wai ana yi da kai yafi ba aiki
1: kariya ne
6: yake saka wasu
1: su kariya ne wallahi sai dai saka sata ko yasa ka cuta magana ana yi da kai ya huwa yi da kai kariya ce in ka ga ya cuce ka kai ma fa kana neman ta ina da ka cuce domin shi ba makaho ne kai ne mai gani to wajen kayan aikin ne shi makaho ne to wajen aikin ne shi makaho ne kai ne mai gani so da haka ashe kai kake da koban cutarsa to wannan damar ne za ka ce gara ana yi da kai in yau ka yi tsada da shi 10,000 in ce ciki bari biya ka 10,000 to kana da hanyar da ka ci 30,000 a wajen gefen da wallahi bai sani
6: a jikin shi
1: bai sani ba sai Allah da ya haɗu ce ka kuma wanne shi yake da kusan da shi mai sana wannan cuta sai an zaka ka fito kai reality zai yi da yau shi kenan a wace sannan akwai babban illa ma da mutane su gane
6: kamar me kenan
1: ai babban illa yanzu muna ta magana akan kan yanzu akwai advance ne mu kana advance
6: ne fara ba da kafin alƙalin
1: kai mu alƙalin to a yanzu a tsarin Najeriya sama da shekara 10 kaya bayi da kuma control price
6: farashin kayayyaki
1: bayi da wani
6: farashi
1: yanzu na rubuta maka a yanzu da daddaren nan wallahi da safa zan iya zuwa samu abin ya karu kudi kuma in zan yi wance maka abu ya karu sai ka ce kai far ka riga ka yi ciniki da ni har ka ban advance ba a hajji ne gaba su da haka shi sa wannan karakaran mai mutane ba sa gane shi ya karye ma mai sana shi ya fi karye mai sana
6: to me yasa ka
1: saboda kana cikin shagon mai sayan kaya wallahi daga waya zai yi ce a wuri sai da kayan nan kai kuma ya Allah ka fara aikin nan ka ci rabin aikin nan in ka ce mai aiki ba za ka aiki ba ya yi da ku kare lafiya ta yi ba za ka kare da shi
6: to me zai kasance mafita a wannan al'amari
1: mafita shi ne a kullum ba shi mai sana'a an ɗauke shi jaki ne da kaya a ɗora masa kaya kuma a buge shi mai sana'a yau inda zai cuce ka 10,000 duk duniya sai sun ji ya cuce amma kai yi ka cuce shi 100,000 shi ne ba ya haya da daure da muna masu sana'a nan ba su da gaskiya to waɗansu nan da ba su da gaskiyar ne suka ɓata mu amma inda muna da tsari da mun yi masu gaskiya rashin tsarin mu a ce babu da tsari ne ba za a faɗa ba tsari ne babu da shi wallahi muna da tsari ba za mu yi wani ka ji a tsari in ba da ya ƙaru za ka ƙara kuɗi ka samu hannuwa ta kanta so da haka da ni zai shafi hannu sami ya ƙaru yau wannan wani yi kaza da kai yi haka mutu ga shi abu nan ƙaru to yawan aiki a tsaya shi kenan ba jira
6: wannan
1: amma babu tsari
6: wannan kamar sai yake gwada ya faɗo fa nauyi ko kuma in ce alhakin ku ne ko a matsayin waɗanda kuke shugabancin wannan al'amari ku tabbatar da samar da mafita ga masu irin waɗannan sana'o'i
1: samar da mafita kenan a yanzu yadda muke ta ƙoƙarin yadda mutane ma tukunna su fahimci yadda tsari mai sana'a kar a bar shi kar a bi ta dinnan
6: to ga wani kira
10: salamu alaikum
11: salamu alaikum
6: wa alaikum salam muna tare da
11: salamu alaikum
6: wa alaikum salam muna tare da wane to wannan layi naka ba mu ji ko ina ga za ka sake kira in Allah ya yarda
11: salamu alaikum
6: to 08069759570
11: Salamu alaikum
6: Wa alaikum salam muna tare da
11: yawa spider ne
6: spider
11: da na gwana wanki
6: to spider barka da shigowa
11: yawa to ne ina ga wani gaskiya ba wani abu ba ne ba kamar yadda mai gidan ne ya faɗa haka ne gaskiya ya fi taka su wanda suke sana'a din kamar yadda ya faɗa ya ce wallahi za ka cuci abun da shi kuma ka cuce shi 10,000 sai kowa ya zuwa na haka yake bayan gyarawa matsalar shi ne mutum bai zai buge ka ya hana ka kuka ba wato mutum ya cuce ka ya gwada ko ya ƙi ka wayo ko ilimi ko wani abu dama shi ne abun da ba a so shi shi ne zai cuci ka rai amma duk mutum ya maka haka ka ce ba sai ya ba ka ka da shi rayuwar ke sa za ka ga wasu gaba ɗaya yanzu duk ka cuce ni ba wani abu ba ne to ne ina gani amma ka gwada kai ce ilimin da shi ne zan gwada maka cewa eh bari ma a zan
1: ciki ya su gwada abin ba haka suke ba
6: spider ya ce don ka cuce shi haka kawai na cuta ba zai ɗauke shi abin damuwa ba amma ka cuce shi ka gwada masa kuma bai san ka cuce shi ba shi ne babban damuwa a wajen shi ina ga in har muka sake samun kiraye ɗaya zuwa biyu ya isa kawai sai mu yi ƙoƙarin rufe wannan shirin da lokaci ya riga ya fara hararen mu gida mai kira ne yanzu shi zai kasance na ƙarshe 08069759570 Salamu alaikum
11: Salamu alaikum
6: Wa alaikum salam muna tare da wa ka dan kashe rediyon ka dan nan
11: Kabiru ne da Allahu akbar
6: Okay Kabiru ki ya barka da wa shi
11: Yawa to lakka wata tsari na duwa nake to tun da ana mai mun tsari na mu da ya tsaya
6: Na'am
11: inda ya kasar mutum ma kwantoro ga ga masu matashi a sana'o'i ma ya kasance a kowane abu da ake gira kwantoro kwai
6: ga masu yin sana'a kenan
11: to sai ma
6: tam to kamar ya yi kenan
11: da dafi yanzu in ka kawo kun aiki na ce maka ne kudin aiki na cikin goma ne to ka za ka haɗa ka je wajen wani wanda kuma kana ganin zai kai maka shi a 7,000 ko 5,000
7: kasar Mariya ta ne da wani wata cewa da goma ne da za a koya na dubu goma ne da ga zai hakura da za a gare da
0: na'am
7: to kai shi ne yana da wata kamata na sanar da wani da ya zo ma ta da kan ta da wannan wannan abu da ta ne da ta da wannan da na da ke kuma
0: da wa da ma insha Allah kabiru fi da zaka ji abinda shi shugaba zai ce kuma ina ga da wannan kira na Kabiru Fie bari mu hakura ga daukan kira yake haka ka ji wani babban batu da shi Kabiru Fie ya dauko wai tunda shi farashin kayayyaki babu tabbas to ai masu sana'a za su iya yanke hukuncin kudin sana'ar da suke shi wannan zai yi ko kuma ya kake gani
1: Kabiru Fie ko wannan ai a bangaren na masu sana'a ma babu wannan ma babu na wannan kwata-kwata
0: na'am
1: abinda zan maka misalai sai in maka misali daga yanzu zuwa sama da awa daya yawa shi tsari ne sana'a kowa da irin yadda ya tsara da kuma yadda ya muhimmanta sana'arsa kamar restaurant ne ai akwai gurin da zaka je ka ci fulo din 500 ka shayuwa kai kawai wannan na 500 din kashi goro je wallahi 250 ne
0: to dai a saya maka ruwa hala
1: yawa wallahi ba kai wallahi 500 na sai muka da ruwa ruwa ba
0: da so wasu
1: ne sa kuma kika kuma duk abin da albin da za a dan kara a kai wannan abin me yasa so da hatin ce sana
0: ma'ana da ya inganta
1: wurin yanzu ni zan sai kayan da ni karamin sana'a na biyu sai sayawa saboda shi kansa material din kayan da aka samu wani ya kai kashi biyar wani ya kai uku wani ya sama da biyar din ma akwai na 10,000 akwai na 20,000 akwai na 30,000 akwai na 40,000 akwai na 50,000 shi wancan din sai na 10,000 ne ya maka abin da zai ce maka 100,000 ni ko ne iya sayan abin 50,000 in ya maka ka saya miliyan ɗaya in ya maka ba shikenan wanda ya masa zai zo ya saya tun da na san abin da na saya
0: ina ga tattaunawar mu ta gaba sai mu karkata akan yanda ku a matakin ku na kungiyoyi za ku shigo cikin wannan al'amari domin a daɗa wayar da kansu karan kansu masu sana'ar nan ka tunda na ga karshe
1: kuma ma
0: karshe karshen wannan hirin kaman ya fi karkata ga su karan kansu masu sana'o'in su san fanni suke yi tukunna lokaci ya riga ya harare mu abin faɗan suna da yawa kamar yanda na ce amma kuma lokacin ba a bangaren mu yake ba masu sauraro dole za mu ji a ragaban wannan shiri a daidai wannan gaban Allah ya dama ku mu zuwa sai ku tara domin a sake jin daɗi da wannan saboda kin da amara ne shi shugaban kungiyar karanu da masakaita masu sana'a da jini Alhaji Umar Ladan muna maka barka da kuma godiya kasancewa cikin wannan shiri kuma kamar da kuka sani shi ne mallakin gidan da kayayyakin katakuna wato kusan da gajere da gadaje wato maliya kunca kamar da mun yi dana shi ne suna na wanda na jagoranci wannan tattaunawa sai kuma Umar Nasir Umar

0: kuke ji daga nan mita 94.6 zankon FM aka saurari shirin rayuwar yau da fatan mun ilmantu mun fadakartu da wannan shiri da ya zo gare ku tare da Kamaluddin Nuhu Ilila tare da babban bakonsa da ya kasance din da fatan za su koma gida lafiya halin zamani muna cewa ƙarfe da rabi saura minti ɗaya da misalin ƙarfe 9:30 daidai ko akwai ɗauke da shirin kunnan ka nawa kafin mu bar mu leƙa sashin tallace-tallace domin ɗaukan wasu sakonni
1: ziyara ta farko a gidan sinikai na kusan kilan 'yan sanda bayan ya su da hannun mista shef sai ya ji miyar kuka ta fara turanci har ma har ta amina sarauniyar iyayen ta ce ka zuba mu a kwano in tafi da ita gida gida din nan da nan al'adu tare da dukuna mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanon daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan kamshi Mr. Chef dandanon gida dandanon al'ada
0: haka yake ganin mita 94.6 sangon FM halin zabubu muna cewa ƙarfe 9:30 daidai lokacin za mu je ga shirinmu na gaba wato kunnanka nawa sai a gyara zama domin sauraro

ba sai yanzu, tace me yiwa baka kula bane a wancan lokacin sai a yanzu, amma ni bani da wata damuwa. Duk yadda ya so Sumayya ta saki jikinta hakan ya gagara. Haka muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Dole ya yarda Sumayya ta sauya dabi'unta. Dole ya ci gaba da shige mata. Har ya samu lokaci da zai yada manufar shi kafin ya bar Kano. Birnin London a unguwar Elkhart. Da sanyin safiya ne Karima na ɗakin anti tana gyara mata. Ta kammala da wanke banɗaki. Ta fito hankalinta ya tashi. Gani anti a bakin gado ta yi tagumi da alama tana cikin zurfin tunani. Karima ta zauna a gefenta, ta sa hannu ta janye tagumi da ta yi, ta ce mami me yasa ki damuwa, har kwalla suka cika miki ido. Antin ta yi ajiyar zuciya ta ce kada ki damu, kin ji bebe, ba wani abu nake tunani ba, irin yadda ya kamata na kare kaina a wajen dangina bayan na bayyana su a gare ki, domin za su yi zargin ni ce da kaina na neme ki tunda ina da halin yin hakan. Kwalla da ta taru a idon Karima ta karasa zubowa, ta ce mami ki bani labari game da abin da kika faɗa din nan, domin tun ban gama mallakar hankalin kaina ba, nake tunanin me yasa kika guje ni ne da abba, me yasa koda da rana ɗaya baki taba zuwa inda nake ba, ko ma wasu daga danginki. Tunda na taso dangin abba kadai na sani, na rayu cikin kunci da wahala da su. To ina tunanin wata rana zaki iya zuwa gare ni har nufin da tsammanin cewa kina nan a raye. Aji ta sauke kafadarta da kyar ta jingina a jikin gado. Abin da iyayen suka ki wulakanci daga Yakubu shine sanadin da yasa suka yi fushi mai tsanani, wanda shine ya shafe ni. Na yi zaman jinya gaban iyayena, wanda har sai da suka so na fitar da rai da ni. Ina cikin wannan hali ne sako ya zo min daga can langwai a rubuce Yakubu ya saki aure na. Karima da ke sauraron ta ta yi saurin fito da idanta cikin mamaki. Daga ƙarshe ta dinga juya kai kwalla na zuba daga idanta. Ta ce ban yi tsammanin haka daga abba na ba. Mun sha zama tare da shi. Mu ɗauki lokaci muna hirarki. Kuma shi ya tabbatar min da ba rabuwa da aurenki yi ba. Tun daga zuwa gida jinya ne ba ki dawo gare shi ba. Anti ta ce duk abin da ke faruwa na san makirci ne. Domin na san Yakubu yana min ƙauna da ba zai iya wulakanta ni ba. Damuwa ta ita ce ta sa aka kasa gane sauƙi da na samu. Duk a cikin jikina ina jin daɗi. Sai dai kunci da zuciya ta ke yi yasa na kasa wani kuzari da zai nuna ina samun sauƙi. Sai dai a lokacin da na samu labarin Yakubu ya aiko min da takardar saki. Na yi kuka da dukkan dangina suka san ina cikin damuwa. Maimakon su tausaya min sai ma tunzura zuciyarsu da na yi. Har suka fara gaskata lalle asiri Yakubu ya min. Gori da baƙaƙen maganganu na sha su ba cikin dangi kaɗai ba. Har da iyaye da suka haife ni. Ana cikin wannan hali babban yayana ya zo ganin gida wanda ke can Maiduguri hannun wani soja kanalisu. Tun yana ɗan shekara uku Allah ya haɗa jininsu lokacin da iyayena suka sauka a can bayan gari. Shi kuma yana zuwa sayan nono a rugarmu. Da lokacin bari iyayenmu wajen ya yi sai ya nemi alfarma a birnishi a Isali. Saboda yadda suka shaƙo da kanalisu ya sa iyayenmu ba su hana shi ba domin sun yarda da tarbiyyar shi. Mutumin Kaduna ne shi ma aiki ne ya kawo shi Maiduguri. Yana da matar shi ɗaya wanda suka yi shekara biyar ba su haihu ba. Da akwai ƙanwar babanmu Inna Kaltume a nan Maiduguri take aure da nata iyalan. Saboda haka ko bayan tafiyar iyayenmu Inna Kaltume ke zuwa tana duba Sale. Da tuni ya zama ɗan makarantar boko da Islamiya duka an saka shi. Lokacin da ya koma garinsu ma da Inna Kaltume suka je da ta ga iyayen shi da nashi. Gidan da ke Kaduna shi yasa duk labarin Sale a wurin Inna Kaltume suke ji. Kawo lokaci suka yi mishi ziyara Kanalisu. Makarantar horon sojoji ya kai yayanmu wanda har ya girma yana da matsayin mejo a wannan lokacin. Ni da kaina ban san fuskar yaya Sale ba domin ina yar karama ya bar mu. Shekaru kusan 15 kenan rabon shi da ganin iyayen shi. Saboda yawan sauya wajen zama da suke yi kuma ba sa zuwa inda yake, sai dai Inna Kaltume ita ma ko ta je Kaduna ba ko da yaushe take samun gadinsa ba saboda yanayin aikinsa. Yayi Sale ya yi kuɗi sosai har ya gina katon gidan shi, ya yi aure da matar shi Sa'adi har sun samuwar ƙaruwa ɗa namiji. Zuwan shi ya tarar da ni cikin halin ciwo. Abubuwa da yawa sun min zafi. Ya ji ciwon gani na yadda yi musamman aure da aka ce, amma da yadda na sha wahala a hannun miji kamar yadda aka tsara mishi ƙarya da gaskiya. Wani

aikin nawa take da har za su dauki irin wannan bacin rai da wahala? Idan amaraya take bata wuce zaman aji da karatu ba, ba zai tafi ya roki alfarma da a bashi ne na zauna a wajen shi, tunda su sun ki amincewa da zaman Kaduna. Da irin shakan babanmu ya amince, har ma da tunanin idan na yi nisa da ke zan haƙura da saki raina da mayar da jikina. Dan shi Alba har lokacin da yarda da maganar asiri Yakubu ya min ba, ya fi zargin kulafusin ƴata nake yi. Da haka cikin gargaɗi da ya min har da kashe din kada na taɓa tunani zuwa langwai wajen ƴata har abada. Shi ma yaya na sale ya jaddada min na manta da na taɓa sanin wani Yakub da abin da na bar mishi. Akwai lokaci da za ta neme ni da kanta. Yadda suka ɗauki zafi da Yakubu, abin yana sosa zuciyata, domin na san abin da duk ake zarge shi a kai ba haka ba ne. Sai dai bani da yadda zan yi na fahimtar da su abin da na sani. Dole na sa wa zuciyata dangana, domin ba zan iya ƙetare abin da iyayena suka gindaya min ba. Sai dai kodayaushe kina zuciyata. Sa'adat matar Sale akwai kirki ga wayewa. Lokacin da na shiga gidan na kiɗi ne saboda haɗuwa da gidan yayi. Ƙaunanci kawai nake zubawa. Ina tunanin yadda iyayena suka ce ba za su zauna a gidan ba, lalle sun bar haɗaɗɗen rayuwa. Nan da nan na goge hankali na ya kwanta. Kyawun ya sake bayyana. Yayin Sale ya saka ni a makarantar boko ta manya tun daga aji ɗaya na soma har na shiga sakandare. Kwance tashi sai samari kan takura ni tamkar ni kaɗai ce mace a layin. Kullum ana sallama da ni. Karatu ya shiga raina sosai, na gane amfanin shi. Idan na dubi rayuwa da nake a can baya da wadda nake yi a yanzu, sai na hangi kuma cikin tsananin ƙunci da rashi da jahilci da muke fama da shi. Ina burin samun ilimi wanda zai amfani al'ummata. Ya shiga raina sosai wannan tunani har mu daina hangen sake zaman aure da Yakubu. Na kuma kawar da tunani duk da kuna cikin raina. Yayi Sale shi ma kullum gargaɗin shi a kaina da yi karatu na manta aure da haihuwa da na taɓa yi a can baya. Wannan ne zai ƙara min ƙaimi akan abin da na sa a gabana na burin karatu don kyautata wa al'ummana. Wani taro ne na karama tsofaffin sojoji aka yi a Kaduna, wanda ya haɗa har da Kanal Yusuf. Gaba ɗaya gidanmu sun halarci wajen. A nan ne muka haɗu da Kanal Faruk. Tunda ya ɗora ido a kaina ya kasa sukuni, har sai da ya san waɗanda muka zo domin su. Ya kuma nuna buƙatar son aurena. Yana da 'ya'yan shi biyu, Fadila da Hisham, waɗanda mahaifiyarsu ta shekara uku da rasuwa. Da ya zo da buƙatar aurena, na nuna karatu nake yi. Shi ma ya nuna min bashi da matsala, domin wannan burin shi ne ya zama matarshi tana da ilimi sosai. Lokacin da muka yi aure, na yi mamakin dukiya da Kanal Faruk ya mallaka. Duk da ba da aikin shi kaɗai ya dogara ba, yana sa hannu cikin manyan kamfanoni yana zuba jari. Gidan shi gari guda ne, duk da gani sai 'ya'yan shi. Zuwa na ya sanya tunanin shi da neman riƙon 'ya'ya daga dangin shi domin tallafawa rayuwar shi. Hakan ya raya mana gidan yanzu haka. Bayan Hisham akwai samari uku da 'yan mata biyu da tsofaffi biyu da yake ɗaukan ɗawainiyarsu. Zuciyata na mararin na ganki, ki dawo hannuna. Amma ina tsoro da kunyar iyayena, tunda yanzu ya Sale ya gina musu gida a Kaduna da ƙyar suka amince tarewa a gidan ma. Na kasa jurewa wa wannan ƙuduri nawa, na faɗa wa Kanal da kanshi ya min alƙawarin zai je ya ɗauko min ke. Na saka mishi kuka ina ba shi haƙuri kada ya min haka, domin na san iyayena ba za su fahimce ni ba. Dole ya haƙura, ni kuma na dage da addu'ar Allah ya tsare ki daga dukkan shari, ya kuma sada fuskokinmu da alheri. Lokacin da nije umra ma addu'a na kenan da roƙon Allah ya bani haihuwa, domin min shekara takwas ba mu samu haruwa ba. Shi ne lokacin da kika gamma a masallaci jiri na ɗibana, ashe ma ina ɗauke da wannan ciki ma ban sani ba. Har sai da muka dawo Najeriya likita ya sanar da ni. Yanzu haka rigimata da Kanal shi ne yana so ki dawo hannunmu ne gaba ɗaya. Ni kuma ina ganin rashin dacewar hakan, tunda mutanen nan sun yi halacci kuma sun nuna miki ƙarshen ƙauna, tunda suka baki ilimi da tarbiyya har suka haɗa ki aure da ɗansu. Ba na son ki sake kallon abin da mahaifiyarsa ta miki a matsayin ƙiyayya. Ina so ki ɗauke shi a matsayin darasi ta hanyar da za ki koyi juriya da dogaro da kanki. Ki zama jaruma a kan duk hali da kika tsinci kanki a rayuwa, sannan ki zama mai rama alheri ga wanda ya miki shari, domin ke alheri ne zai dawo miki.
shi kuwa abin da ya miki kanshi zai koma. Wannan shine abin da mahaifinki ke gaya min sun da gani cikin damuwa. To mami, ni fa dama bai rike su da komai ba. Auren kallin ne kawai nake ganin ba zan ci gaba da zama ba, domin ni ban yi daidai da tsarin sa ba. Ya wuce mu ajina, wannan zai iya ci gaba da bamu matsala a zaman mu. Gashi kuma yana ikirarin ya maida auren shi, ni fa bazan jure ba. Aunty Hindu murmushi tayi, tace shi lamarin aure ba a katsa dandan a cikin sa. Abinda nake so da ke, ki yawaita addu'a, Allah ya zabar miki abin da yafi alkhairi. Ta faɗa lokacin da take miƙewa sai tace bari na je wajen kanin. Na san yanzu yana nan tare da laptop, da haka har sai ya manta da yiwuwar cikin sa. Ka fita Karima na gyara gado da ta tashi akai, tana jure maganganu da suka yi da Aunty Hindu. Tana kammalawa ta fita abinta. Bata so ne ta tsawaita tunanin Khalil, abubuwa da dama na cikin zuciyarta ta ja tsaki. Ta ware hannu ta fita. Suna hirin su da Fadila a falo, ta yi nisa sun shagala akan labarin wani Nigerian film, Why Goodbye Tomorrow, da Fadila ke bata labari. Anta ta fito tare da Dadi, sai dai da alamar ba lafiya, domin Dadi ya gama birkicewa. Tana daga kafa da kyar, tana cije laɓɓe, da alama tana cikin halin ciwo. Tare suka miƙe da Fadila. Fadilan ce ma ta iya cewa lafiya Dadi, me ya faru? Jama'a masu sauraro, bari mu tsaya a nan, gobe za mu ɗora don jin ko me ya faru. A biyo mu da izinin Allah. Aliyu Adamu rafin makaranta yake tace shirin game da kula da shirin. Har sai sunan ke muku godiyar sauraro. A tare mu goben da izinin Allah.

0: ba mai kaunarka bane zai baka kwaya ko ya ce ka dauki makami ka je ka illata wani me yasa shi birji yayi ba idan mutum yana so kai wani abu ya ja gaba inda zai ja ba ko ba zai sa ƴaƴan shi ko dangin shi ba kai kai ne banza kenan ko da banka baya son ka
1: ni ina muku alƙawarin na baku manaja na shirye shirye tsohon kwano ne
2: baya lamba
1: kun shawarwari zai baku kuma shugaban kodugo ne kaga in ta zo ta wajen kodugo ma ya san komai
3: ya can din mu ma za mu baku ya can za mu duba da samu lokaci musamman live program za mu baku kamar na minti 30 duk sati
4: wannan da ba wasu muryoyin duk za su zo muku ne ta cikin shirin tare da ni sha'ayawa Adamu ya haci mai tare da gidan rediyon Bauchi DRC assalamu alaikum barkanmu na sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro shiri da hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi DRC ta warin domin bibiyar al'amuran kungiyar masu sauraro da kuma tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari idan nasarar rabe da mu ta cikin shirin da ya zo kafin wannan ya ji mu tare da shugabannin kungiyar masu sauraro DRC cikin tattaunawa mu da su kan nasarori da suka cimma tsawon shekara guda da suka yi akan mulki a yau shirin ya kasance cikin ayarin kungiyar masu sauraro kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi ke wani rangadin gidajen watsa labarai a jihar Bauchi karkashin jagorancin shugaban kungiyar kwaro Abdulmajid Sama'ila Garam domin ganawa da iyayen kungiya da suke shugabancin kafafen yaɗa labarai a jiha da kuma karɓar shawarwari da ɗaukar miƙati na gagarumin taron wayar da kai da faɗakar da al'umma dangane da zaɓe da ke tafi na 2027 kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai sun tsara yin wannan gangami ne domin kaucewa amfani da matasa wajen dangan siyasa da kuma ƙaurace wa tashin hankali da gaban zaɓe da kuma bayan zaɓe da kuma wayar ma al'umma kai wajen la'akari da zaɓen shugabannin da suka dace da kaucewa son kai a lokacin zaɓen shugabannin da za su gyara gaban al'umma a yayin ziyarar tawagar masu sauraron sun fara ne da gidan rediyon Eagle FM Bauchi shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi kamar Abdulmajid Sama'ila Garam shi ne gabatar da kungiyar da bayyana maƙasudin ziyarar nasu kamar haka
5: mu zo ne ma shawarwarin ku a matsayin ku na iyaye saboda nan ba da jimawa ba a kuma na abin da kungiya suka taɓa yi sama da shekara 15 da ya wuce wanda a wancan lokacin a gidan rediyon Bauchi aka fara yin wannan wanda kungiya ta matuƙa ta kofa a irin yanzu da ake samun zamanin siyasa ya zo inda za a ga mutane matasan mu sun shiga hidimar shaye-shaye da bangar siyasa a shekara 15 da ya wuce an shirya irin wannan taro domin yadda za a yi a faɗakar da matasa da jam'iyyu da su kansu masu takara da haɗin gwiwar hukumar zaɓe da kuma su shugabannin tsaro da suke duka a nan faɗin jihar Bauchi a haɗu domin a wayar da kan al'umma yadda za a yi zaɓe lafiya kuma a wancan lokacin mu wannan irin shirin a iyashiyar Bauchi ta kudu ne to amma mun ga an hana sa saboda a shekara ta 2011 kowa ya san irin rikitan zaɓen da aka samu amma an fi samu a yankin Katago saboda a wancan lokacin mun taƙaita abin mu ɗan takarkaru da abin nan na yankin Bauchi ta kudu kusan nan ba a yi rikicin da aka yi a can ba to amma can gaskiya an samu rasa rayuka da abubuwa da dama wannan da mun yi saka muka ce za mu shirya irin wannan taro kafin mu fara komai muka ce za mu zo wajen ku a matsayin ku na iyaye nan da za mu yi mu tsara irin wannan duk da mun yi iskiro sun da muka yi a can karan amma muna so mu karɓi naku a matsayin na iyaye saboda a sauran sun ce abin da bai hango ya yi bari hango ba to wannan da mun yi saka muka ce za mu fara bin dukkanin gidaje nan kuma za ku rinka jin mu muna zuwa wajaje da dama saboda inda za mu yi shirya abin yadda ya kamata amma matsayin ku na iyayen mu muka ga dacewa a can mu fara zuwa gaba gare ku domin a gabatar muku da wannan kuma karɓa shawarwari kuma mu yi amfani da shi domin nasara mun faɗa mu duniya irin hidima da ku tunawa da al'umma wajen ganin cewa ba samu fitina fitina a lokacin zaɓe ba ko da yana ya zo duba da gari gari da zaka turo kiyin ta kananan hukumomi don samar da ingantaccen sirrinki sakamakon mai inganci na zaɓe ba kamar yadda ake haɗa soshiyal midiya abin da zai kawo tashin hankali ba.
4: Kammala faɗan dalilan ziyarar da shugaban masu sauraron kwamar Abdulmajid Abdullahi Gurmeni sai shugaban manajojin gidan rediyo Eagle Bauchi kana shugaban gidajen watsa labarai mallakin jiha Alhaji Muhammad Iliya Bello ya mallaki tawagan da kalamai da ƙarfafa musu gwiwa da tabbatar musu da ba su cikakken goyon baya.
6: A gaskiya na mun ji daɗin zuwan ku kuma kun zo akan gaba in ba da daɗewa ba za a fara hidimar siyasa. Kuma babban abin da yake ɗaga mana hankali shi ne shaye-shaye na matasa a
1: tabbatar musu da hankalinsu a ɗan ƙanƙanin wani abin da bai isa komai ba, su je a yi ta masifa, a yi ta bala'i, a ɗaga hankalin al'umman jiha baki ɗaya a wani lokacin har ya zo ga rasa rayuka. Ita siyasa wani yadda na fahimce ta wani abu ne wanda za a yi don a ga yaya za a tallafa taimaka al'umma. To sai zamanto kuma an zo Allah ya za a yi a kasar jama'a. Naga al'amarin an samu self-contradiction, wannan yayi nan, wannan yayi nan. To amma tunda har ku kai hangen nesa, ku kai tunani cewa to da wurfe ya kamata mu fara wayar da kan jama'a, ina ga akwai ni kyakkyawan basira. Kuma shawaran da zan fara baku shi ne dole ku nemi haɗin kan sauran ƙungiyoyin, ku yi tafiya ɗaya. In kun lura da siyasun nan ma ai akwai abin da ake kira conference of political parties, ko duk jam'iyyun sun haɗu gu ɗaya, abin da suka ga duk bayan yake sai a ce ko wannan abin kar mu yi. To kuma haka za ku yi in kun yi wannan babban nasara ne. Na biyu, watakila shawaran da zan ba ku shi ne dole sai kun nemi haɗin kan su kafofin yaɗa labaran nan, wakilansu ne za su ba ku a zo a zauna tare. A yanzu da muke zaune da ku haka muka ce ga shawarwari ɗaya, biyu, uku, wallahi da mu yi tuya mu manta da albasa. Ni ina muku alƙawarin na ba ku manaja na shirye-shirye tsohon kwano baya lamba, duk shawarwari zai ba ku. Kuma shugaban Kodugo ne, kaga in ta biyo ta wajen Kodugo ma ya san komai. Yawwa, duk lokacin da ku yi kun nemi ko DRC ta ba ku ne bi wani manaja ko wani gidan ma'aikaci, albarka wa sai ku zauna yanda ku yi mana tebulin wannan abin, kuma su tebulin za su gaggaya muku. Na biyu, ko an ki ko an so sai mun ba ku goyon baya haɗin kai. Menene goyon baya da haɗin kan nan? Dole mu ɗan ba ku considerable airtime ko minti 15 lokaci-lokaci, ku packaging din program ɗinku na wayar da kan jama'a, ku zo mu ba ku wannan lokacin. Su ma sauran kafofin yaɗa labarai DRC, albarka, Glo, dole sai sun yi haka. Sannan in ma kuna da wani ɗan jingle na faɗakarwa wanda bai shiga minti ɗaya, shi ma ya kuke kira, mai ku gani mummuna kuma ya za a yi a gyara shi, ku yi wannan producing jingle ɗin. Kamar yadda nake muku alƙawari a nan Igbo Radio, na tabbar in kun je BRC ma ba za ku samu matsala ba. Wallahi in kuka yi wannan gudunmawan da za ku bayar, wallahi ku kanku sai kun zo kun yi mamaki. A yi zaɓe lafiya, a gama lafiya cikin nasara. Ba in ji ɗan ƙoro ya ce ko ɗan kaza ba a kashe ba, ai kaga mu nasarar mu kenan.
4: Daga gaban shugaban gidan rediyon Igil Alhaji Muhammad Ibra Bello, sai ta wajen Talausa zuwa gidan rediyon kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Bauchi, wato Atat Radio. Bayan shugaban ƙungiyar masu aure na jiha Kwame Abdulmajid Abdulmajiri ya gabatar da makasudin ziyarar nasu, sai manajan gidan rediyon Atat Malam Abubakar na Alola Musau ya fara da tabbatar musu da cewa alaƙa da ke tsakaninsu ba na yau bane. Ya bayyana musu wannan tsari da suka bijiro da shi ya yi daidai da tsarin gidajen rediyo, musamman su da suke cibiyar koyar da ilimi da kuma ba da shawarwari wajen gujewa da shiga hidimin siyasar jam'iyya ko na ɗan takara.
3: Yawancin ku muna tare tun shekaru da yawa, sun muna ɗan fara koyon abin hayar ba wai muna mun iya ba ne, har yanzu muna kan koyon ne. Kuma a wancan lokacin ma wasu kun da a ce su ma sun kasance tare da mu ɗin, su ma da yanzu duk ana abu ɗaya ne. To amma yanzu ma abu ɗaya ne, da mai saye da mai sayarwa ne, kasuwa ba za su ɗaya ba zai yi ruwa ɗaya. So haka ne ɗin ma muke da mu da wani ita ce dama ma ba association. Amma kamar ku da ba ku ne ya kamata mu mai partnering da ku. Sannan a wannan bishi da zan muku shi ne wannan gidan rediyo da maka nan da na faɗa na training ne, it's meant to educate. Kuma wannan abin da kuka ɗauko da shi ne muke kira political education awareness, ko kuma abin da dama muke nema ke. So ya ta din ma za mu ba ku ya ta za mu duba mu samu lokaci musamman. Yau wallahi program za mu ba ku kamar minti 30 duk sati. Za ku ɗauki ka ɗaukan topic. Wannan satin za mu yi magana ne a kan bangar siyasa tsakanin matasa, illolinsa. Ko wani satin za mu yi magana ne a kan muhimmancin mallakar katin zaɓe. Ko wani satin za mu yi magana ne a kan waye kamata ka zaɓa. Shin da jira suna mani za ka gina mai qualities na mutumin da ya dace a zaɓa. Duka wannan kuna da daman da za ku yi shi, kuma mu ma muna da daman da za mu ba ku wannan ɗaya cikin mu. Kuma mun muka alƙawari daga nan har a gama zaɓe muka ba ku ɗaya cikin mu, insha Allah ba za mu failin naku ba. Every week za mu yi shi. Kawai fatan mu shi ne a maintaining dokan. Kar a kira suna wani a zage shi, kuma kar a kama suna wani ka ce ya fi cancanta. Idan muka yi haka ya zama kamfani. so wannan jakar ma zai zo shi ci gole gole mu bashi da kuma wannan alƙawarin da na muku insha Allah na yi shi a madadin gidan radio Hotel da kuma makarantar Hotel da daya wannan shawara ne kuma shawaran da zan ba ku gaskiya shi ne shawara na farko mu'amala da wata jam'iyya inda shi dan adam yana son mai kyau ta tsaya amma kai wannan ya sa ku ga gaskiya ku kauce mata ki shi kudi ko ba aka baka mai karewa ne in Allah bai so kai arziki ba wallahi ba za ka yi amma idan Allah ya so ka da arziki a inda kake ma abin da kake da shi kana da wadatar zuci sai ka ga Allah ya kara buɗe maka insha Allah za ku ba su kuje ku ba su amma wai dan siyasa ya nemi wai ku kuma su aiki ba kungiyance ko ya ce zai dauki nauyin program da radio wani ya koje shi na gabatarwa da garin da wani dan kungiya ya dauki wani bangare to kowa ya rinka ganin ku da wannan ke wannan gaskiyar magana ke ko kuma wannan siyasa ce zai dauki nauyin program da jefu na yi daga gashi a ce wani ne ya dauki nauyin kawo muku wallahi ko ne ba ku ya zubar da har kasa alaƙar ku da shi ku ba shi shawara
4: daga zangiyar koyar da aikin jarida na ATAC tawagar taya da zango a gidan rediyon Najeriya Bula FM Bauchi bayan sauraron jawabinsu da ya yi shugaban gidan rediyon Malam Al-Qasim Bala shi kuwa ya bawa yi ma ƙungiyar masu sauraron bisa la'akari da suke yi wajen bibiyar abubuwan da ya dace da wanda bai dace ba ya ce wannan aikin da ƙungiyar suka shirya yi irin aikin da dama suke yi kenan ya jawo hankalin matasa wajen ƙaurace ma dukkanin wani abu da zai halaka su a lokacin gabatar da siyasa.
0: Kiri muna godiya da irin yadda kuke sanya ido akan abubuwan da suke faruwa har kuke gano abubuwan da muke yi sun dace da tunanin mutane ko ba su dace ba a harkar irin wannan aiki a fara na kira feedback ka samu response da wanda suke amfana da abin da kake yi ranar ne za ka gane ina kake kuskure ka gyara ina ne kake yin daidai ka ƙara azama a kai kuma wanda ya identify da sana'arka har ya kafa ƙungiya na nuna yara bibiya abin da kake yi to wannan kawai da abin da zaka ya kamata ka jawo shi a jiki waɗannan dalilai su suka sa ni da a tunanina nake ganin da mu da masu sauraro kamar ɗan juna ne da ɗan jimai in ba su ba mu in ba mu ba su to wani taron da kuke ƙoƙarin yi abu ne mai kyau kamar kun shigo rigar mu tunda aikin mu yana cikin faɗakarwa da ilmantarwa kuma duk lokacin da aka zo shekarar zaɓe ko watannin zaɓe tana samun matsaloli kafin zaɓe akwai rayuwa lokacin zaɓe akwai rayuwa bayan zaɓe akwai rayuwa kenan kafin zaɓe kuna tare lokacin zaɓe kuka ɓata kuka ci mutuncin juna to bayan zaɓen ya kuke so saboda dole za a ci gaba da mu'amala lokaci ne na ga hankalin mutane ka guji abin da za ka zo da za ka iya kallon mutum ido da ido ba ta hanyar kalamanka ko wani abin da za ka shuka da sunan wai kake ci zaɓe ka roƙi Allah ka yi wa mutane jawabin me yasa kake neman muƙami kaza ka bar wa Allah ya ikon shi inda banka ne za ka samu ta irin siyasar da muke so kenan so yawan amfani da wannan dabar kamar da kuke shiri ne mu ƙara jawo hankali ɗan siyasa da mabiyansu wani bangar siyasa sa yara ko wasu matasa su ci zarafin wasu da sunanka wannan duk ba zai haifar da ɗa mai ido ba haka su matasan da ake amfani da su ba mai ƙaunarka ba ne zai baka ƙwaya ko ya ce ka ɗauki makami ka je ka illata wani me yasa shi bai ji yayi ba idan mutum yana so ka yi wani abu ya ja gaba inda zai ja ba ko ba zai sa ƴaƴan shi ko dangin shi ba kai kai ne banza kenan kai baban ka baya son ka an yi zaka yi tunani ina bin kirki ne da shi da ƴaƴan shi ya kamata amma ranar rantsarwa daga shi
2: hakan su ne mai ta tsin da gudu da gudu ko shi da mai sauraro sai ka bar su yi abin da zamu yi dauka kenan a cikin shirin zauren masu sauraro sai ka kasance da mu wato ranar litinin don sanin karfe 11 da rabi domin jin maimaitin wannan shiri a yanzu abubuwan na cewa karfe 10 daidai lokacin zamu je ga shirin mu na gaba wato muryar al'umma sai a yi sauraro lafiya.

0: yanzu sai ta fiye da ra'ayoyi da fadakarwar jama'a dangane da tallata ake don siyasar Yakubu Adamu matashi mai matasa matashi mai magoya baya da yawa matashi mai malamai matashi mai zogaryen boko masana falsafa zamani da kawo dabarun ci gaba Alhaji Kabiru wakilin Amana wani jajirtacce ne a tallata manufar ta ɗore a unguwar sabar tafiya ta APM ya ce zamani ya zo salon mutanen zamani don haka ne suke tarayya da wanda ya dace da salon
1: a siyasan nan a yanzu akan nemi matashi ne wanda ko a addinance ma an ce matashi kashin bayan duniya ne saboda haka alhamdulillah tunda mai girma ganna yayi tunani da nisan hankalinsa ya fito mana da Yakubu a mazaunin dan takaran gwamna na jihar Bauchi to dadin da naji shine ka san akwai tallen da zaka yi ta sayu akwai tallen da zaka yi a jefe ka da tallen a tallen da akwai tallen da zaka yi kuma wanda ko kana yin ta ma ba wanda zai kula to cikin hukuncin Allah da yaddansa sai ya zamanto lokacin da bala kaura ya daga hamin Yakubu sai jama'an jihar Bauchi suka ce sami ina wadana mun bi mun ji kuma mun yadda yanzu misali dan jarida idan ka lura da jihar Bauchi zaka ga yaro da babba da tsohuwa da matashiya da malami da almajiri suna ce sai mai rogo to ba wani abu bane dama alamu ne na nasara kuma Allah Ubangiji yasa yana da wazirai nagari wazirai nagari ko shine suna bashi shawarin da ya dace a lokacin da ya dace kuma inda ya dace abinda zaka lura dama an ce dole hakimi yana da wakili
2: duk abinda dan siyasa yake magana akan duba shin yana da hujja ko kuma menene dalilin da yasa ka kawo maganan cewa yana da wazirai me ya ja hankalinka har kake tunanin yana da wazirai nagari wanda za su iya tallafa musamman wajen ganin nasarar wannan jam'iyya da kuma shi Yakubu Adamu
1: dalilin da yasa nace yana da wazirai shine ita siyasa akwai wanda yake falo akwai wanda yake ciki to wanda yake falon nan fa in bai shiga ciki ba yana ganin kaman na cikin nan akwai wani abun da suke yi a dukunkune to alhamdulillah sai ya zamanto waziransa da na gaya maka su sukan bayyana abun da ke ciki da abun da yake falo misali yanzu a Bauchi state ko a Bauchi local government idan ka cire mutane uku kai ka tabbatar cewa suna yin Yakubu ne bil haqqi da gaskiya kuma suna iyakacin bakin kokarinsu wanda ne yanda za su tallafa wa mutane su tallafa wa mata su tallafa wa zaurawa su tallafa wa marayu su tallafa wa matan aure su tallafa wa marasa lafiya wayannan mutane kuwa na farko idan kace muttaka duguri na biyu idan kace Mala Abdulrahman Dujuman Bauchi na uku idan kace Dalami Ahmed Kawule sarkin baddan arewan Bauchi wayannan mutane da ka gansu mutumi mutane ne wayanda suke aikin su bil haqqi da gaskiya kuma sun san mutuncin dan adam sun san darajar dan adam kuma dan adam idan ya zo wajen su bassa walakanta shi sukan karbe shi hannu bibbi domin sun riga sun san siyasan a fili take kaman yanda na gaya maka cewa mutumin da yake ciki zai iya fitowa falo mutumin da yake falo zai iya shiga to su san haka sun kuma yadda da haka sun aminta da haka shi yasa da suka ce ga dan takaran su sai suka ce ba za su yi kasa a gwiwa ba shi yasa kaga duk lokacin da kaje kofar gidan su zaka ga kofar gidan su a bude ne kuma duk lokacin da ka same su dan ihsani ne kyautata wannan wallahi za su maka
2: ka san yanayin yadda siyasa ta daukar mikaci musamman a wannan karamar hukumar Bauchi amma me kake hasashe dangane da makomar musamman waɗanda suke fita dangane da zuwa wata jami'a
1: yanzu misali waɗanda suke fita din nan ai tana iyawa suna fita ne a kayan personal interest nasu da ba su samu ba idan da sun samu ga su samu abun da suke nema da ba za su fita ba kuma akwai a siyasa akwai wanda shi bukatar sa shugabanci yake nema to fa in baka bashi wannan shugabancin ba ko shi waye zai ce baya tare da wannan abu shi yasa ake samun munafukan siyasa da safe zai ce maka Annabi Musa in rana yayye ce maka Fir'auna to akwai irin wayannan duk wayanda take ganin suke fitan nan ba su yadda da Allah bane ai Allah ne ya kawo Yakubu Allah ne ya kawo mai rogo ai da ana PDP ne kaga aka fita daga PDP aka koma mai rogo to Allah da ya kawo mai rogon nan shi ya kawo Yakubu kuma shi zai bashi mulki in Allah ya so kuma in Allah ya yarda dalilin da yasa kaga ko mutane suke fita dama kowa yakan zo da interest nashi ne kuma kowa yakan lura da mafitansa ne idan ya ga mafitansa ba za ta kulla masa ba sai ya ce to me zan zauna anan to amma kaga mu da yake mun zamo yan amana ne na balakaura yan amana ne na muttaka duguri yan amana ne na bijiman Bauchi shi bijiman ka gani yanzu haka in nace ma bana son abunda baya so to wallahi na yi sako kuma na yi zunubi
0: Kabiru wakilin Amana shi ma sarkin malaman jahun Allah ranna Adamu ya ce idan magada annabawa suka haska kalamari to la shakka akwai alheri cikin sa.
3: Nazo ne in ƙara gode ma al'umman jihar Bauchi musamman ma wayanda ake cewa malamai tushen al'umma, malamai magada annabawa, malamai masu fada'aji, malamai masu sawa, malamai masu hanawa. Sakamakon kanda suke karban tafiyan Yakubu Piyeji a garin Bauchi local government guda 20 abun yana matukar burge ni kuma na matukar shiga zuciya na sakamakon dukin da aka ce malami ya karba tafiya to fa duk wanda yake karkashin sa bi iznillahi shi ma zai koyi da abin da malamin sai sakamakon malaman mu na dari ka na izala sallama da sallama biyu duk suna tare da wannan bawan Allah haziki shi Yakuba da mu Piyeji shi yasa nazo in ƙara godiya kuma in ƙara jinjina ma shi Yakuba da Piyeji kan da yake gudanar da ayyukan sa na gari kuma kan da yake ba wa malamai darajansu da kimansu da na da duk abinda suke bukata a harkan addini to kaga dole ne in zuwa matsayina na almajirinsu dalibinsu wanda mun ga daidai da mu zo mu fada mun ga kasan haka da mu zo mu yi bayani dan ni a nawa fannin abubuwan da na ga na ci gaba na Yakuba da mu abin ya wuce kan da nake tunani wannan tafiya ne na Allah tafiya ne na Allah da annabi tafiya ne mai rama a ciki tafiya ne wanda ake cewa tafiyan jirgin annabi tafiya ne wanda duk wanda ya shige ta yasira kuma muna gani kowa a jihar Bauchi da ba yaro ba babba ba mace ba tsohuwa kowa damuwan ta Yakuba dan Piyeji hotonsa har a daki ana manna kai wani ma har a cikin walida yake sa yana tafiya da shi dan haka ni a nawa fannin gaskiya Yakuba dan Piyeji muna ƙara jajircewa kansa dan ganin ya samu wannan kujera da yake nema na gwamnatin jihar Bauchi da shi da mataimakinsa Mahmud Babamaji
2: idan wannan gabar ana samun mabambanta da kuma mabiya daban-daban hasali ana samun bangarori daban-daban ta ina kuke bi musamman wajen hada karfi da karfi ganin cewa a matsayin ku na malamai kun kawo wannan bawon Allah a matsayin kujeran gwamnati
3: to alhamdulillah an ce ba a ce zama mu ne a rami da bana mantawa wancan karo shekara kusan takutar goma da ya wuce akwai wani na'ibi a Ngomu wanda kullun zai salla sai ya raka nan a sallah ne raka biyu malami ya raka uku a sallah ne raka uku malami ya raka hudu to kaga irin wannan ai an sha uta sosai an gane cewa fa duk inda kake ya kamata ka so na gari ko ma da na ko da ne kyau ka so na gari ko da naka ka so na gari kuma malamai sun hada kawunan su dan sun san fa abin da ya faru da yan uwan su wancan karo mun muna yi ne dan al'umman mu su amfana kuma al'umman mu su ne mu dan al'umman mu su muke takama da su ba za ka zo masallaci ka samu kai kadan ka ja sallah ba dole sai da al'umman nan da su muke takama kuma da su ne muke ji a jikin mu lalle mu ne wakilan su dan haka gaskiya wannan bambance babancin addini da babance babancin ra'ayi na malamai wannan abu ne wanda damun yana nan tun can da amma yanzu gaskiya ran yace ma sakamakon sun gabata shi bawan Allah wanda yake kula da ayyukan al'umma in ya tashi bayakin bayawa da wannan sallama ɗaya ne ko sallama biyu ne a wannan dariƙa duka yakan hadu ne ya kyautata musu abinda suka nema ya ba su gina masallaci da yake ai ba gina na wannan bangaren ku na magar duk yakan yi su ne ko shi malamai da suka nutsu suka ba ma kansu shawara akan cewa lallai su yi wannan bawan Allah saboda yana da hazikai a karkashin sa yana da mutanen da suke ba shawara kuma abinda malamai suka duba sun ga wannan matashi ne koda ba a fata da an samu matsala malamai da suke kiran shugaban su zaunar da shi su gaya masa abinda aka samu matsala sakamakon matashi mutum ne mai dokan shawari matashi ne mutum ne wanda baya da girman kai matashi ne mutum wanda duk inda ka zo ka zauna da shi ka gaya masa gaskiya zai doka
0: sarkin malaman jahu malama Adamu Honorable Bishira Ahmed dan jerawa wanda ke da lakanin algon chairman na ward ya yi fashin baki mai bujiro da lamura dalla dalla kan nagarta cancanta nitsuwa sanin makama da kuma gagarumin goyon baya da Allah ya huwa cewa tafiyar Yakuba Adamu
4: Dr. Yakubu in kai mu'amala da shi ko in ka matsa kusa da shi da ka tabbatar da cewa wannan bawan Allah in ya zama gwamna da a yi aikin da kusan sai yafi uba a gare mu ma wajen aiki sabila da goyen sa ne kuma a kowane lokaci ana buƙatar wanda zai zo yafi mahaifinsa ne ba wanda zai kasa da mahaifinsa ba sabila da haka mai girma gwamna mahaifi ne ga Dr. Yakubu kuma Dr. Yakubu da ne wanda ya haifi a wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi sabila da haka muna da tabbacin mai girma PSGD ya aiki dai taimaki al'umma dai ƙara bunƙasa tattalin jihar Bauchi sabila da daman shi abin da ya iya shi ne ma'aikaci ne abin da ya shafi tattalin arziki ma'ana abin da aikin sa ya kunsa aiki ne a bangaren kuɗi to dukkan kuma abin da kaza an ce mutum ma'aikaci ne a bangaren kuɗi har ya kai kololuwa na rike wani guri da ya shafi ma'aji ma'ana banki to ina mai tabbatar maka wannan mutum ba jaha ba in ƙasa ne dare dan ba misali daya ko kuma ce sa su dan takarar su da mutane suke tunanin wai gwamna kaura ya masalle sai zamana ni da kai aboki ne bar a ni abokinka sai zamana ga dana to da dana da abokina wa dan fuso dana dan fuso sabila da haka ta ina dan bar dana in je abokina wannan abu magana ce mara tushe mara makama wanda talakawan jihar Bauchi suna ji suna ana irin wannan maganganu amma take ana mayar musu da su bugo ta cikin wannan maganan banza ne sabila da babu yanda za a yi kauya da yake da ruwan aiki a zuciyarsa yayi aiki a Abuja ya saita Abuja ya zo Bauchi ya saita wallahi tallahi wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama da za a ce gwamna yayi lene ko na bukatar wani yazo babu shi Dr. Yakubu shi kaura yake so Dr. Yakubu shi kaura yake Dr. Yakubu shi kaura zai kuma Dr. Yakubu shi ne ci gwamnan jihar Bauchi dukkan halalai na jam'iyyar PDP tana tare da jam'iyyar Rogo kuma jam'iyyar PDP tana da structure tun daga unit har national saboda haka ai ta muka ci mulki ai ta damu ci mulki muka ci mulki na biyu kuma ita yanzu damu yi tarayyar mu da APM ko mu narke ma a jam'iyyar APM na mai tabbatar maka mu ci zabe saboda da jam'iyyar APM ai ba a taba kawo jam'iyyar ta karbu a cikin ɗan kankanin watanni irin jam'iyyar APM ba because ta samu daukaka ta wajen Abubi ta samu jajircen gwamna a cikin ta ta samu kuma logo mai matakan inganci wani gida ne a shekarun 30 40 50 baya wanda gidajen su ba da logo ake danga ba babu gidan da ba da logo ake danga ba amma ba ga danga ba da ka ga logo a can gefen da ga shingen logo an yi sabila da haka logo ta tallatu sosai kuma ta karbi saboda gwamna kaura ne a cikin logo su talakawa sun ce kaura shine jam'iyyar su sai ya dauko musu kuma logo wanda logo tana magance yunwa rogo tana ƙara lafiya rogon mu mai inganci ne mai gari rogo ce wadda ba ta cutarwa kuma da idan Allah wannan rogo ita zata kai Bauchi ga tudun na tsira mu ci gaba da dora aikin alkhairi kamar yanda mai girma gwamna ya yi a jam'iyyar PDP saboda haka duka wa'annan parties din nan gaba kaɗan da ka tabbatar da su cewa hali gidan suke a jihar Bauchi kuma ba su da su zaɓe ba in Allah ya yarda
5: Algon Chairman Mayod Bishar Ahmad yanzu sai batun sauyin shekara sai daga PRP zuwa APM sakamakon lura da dacewa mafi dacewa ga rahoton Jamila Alhassan
6: a yayin da dambaruwar yakin neman nasara a zaben shekara ta 2027 ke kara gabatowa yan siyasa na ci gaba da daukan matakin da suka bayyana shi a matsayin sanya hula a hurminsa lamarin da yake haifar da sauye shekaru da dama daga cikinsu zuwa wasu jam'iyyu na baya-bayan nan da ya ɗauki hankali shi ne sauya tafiyar wani matashi ɗan siyasa kuma shugaban ƙungiyar political balancing a jihar Bauchi Bello Ambo Santurakin Zungur ya ajiye tafiyar PRP tare da rungumar Yakubu Adamu PhD shi da ɗaukacin magoya bayansa ko me ya yi zafi ga abin da Ambon ke cewa
7: Alhaji Babaji a jiya ya kira ni ya ce mun Bello Ambo ka zo ka bar jam'iyyar PRP ka dawo da rogo sai ya ce masa Babaji a jiya kai ma ina son ka bar mai rogo ka dawo PRP sai ya ce ma'anar wannan kungiyar ita ce political balancing mu haɗu mai balancing ne ni kai idan ka jawo ni ina son jihar Bauchi nan ne ka in na jawo ka dan dawo da kai mai mabudi sai ya ce in gaya masa waye aiki bayan ta tare Allah jihar Bauchi in ba kaura ba da ni da magoya baya na zan koma jam'iyyar APR na bari saboda na mika amanan kaina da mutane na a hannun ka mun ta kadi guri ka sani ni ba rago Allah sai karshe amma na dawo tafiyan Yakubu Adamu fihi
6: wannan sai ya sheka na jagoran political balancing din dai zuwa APM ya karanta ran magoya gidan Yakubu Adamu kamar yadda baban gida ajiya jagora a tafiyar gidan ya bayyana yana mai cewar nan gaba kadan za su kira wani taro karkashin jagorancin Muttaka Duguri
8: ina nuna farin ciki na da murna na wannan rana mai girma mai tarihi
7: wanda ake yi
8: shugaba Bello Ambo kaska Bello Ambo
7: yero yero
8: Bello Ambo ka gwada dan siyasa ne kai ai media da kake kai jama'a kuma duk lokacin da kuka kalli irin wannan yadda ya taso mai girma gwamnati jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir dauran jihar Usmaniya aikin taura na sati 8 aikin da taura yayi na sati 8 wallahi ya fi shekara 4 wanda yace ku ya buri ya muku laifi taura yayi titi taura ya gina makaranta taura ya inganta asibitoci taura ya inganta harkar noma taura ya inganta rayuwar matasa a taba gwamnati da ya ba wa matasa dama da kan commissioner zuwa advisors zuwa matakai na matsayi a siyasa irin mai girma sarda Malama Ahmed Abdulkadir to a karshe sai ya kare wata ko ɗan cikin Bauchi
7: wanda aka ce yayinmu ne
8: wanda ya tashi a cikin Bauchi ɗan uwanmu talaka ɗan uwanmu wanda ya ci irin abincin da muka ci a baya yana yin irin rayuwar da muka yi yace to duk da kuce yau ku sai matashi kuke so gashi na babu kamar ku mai kyakkyawan hali da kyakkyawan zufa wanda ya gaji ɗabi'a da halayya iri na an ce duk wanda ya zaura na gwai kan zama abin in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man jalasa jalasa abin da daura ya shi ya ku sai dinka wannan mun zo taron Bello Ambo ne za mu nemi rana a wajen Bello Ambo gare za mu dawo taron Muttaka Muhammad Duguri nan wajen
6: kan wannan batu dai ga abinda Muttaka Duguri ke cewa
9: ba abin da zan faɗa wannan anguwa sai dai godiya wannan anguwa kusan anguwa ta waje ni ma kuma da nan anguwa ne saboda ina ramine masu yawa cikin anguwan nan irin wayannan mutane da ga fuskokin su kun tabbata wannan tafiya na amana za a yi ta na tabbatar da hada mai kuskure ne a dukkan da yake amma insha Allah abin da bai girma gobe mu zai sake ninka muku shi a daman ne samu na gaban nan kuma bugu da kairi akan Alhaji Yakubu Adamu PhD shi kan wannan da dan ubangiji bari a same safani ko na kwanzara tsakanin kwanci bismillahi ta'ala
5: Bauchi Consolidation Forum tana kara karfafa gwiwa ga sauran togoji cewa a shigo kofa tana bude ɗakin Yakubu Adamu na da girma sauran jama'a masu furta ra'ayoyi ma sun shaida haka

0: afada ma amirka da rasha duka su bari dage dagen nan da yawa kasu ta su da wata fitina
1: yarabi sarki majima ga makan murwa na shima
0: Allah sarki ya ba su sa'a kuma shi ya ba su sani da yawa yadda sun kaso do sai sai yau amma su bar sa

ba malamai bane babu ni ba na tsafi ni aka Allah ni yayin ni ko ya kare ni galaba ni da ku ya ku kuma din ya da dole Yabarawa babban tsanai ya rika samuwa yana kawo mashi koko shi ba san samun sai ni da ubana samuwa kibilin neroyi da gidaje ga mota ga mata tanda tanda ta rika nemo mai dan wani kai ga naka eh tana yiwu